zuwa harshen Hausa kai tsaye. Sannan shirin nan na bakon mu a yau shi zamu karin kuma lo da shi da misalin karfe 9 a cikin zangon na Hansiya Dubilu da yi.

0: Madalla ana tare da BR City FM 94.6 kuma da fata masu sauraro ana tare da gidan radio Bauchi karamanta da misalin karfe 6 lokacin da zamu gabatar muku da shirin nan na Morning News. To kafin nan ya zago gwamna cewa karfe 6 saura minti 5 ga shirinmu na tafarkin tsira.
1: Sami'il Alim من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا ما سؤال بركة مزاد ماتا بركة مدساك حدوة أتكن وننشري ميتاري البركة تفرك الزيلة يوانا ما سؤال بركة hakika muna karshen shekara muna kwanaki na karshe na wannan shekara ta hijira shekara ta 1447 a daidai wannan lokacin da shekara ta zo karshe shekara take shirin wucewa shekara take ban kwana da mu me ya kamata musulmi yayi me ya kamata ma dukkan dan adam yayi a daidai wannan lokaci na karshen shekara ya kai bawan Allah ya ke baiwar Allah mu kebance kanmu a lokaci na nitsuwa a lokaci na aminci a lokacin da babu hayaniya musamman cikin dare lokacin da dare ya tsala tashi ki zauna mu yi nazarin rayuwarmu na wannan shekara gaba daya ayyukan da muka aikata a cikin ta masu kyau ko marasa kyau muhararo ayyukan mu na kirki muhararo ayyukan mu na barna muhararo sakacin da muka yi wajen addini da bin Allah muhararo bayin Allah da muka zalunce su a wannan shekara kuma mu san cewa duk abin da muka aikatan nan da abin da muka fadan nan malaiku sun rubuta za a yi mana hisabi da shi a ran tashin kiyama to a dai lokacin da kai tunani game da abin da ka aikata a rayuwarka na wannan shekara a lokacin da kika yi nazari kika yi tunani kan abin da kika aikata a wannan shekara mai shudewa ana neman mutum da abubuwa guda hudu abu na farko wuraren da kaga kai daidai ka aikata ayyukan alkhairi ka gode ma Allah da ya maka muwafaka ya maka gamdakatar ka aikata ayyukan alkhairi kuma sai ka yi damaran karawa a shekara ta gaba abu na biyu wuraren da kai sakaci wajen bin Allah kai sakaci wajen yin da'a da bautatawa Allah kai sakaci wajen kin yin abin da ya dace kai a matsayinka na bawan Allah kai nadama kai bakin ciki na yadda kai sakaci da ibada da kuma bin Allah tabaraka wa ta'ala wannan sai ya baka dama dan ragowan kwanakin da suka rage na shekara ka cika ta da istighfari da kaskantar da kai ga Allah da roƙon taimakon sa ka samu ƙarfin gwiwan gyarawa da zagura da kula da addini da yin da'a ga Allah a shekara mai kamawa abu na uku kurakuran da ka tafka a rayuwa zunuban da ka aikata a rayuwa ayyuka na ma'asi da sabon Allah da muka aikata a rayuwa kama daga ayyuka daga maganganun mu manya-manya da kanana mu san cewa suna rubuce to a wannan kwanakin karshe na shekara sai mu cika shekaran da tuba da istighfari da kaskantar da kai ga Allah da neman afuwansa da kuma neman yafiyarsa hatta musibar da muka samu kanmu a ciki da kuncin rayuwa da bala'o'i da ke yiwa ayyukan mu na zunubi yasa muka samu kanmu cikin haka mu tuba wa Allah tabaraka wa ta'ala mu koma gare shi abu na karshe kuma bayan Allah da muka cuta wanda suke raye mu yi kokari mu maida musu cutan da muka yi musu ko mu nemi afuwar su da yafewar su wadannan abubuwa guda hudu su ake so mu aikata su a karshen shekara yadda zamu bude sabuwar shekara da sabuwar teji da sabuwar shafi yadda za ta kasance mai albarka shekara mai alkhairi kuma da din jagoran shiri Malam Aliyu Adam rafin makaranta ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jahun nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan Allah ya kaimu gobe da misalin karfe 6 sauraron minti 5 na asubahi za a ji ci gaban wannan shiri na tafarkin tsira tare da Ustaz Albashir Tahir Jawun. Yanzu bari mu je ga sashen labarai da al'amuran yau da kullum domin gabatar muku da labaran safi a harshen Turanci wato Morning News. This is Bauchi Radio Corporation 94.6 FM inviting you to stay tuned for Morning News broadcast.

0: Gwamnatin Jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne aje a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin ƙuri'arka, ƴancinka.
0: Kowane dan ƙasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan ƙasarsa, ƙasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama ƴan ƙasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.
2: Ita katin zabe wata ranka haka za a daddace.
3: An fara kenan, wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin. Zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

0: matashi me yasa zaka lalata rayuwar ka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rinka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta kudi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

Jama'a ƙaunatattu, al'ummar almasifu, maza da mata, ina gaishe mu duka. Mai sauraro wannan program, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na nazarin littafi mai tsarki. Mai gabatarwa ni ne naku Reverend Jose Marcus daga Echo Church No. 1 Bauchi. Da farko, kafin mu ci gaba da wannan nazari na littafi mai tsarki kamar yadda muka saba, bari mu yi addu'a domin mu nemi bishewan ikon Ruhu mai tsarki ya jagorance mu. Madaukaki Ubangiji Madawami Sarkin Jinƙai, Uba Mahaliccin Sama da Ƙasa, muna ce maka mun gode domin wannan dama da zarafi da ka bamu mu hallaru a wannan lokaci domin mu yi nazari daga cikin littafinka mai tsarki, ajiyar gaskiya, maganar Allah ta bakin annabawanka zuwa gare mu, mu al'umma da muke raye a cikin wannan duniya. Na roƙe ka ya Allah ka buɗe allunan zukatanmu, ka ba mu ikon sauraron maganarka domin mu yi biyayya da maganarka kuma gujewa fushinka. Ka ji mu, ka amsa mu na albarkacin Yesu Ubangijinmu. Amin. Masu sauraro, wannan program na nazarin littafi mai tsarki, ina so za mu yi karatu daga cikin littafi mai tsarki, wato maganar Allah, a cikin littafin Korintiyawa, wato wasiƙar Bulus ta farko zuwa ga Korintiyawa sura ta fari. Zan so mu fara karatu daga aya ta 10. Maganar Allah tana cewa, na roƙe ku ‘yan uwa, saboda sunan Ubangijinmu Yesu Almasihu, cewa dukanku bakinku ya zama ɗaya, kada wata tsaguwa ta shiga a tsakaninku, sai dai ku haɗa kai, kuna da nufi ɗaya, ra'ayinku ɗaya. Don kuwa ‘yan uwana, mutanen gidanku Lewi, sun bani labari cewa akwai jayayya a tsakaninku. Ubangiji Allah ya sa wa karatun magana ta sa albarka. Wannan karatu da muka yi a cikin littafin Korintiyawa sura 1 aya 10 da kuma aya 11, ina so mu yi magana ne akan wannan kan magana, haɗin kai takan kawo nasara a cikin al'umma. Haɗin kai takan kawo nasara a cikin al'umma. ‘Yan uwa ƙaunatattu, jama'ar Almasihu, da ma waɗanda ba masu bin Yesu Almasihu ba, a cikin wannan nazarin littafi mai tsarki da muka saba kawo muku, ina so yau mu tattauna ne ta yadda za mu ja hankalin juna game da wannan kalma, haɗin kai. A cikin rayuwarmu na duniya da Allah ya aje mu, ko Krista ne, idan babu haɗin kai a cikin al'umma, rayuwa za ta lalace, samun cigaba zai zama da wahala. Lokaci ya ƙure mana da yanzu mu masu bin Yesu Almasihu da ma waɗanda ba Krista ba, da za mu ta faɗa da junanmu, ko muna ta rikici da junanmu, ko muna ƙyashi da junanmu, ko muna zagin junanmu a kan abin da bai taka kara ya karya ba. Amma lokaci ya yi da dukkanmu za mu tashi domin mu haɗa kanmu a wuri ɗaya, kamar inda Malam Bahaushe ya ce, tsintsiya ɗaya ba ta iya yin shara, amma in an haɗa ta za ta iya biyan bukata. Saboda haka, bisa ga wannan wuri da muka yi karatu, shi marubucin wannan wasiƙa, wato manzo Bulus, ya rubuta wannan wasiƙa ne zuwa ga Kristoci da suka tuba, suka karɓi Yesu Almasihu a Korinti, domin ya tattaro hankalinsu, ya natsar da su, su natsu su gane mahimmancin haɗin kai tsakanin al'umma, tana da mahimmanci.
domin su kawar da wata tsaguwa da ke wanzuwa a tsakanin su. Shi yasa da ya samu labari wannan iglesia a matsayin su na masu bin Yesu Almasihu, me ya kawo tsaguwa a tsakanin su har wannan yana cewa ni na wane ne, wannan yana ce ni na wane ne. Mu dauki misali kaman yau a rayuwarmu na duniya, kowa zai iya cewa yana da gwanin sa. Zamani ne yanzu da muke ciki na siyasa, a cikin siyasa kuma zaka samu akwai Krista akwai Musulmi, kuma kowa zai iya ce maka ni ga wanda nake so, wannan ya ce maka ga wanda nake so. Idan ba mu maida hankali ba, ka tashi kana kukkushe wancan, kana bata wancan, wannan ma yana bata wancan, in ba a maida hankali ba an ji masa aka ga wuri ya kaure da fada. Don menene ya kawo haka? Kowa yana buya a bayan wanda yake gani shine yayi masa daidai, ba laifi bane haka din. Amma mu sani duka waɗannan al'umma duka su na Ubangiji Allah ne, mu ma duka na Allah ne. Saboda haka shi yasa marubucin wannan wasiƙa zuwa ga Ecclesiastes Corinthians, wato shi Paulus, ya fara da cewa na roƙe ku ƴan uwa, wato aida ko kai wani irin mutum ne a matsayinka na mai bin Yesu Almasihu, da kai kayi imani da Ubangiji Allahnka a matsayin shi ne Ubangiji da mai cetonka. Bruce yana cewa na roƙe ku ƴan uwa, saboda sunan Ubangijinmu Yesu Almasihu, wato Ubangiji Allah da muke bauta masa ta wurin aikakken ɗansa Yesu Almasihu, ya ce na roƙe ku cewa dukanku bakinku ya zama ɗaya, kada wata tsaguwa ta shiga a tsakaninku, sai dai ku haɗa kai, kuna da nufi ɗaya, ra'ayinku ɗaya. Don kuwa ya ce ya samu labari akwai tsaguwa a tsakanin ƴan uwa da jayayya da husuma har ma da faɗa. So idan muna so mu girma a cikin ruhaniya, mu girma a cikin al'umma da Ubangiji Allah ya ajiye mu, na roƙe ku ƴan uwa bari bakinmu ya zama ɗaya, domin in baki ba ta zama ɗaya mun haɗa kai ba, dole ne ra'ayinmu zai bambanta, za a samu jayayya a tsakaninmu, za a samu tsaguwa a tsakaninmu, za a samu rashin haɗin kai a tsakaninmu, ba za mu taɓa cimma manufarmu mu gina al'umma ba, domin kowa ya tsaya a kan ra'ayinsa. Amma in za mu kawar da bambance-bambance ko na addini, mu haɗa ra'ayinmu hankalinmu wuri ɗaya domin mu cimma wata manufa, to za mu iya yin nasara, mu kuma ɗinka al'umma mai albarka mai zaman lafiya. Saboda haka shi yasa lokacin da Yesu Almasihu yana nan a raye a duniya, ya ɗauki dogon lokaci. Idan muka karanta a cikin littafin Yahaya, wato bishara ta hannun Yahaya sura 17 aya 11-22, ba sai mun karanta ba, Yesu ya ɗauki dogon lokaci ne yana addu'a ga al'umma kafin nan ya koma wurin Uban a sama, ya ce bari dukanku ku zama ɗaya. Wato saboda sanin mahimmancin haɗin kai a tsakanin al'umma, Yesu Almasihu Ubangiji da muke bauta masa ya gargaɗi dukkan mabiyansa, ya ce shi lokaci ya yi da zai koma wurin Uban wanda ya aiko shi a cikin duniya, domin ya gama aikinsa. Amma Yesu Almasihu ya yi gargaɗi ga al'umma
mun biyan sa yace bari dukkan ku ku zama daya. Wato Yesu Almasihu baya so tsakanin mai bi da mai bi a samu bambance-bambance, a samu tsatsaguwa. Shi yasa ya dauki dogon lokaci a yayin nan sura 17 din nan aya 11 da aya 21 yayi ta'addu'a domin mabiyansa su zama daya a cikin tunani, a cikin ayyuka, a cikin mu'amala, ko a wurin aiki ne,

ya akan abu ba idan nan za a samu tsatsaguwa idan a cikin al'umma ne kuna zama anguwa daya ra'ayinku bai zo daya ba kowa ya tsaya akan ra'ayinsa to fa in ba a maida hankali ba anguwan nan samun zaman lafiya zai zama da wahala a lokacin shi yasa Yesu ya gane muhimmancin zama ɗaya ya ɗauki dogon lokaci yana addu'a domin al'ummarsa ko ba baya nan a cikinsu bari su zama ɗaya a kan manufa guda saboda haka wani zai ce na roƙe ku 'yan uwa saboda sunan Yesu almasihu bakinku ya zama ɗaya kada ku bar wata tsatsaguwa ta shiga a tsakaninku kamar yadda na faɗi tsatsaguwa takan raba ikkilisiya tsatsaguwa takan raba 'yan uwa ko tsakaninka da ɗan uwanka ne idan cikinku ɗaya kun fito kuka bar tsatsaguwa ta shiga za ta raba hankalinku ko a cikin danginku ne idan kuka bar tsatsaguwa za ta raba hankalinku kuma ba za ku taɓa samun nasara a cikin abin da kuke yi ba tsatsaguwa takan raba abokai tsakanin aboki da aboki wanda kun tashi kudda kuttun kuna kuruci amma kuka bari tsatsaguwa ta shiga tsakaninku to nan gaba ma ba za ku iya zama a inuwa ɗaya ba haka kuma tsatsaguwa na faɗi cewa takan raba makwabta ko makwabciya da makwabci duk tsatsaguwa takan shiga tsakaninta yi kace-kace da su kai tsatsaguwa takan raba al'umma gabaki ɗaya na roƙe mu 'yan uwa kamar yadda Bulus ya ce na roƙe ku saboda sunan Ubangiji mu haɗa kai a wannan ƙasa tamu da Ubangiji Allah ya ajiye mu a Najeriya kai in ce a wannan jiha tamu ta Bauchi mai albarka a matsayinmu na Kristoci da ma waɗanda ba masu bin Yesu almasihu ba na roƙe ku mu haɗa kai bakinmu ya zama ɗaya kada mu bar tsatsaguwa ta shiga tsakaninmu ta yi kace-kace da mu ta raba hankalinmu har ma mu rasa inda muka dosa a cikin rayuwarmu saboda haka ina so in tambaye mu ko kuma mu sake binciken kanmu don mu yasa Yesu almasihu ya ce mu haɗa kanmu kada mu bar wata tsatsaguwa ta shiga tsakaninmu wanda shi manzo Bulus ya yi wannan magana Yesu almasihu kuma ya yi addu'a a kan mu zaman ɗaya sai na iya ganewa cewa akwai abubuwa da dama da suke kawo rashin haɗin kai a cikin al'umma wanda sukan sa a samu tsatsaguwa a cikin al'umma menene irin waɗannan abubuwa zan so mu dubi abubuwa kaɗan daga cikin abubuwan da sukan kawo tsatsaguwa a cikin al'umma ko kuma sukan kawo rashin haɗin kai a tsakanin mu al'ummar Yesu almasihu da ma waɗanda ba masu bin Yesu almasihu ba zan so mu ɗan dubi waɗansu abu kaɗan daga cikin littafi mai tsarki wato maganar Allah wato littafin Yakubu sura hudu daga aya ta fari akwai waɗansu abubuwa da marubucin wannan littafi ya faɗe su da sukan iya kawo mana rashin haɗin kai da tsatsaguwa tsakaninmu sura hudu a cikin littafin Allah na Yakubu aya ta fari ta ce me yake haddasa gaba da husuma a tsakaninku ashe ba sha'awacenku ne suke yaƙi da juna a zukatanku ba aya ta biyu ta ce kukan yi marmarin abu ku rasa sai ku yi kisan kai kukan yi kwaɗayi ku kasa samu sai ku yi husuma da faɗa kukan rasa don ba kwa addu'a ne Ubangiji Allah a wannan wuri aya ta uku ya ce kukan yi addu'a ku rasa don kun yi ta da mugun nufi ne don ku ɓatar a kan nishaɗinku aya ta huɗu ya ce maciya amana ashe ba ku sani abuta da duniya gaba ce da Allah ba saboda haka duk mai son abuta da duniya
ya.

da kansa mai gaba da Allah kenan. Wannan ita ce maganar Allah ta bakin Yakubu. Dan uwa, kamar da nace, menene suke kawo mana matsaloli da sun hana mu yau mu haɗa kai a wannan wuri da muka yi karatu? Shi wannan marubuci ya ce akwai abubuwa da dama da ya lissafta mana su. In dan dauki misali, shine zan ce sha'awowin abubuwan duniya kowa yana so ma kansa. Kai kana so ma kanka, kai kana so ma baka so wani dan uwanka kaga Allah ya yi masa alheri, in sai ka yi murna ka yi farin ciki sai bakin ciki ya kama ka. Kai ko kun fito ciki ɗaya ne, wani baya so ya ga dan uwansa Allah ya fifita shi. Sai ya dauki gaba da wannan. So mun sa kaunar abubuwan duniya sun sha hankalinmu, shi yasa zaman lafiya ba za ta iya samuwa a cikin al'umma ba. Yasa marubutan yace me yake haddasa gaba da husuma tsakaninku? Ashe ba sha'awace sha'awacenku bane suke yaki da juna a zukatanku? Malam Bahaushe yace da dukiya a gidan waɗansu gara a gidanmu. Ba laifi bane, amma mu sani cewa tun ran da Allah ya yi ka a duniya, Allah ya kaddara yadda rayuwanka za ta kasance. Ba za mu taru dukkanmu a cikin al'umma mu zama iri ɗaya ba, kowa da irin baiwa da alheri da Allah ya kada. Kai ni fa na gance kowa yakan zo duniya da abin da Allah ya shirya masa tun yana cikin iyayensa, kuma baka isa ka hana shi abin da Allah ya kaddara a rayuwanshi zai zama ba. Ko yatsunmu nan da yau muke tare da su, za mu gansu ba ɗaya suke ba, haka kuma Allah ya shirya su, kuma har ka mutu wani yatsan ka ba zai taɓa kama wani ba. To haka rayuwan al'umma take. Saboda haka ƴan uwa, mu kawar da kyashishi, mu kawar da son kai, mu kawar da son zuciya. Abinda kake so ma kanka, ka so ma ɗan uwanka. Shi yasa idan an samu husuma a cikin al'umma, son zuciya ne ya kawo. Yau in ka ji ana faɗa a cikin al'umma, son zuciya ya shiga ciki. Ka ɗauki makami a hannunka, kana farautan ran ɗan uwanka akan son zuciya, neman abin biyan bukatanka kawai. Ɗan uwa da ƴar uwa, al'umma na roƙe ku, saboda jinƙan Allah, ka yi haƙuri da abin da Allah ya baka. Ki yi haƙuri da abin da Allah ya baki. Son zuciyarmu yau yakan kai mu ga hallaka, domin baka yarda da matsayin da Ubangiji Allah ya baka ba. In ka ce ma addu'a kake yi, kakan yi addu'an ma na son zuciya, na son kai, yaya Allah zai ji addu'o'inmu? Ya ce kukan yi addu'a amma ba kwa samu, domin kun yi addu'an da son zuciya ne. Kuna nema ku sama ma kanku, amma ba kuna nema Ubangiji Allah ya baku ba. Ya ce kukan yi addu'a ku rasa, don kun yi ta da mugun nufi ne, don ku ɓatar a kan nishaɗinku kawai, ba abin da al'ummanku za su ci moriyan shi duka ba. Sai magana ta ce, ku maciya amana, ashe ba ku sani abuta da duniya gaba ce da Allah ba? Duk wanda ya sa jaraban kayan duniya a gabansa, ko wanda ta sa jaraban kayan duniya a gabanta, ba za ta taɓa yarda da nufin Allah a cikin rayuwanta ba. Ba zai taɓa yarda da nufin Allah a cikin rayuwansa ba. Saboda haka na roƙe ku ƴan uwa, mu yi haƙuri da abin da Allah ya bamu. Duk abin da kake samu, wannan shine rabonka. Abu na biyu kuma da yake kawo mana tsatsaguwa da rashin haɗin kai a cikin al'ummarmu a yau shine baza jita-jita akan abin da baka tabbatar da shi ba. Zan so mu karanta wannan daga cikin littafin Allah, wato cikin littafi na karin magana. Wato in mun duba a cikin littafin karin magana sura 16, a cikin karin magana sura 16 aya ta 28, maganar Allah ta ce mugaye sukan baza jita-jita, suna zuga tashin hankali, suna raba amina.
nayi. Me nake so in fadi anan in uwa idan muna so mu samu hadin kai a cikin al'umma na roke ku kamar yadda maganar Allah ta ce a cikin littafin karin maganar nan sura 16 mu guji baza jita jita baza jita jita wato baka tabbatar da abu ba amma zaka bi ka je ka ce a wannan ya ce kaza wannan ya ce musamman yau me yake kawo rikicin addini a tsakanin al'umma shine baza jita jita wani kawai yana nema ya tada fitina domin ya je ya ta sace sace ya tara kayan duniya shi yana ganin in yayi haka zai samu riba so na roke mu kamar yadda magana ta ce mugaye sukan baza jita jita duk mai baza jita jita ayat Allah ta ce da shi mugu ne magana ta ce eh naku ya zama eh a'a naku ya zama a'a don me zaka je kana ta baza jita jita don kana ta gura al'umma yau idan ba mu son zaman lafiya a kasan nan to mu ci gaba da baza jita jita an uwanka yana zaune lafiya a cikin gidan shi da makwabta sai ka je ka ce ga abin da makwabcinka ya faɗa akan ka so kaga irin wannan shi zai kawo tashin hankali ya kawo rashin zaman salama musamman ma a irin wannan zamani da muke ciki na siyasa ni ina kira ga ƴan siyasa musamman ma a wannan lokaci da muke ciki zaka ga kai ɗan siyasa don kana nema ka samu kujeran da wani yake kai zaka je kai ta bata shi a wurin al'umma kana ta kukushe shi akan abinda ba haka yake ba na roke ku ayar Allah ce mutum mai baza jita jita mugu ne to idan kai kana baza jita jita Allah ya ce da kai mugu Allah ya kiyashe mu da irin wannan rayuwa mu yadda mu haɗa kanmu mu zama ɗaya domin mu gina ƙasar mu mu gina addinin mu mu gina anguwar mu mu gina gidajen mu akan turban koyosuwar Yesu Almasihu amma baza jita jita ba namu bane shi yasa aya ta ce baza jita jita tana kawo tashin hankali wato zaka ga babu zaman lafiya kullum ana cikin rikici kuma waɗanda suke haddasa wannan sai su koma gefe su yi zaman su shiru suna kallon ku matansu da ƴaƴansu da iyalansu duk ba sa nan a garin sun kwashe su sun kai su wani wurare su kuma sun gwara ku kuna ta faɗa a nan to mu kawar da wannan domin magana Allah ta ce mana masu irin waɗannan halaye suna shiga tsakanin aminai zaka ga da abokin ka ne kuna zaman lafiya amma saboda baza jita jita an shiga an raba tsakaninku a angonku an raba ka da ƴan uwa ubangiji Allah ya kiyashe mu abu na gaba kuma da nake so in sake kawowa game da abubuwan da suke kawo rashin haɗin kai a cikin al'umma ba wani abu bane shine son kai ko kabilanci in mun duba a cikin littafin Allah wato a cikin littafin ayyukan manzanni sura 6 akwai wani abin da ya faru a aya ta fara in kana karatu bari mu karanta mu ji me ubangiji Allah ya faɗi yace to a kwanakin nan da yawan mutane ayyukan manzanni sura 6 aya ta fara to a kwanakin nan da yawan masu bi suka yi karuwa sai Yahudawa masu jin helinanci suka yi wa Ibraniyawa gunaguni domin ba a kula da mutanensu waɗanda mazansu suka mutu a wajen rabon gudumawa a kowace rana sai 12 nan suka kirawo dukkan jama'an masu bi suka ce ai bai kyautu ba mu bar wa'azin magana Allah mu shagala akan sha'anin abinci saboda haka ƴan uwa sai ku zaɓi mutum 7 daga cikinku waɗanda ake yabawa cike da ruhu mai tsarki da hikima
waɗanda za mu danƙa musu wannan aiki. Me nake so in kawo a nan da nace son kai ko kabilanci yakan kawo rashin haɗin kai. Faɗan ɗan ba da taƙaitaccen labari game da wannan wuri. A zamanin Iglesia da ta kafu na farko kenan, an samu mutane da yawa da suka tuba suka zama Kirista. So a cikin Yahudawa sai suka rabu kashi biyu. Akwai Yahudawa ƴan asali, wato da ana ce da su Hebrew, da kuma Hellenawa wanda su sun tuba sun zama Kirista. So cikin wannan aiki na rabon abinci sai kabilanci ya taso. Wato ko a yau a cikin al'ummarmu idan akwai kabilanci, to gaskiya ba za a samu zaman lafiya ba. Saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan. Ubangiji Allah ya taimake mu ya kai mu sati mai zuwa. Muna godiya ga shi abokin shiri na wannan program ɗin, shi ɗan uwa Daniel Joel Kurum. Ni ne naku Reverend Jose Marcus, da na gabatar da wannan shiri. Ina cewa sai wani sati. Ubangiji ya albarkace mu. Bari mu yi addu'a. Allah mun gode domin ka ba mu dama mun duba daga cikin littafinka mai tsarki, inda kana jan hankalinmu a wannan lokaci mu haɗa kanmu. Ubangiji ka ba mu ikon haɗa kanmu mu zama al'umma ɗaya domin ɗaukakar sunanka. Domin na yi roƙon nan a cikin sunan Yesu Ubangijinmu. Amin.

0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin
1: idan baka da katin zabe lalle ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku
0: ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu
1: mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin ƙuri'arka yancinka
0: kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan kasarsa kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya dan haka mu zama yan kasa na gari mu je domin karbar kati a yau
1: wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha honorable Usman Shehu
2: ita katin zabe wata ranka haka za a daddace
3: Amfara kenan wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma albasa barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani Shinkafa ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar asabar din zo cikin lumana ko kada ka zo magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba

0: mai tare da yarjejen bauta da wannan lokaci. Assalamu alaikum, barkan mu da rikin saki saduwa cikin shirin bakon mu a yau, shirin da kan zo maka a duk ranar Lahadi kuma a daidai wannan lokaci. Yau shirin ya karbi bakuncin babban sakataren hukumar jin daɗin Arabai ta jihar Bauchi, Imam Dr. Al-Rahman Ibrahim Idris. Akramaka Allah, barka da zuwa.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Sunana Aliyu Ahmad Imanguza, tare da ni domin gabatar da shirin akwai
2: Awal Musa Kumanka.
0: Kuma wannan shiri a yau zai zo har shafuka na sadarwa na zamani na jihar Bauchi, wanda kai tsaye mai sauraro zai biyo mu. To, tun da aka ji mun gayyato babban sakatare a hukumar jin daɗin Arabai ta jihar Bauchi, an san magana ce aikin hajji. Shi aikin hajji abu ne da ake yin sa a shekara, kuma yake da wurin da ake yin sa, yake da zamanin da ake yin sa. Ba a Najeriya ba, ba a nahiyar Afirka ba, a wata nahiya ce can Asia. Don haka abu ne da yake buƙatar tanadi, yake buƙatar shiri, yake buƙatar tsari. Allah ya sa an gama, har ma majita sun dawo gida lafiya. Kuma mun gayyaci shi babban sakatare a wannan ita hukuma. Don haka malam a matakin farko za mu so kai mana bita ta yadda aikin hajji, yadda aka fara dan da aka karkare na wannan shekara.
1: To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Masu sauraro ko kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, muna muku barka da wannan lokaci. Da farko, kamar yadda Malam Aliyu ka tambaya, aikin hajji na shekara ta 2026 muna ɗaukan shi daga cikin mafiya kyawun aikin hajji tsakani da Allah, saboda yadda su mahajjata suka samu kulawa da kuma yadda aka samu sauƙin tashi da sauƙin dawowa. Kuma ita kanta hukumar Saudiya ta cancanci yabo, saboda yadda ta tsaya ba ji ba gani, ganin cewa su wanda aka ba su aikin services mahajjata sun tsaya sun yi abin da ya kamata, sannan kuma sun killace wuraren aikin hajji, ba mai shiga sai wanda ya cika ka'idojin aikin hajji. To, wa'innan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suka taimaka aikin hajjin bana. Da farko dai, kamar yadda muka saba kowane shekara, mukan zauna mu duba menene ƙalubalen mu na shekaran da ya gabata. So, a bana mun inganta ayyukanmu wajen saboda wasu dokoki da dama asali ya fito daga ƙasar Saudiya. Na farko, maganar lafiya. Tun daga farko sun turo da cewa akwai cututtuka guda 9 wanda na yi program a nan, an zayyano su cewa duk wanda aka same shi da wannan ba zai abin. To, tun daga nan gaskiya muka ga cewa wannan abun is so serious, kuma muka ɗauki mataki. Mataki na farko, muka zauna da kwamishinan lafiya da kuma shugabannin asibitoci, manyan asibitocin mu, tun daga TH, specialist Ningi, Azare, Misau, duka waɗannan muka yi zama da su, muka ce musu to ga takarda ga abin da aka zo da shi. Saboda haka, muna so za mu yi engaging waɗannan asibitoci domin su taya mu tantance lafiyan waɗannan mahajjata. To, daga kansu muka fara, muka daidaitu da su, muka yi signing na memorandum a kan za su yi wannan
0: yarjejeniya.
1: Za su yi wannan aiki, kuma in aka bar wani ya zo ya tafi da wani ciwo, to, idan an ɗauko wani rikici daga can da ya dawo kan wanda dai ya sa hannu a kan cewa wannan mutumi mai lafiya ne. So, muka daidaito a haka. Daga bisani, kaman kujerun gwamnati ma muka kai su Air Force Base, su ma muka shigo da su daga baya, muka ce su ma su zo su duk wani kujerun gwamnati ya je wajen a tantance shi. To, alhamdulillahi, wannan abun ba ƙaramin nasara ya yi ba, domin ya taimaka ƙwarai da gaske, ta yadda har da muka je can ɗin babu wasu jinya masu ƙarfi waɗanda suka taso sakamakon an tantance mutanen an tantance su duk bai wuce stress ko mura wanda dama normal ne a cikin wayannan kwanaki aiki hajin ga yanayin canjin wuri ga kaza da sauransu to kuma su ma ba likitocin da muka tafi da su a dama akan tura likitoci ne nakon wanda su ne za su rinka zuwa asibitin nakon a ba su schedule to ma mun tafi da personal namu sannan kuma su likitocinmu ma muka zaunar da su a gidanmu muka gyara ambulance namu muka sa mata dukkan abin da ake
0: bukata marasa
1: lafiya muka yi attaching mota da driver guda daya da kuma da likita guda daya so kuma gidajenmu muka saka likitoci
2: a
1: can Saudiya to wannan ya taimaka mana kwarai da gaske don gaskiya wasu jihohi ma wurin mu suke zuwa har zaman mina ma wasu jihohi suna karban magani a wajenmu don yanzu ma haka mun dawo da magani ya kai katon guda so a can muka sayi magungunan mu dukkanin abubuwan da muka san yafi damun jama'anmu dan zazzabi dan marawaye irin waɗannan dai so sai ya zama duk kowane lokaci ana kula da alhazai ya daidai gwargwado to daga wannan gaba da muka yi daga nan gida Najeriya ishin lafiya to sai aka fara kuma tsare-tsaren yadda tafiya zai kasance a kowane shekara mukan tura advance team wanda su sukan je su fara isa
0: to amma karamakallahu da yake bita muke
1: na'am
0: kuma wancan karon na sun ka fadi cututtukan nan
1: na'am
0: guda tara
1: na'am
0: wataƙila yanzu ma akwai buƙatar mai sauraro sun waɗannan cututtuka da hannun mu je ga batun kuma batun tashi
1: to cututtukan abinda ya shafi cutar ciwon zuciya
0: haka
1: ciwon hanta ciwon koda sannan kuma ciwon hauka sannan tuberculosis tarin fuka yawa to waɗannan dai kamar su ne manya da sauran irin wasu ciwo ne wanda yake kamar ya rauna na mutum kawai kuma wani ciwo ne inda mutum ya zama ya ragwabe ta yadda ba zai iya tsayuwa da kansa ba
0: magana shekaru ta shigo ciki
1: eh shekaru gaskiya sun shigo ciki sun ce dole mutum sai ya zama fit kawai in mutum ya zama no fit ba za su ba za a yawan za a yi asibitin din shi ba to gaskiya da yawanci masu shekaru sai kuma mai ciki yawwa so ita ma mai ciki duk wanda take da ciki an yi za a yi screening nata ba za ta samu
2: tafiya
1: aikin hajji
2: to a cikin tantancewar nan ko an samu mai ɗaya daga cikin nau'in cututtukan nan biyar da ka zayyano
1: lallai tun a nan kamar ɓangaren masu ciki an samu mata biyu an same su da ciki wanda aka yi screening ɗin su sannan kuma an samu ko a misau na tsammani ko ninge an samu wani mai ciwo na zuciya wanda shi ma kuma abin ya ɗanyi wasu haka shi ma aka dakatar da shi so amma a can bayan mun je can kuma an samu mata guda biyu kuma da psychological abubuwa
0: da shafi kwakwalwa ko hankali
1: to abinda ba mu iya sani ba shine ba mu san ko suna da shi dama ba ko kuma ruɗewan ganin ƙasa
2: da
1: yawa saboda kasan mutane a cikin ƙauye sosai sukan zo tafi a aikin hajjin nan ta zo bauchi ma nan ta zo babban birni ka kai ta manka kuma dole kanta sai ya haskise gine-gine ne da sun shallake wannan ɗinta da ta rinka ganin su kamar da su rikito to ga jama'a kuma ba iyaka to wayannan gaskiya mun samu damuwa da su amma kuma cikin kwala da muka je aka dawo daga aikin hajjin duka aka gama ko kuma ya suka dawo normal musamman da ɗaya daga ciki ita ta zama ma kamar ba ita ba amma ɗaya dole ne aka yi ta kula da ita ana ba ta magani to bayan waɗannan guda biyu gaskiya ban samu wani abin da ya shafi ɓangaren rashin lafiya ba
0: to muka je ga ɓangaren abin da ya shafi jigila bayan an gama shi ne wani abin mamaki kusan a iya cewa jirgi na ɗaya na biyu na kusan kawaje suka tafi
1: tsakanin baya gaskiya ne wato ka zama an ce wani hannun ga Allah baiwa ne wato an canja mana jirgi jirgin da muka samu mu'amala da shi shine Max ya to wani bani sai aka ce kuma an turo mana Umza so mun yi ta kokonto cewa to yanzu Umza ma tukunna jirgin su ma guda ɗaya ne so ya za mu yi a ce jirgi guda ɗaya muna da alazai sama da 2000 to amma kuma cikin ikon Allah sai zama da Bauchi da Plateau da Sokoto da Zamfara mu ne kawai muke da Umza to tunda muka zo mu ne muke da Umza ya muka zauna muka ce to mu shirya mana kawai suwa za su fara wa za su biyo baya da za a ce je can ya dawo ko a tafi abin haka to shikenan muka tsara cewa to za mu fara da Plateau tunda Plateau jirgi biyu ne da ɗan kaɗan su muna gamawa sai a haɗa ɗan kaɗan ɗinsu da na Bauchi sai a ɗauka to Bauchi a tafi a tare sai an gama kafin sai a tafi Zamfara ko kuma a je Sokoto daga Sokoto saboda mu ma last flight ɗinmu kaɗan ne wanda za a haɗa da Sokoto sai a ci gaban an gama sai a shiga Zamfara sai muka yi tufaki a kan haka shi ke nan
2: kuma
1: sai haka aka yi saboda haka kwata-kwata kwana biyar muka yi
2: tsakanin kwana biyar jiragen
1: duka gama ɗaya
2: mai su wata
1: nuna mu a namu na Bauchi saboda mu jirgin mu biyar ne na farko shi ya ka hada shi da na karshen Plateau to sai na biyu namu ne full na uku namu ne full na hudu namu ne full sai na biyar kuma aka hada shi da na Sokoto yawa shi ma kuma sai zama combined flight ne wannan na Plateau muna da mutum 318 yawa su kuma suna da 100 da wani abu jirginsu na karshe mu kuma na farko aka tada jirgi daya tunda jirgin mai 385 ne yawa to sai kuma na karshen mu kuma muna da mutum 250 so haka su kuma pula abin da Sokoto suna da mutum 200 da wani abu sai aka zo aka hada to kaga cikin kwana biyar aka yi haka wa cikin kwana biyar din nan aka dawo an fara dawo ran 10 ga wata mun kare ran 15
0: to malam bayan tashi sai sauka a Saudiya
1: na'am
0: kafin a tashi akan ja hankalin su mahajjata ka'idoji dokokin kasar Saudiya kamar yaya a zan jihar Bauchi ta wurin bin waɗannan ka'idoji da dokoki
1: to alhamdulillah gaskiya a bana wato kullum muka ce idan aka samu alhazai sababbi suka fi yawa to kusan bin dokoki ya kan fi
0: to
1: saboda shi sabon alhaji jira yake kawai ka ce masa ga abin da yi so amma wanda ya saba zuwa sai ya ce ma shi yana da wani hanya wanda yake ganin ya fi masa sauki ko da wajen tafiya ne sai ce nan ne shodwe so kuma misali a kasan an ce nan da abi sai ce a ko wani doshe da aka saba bi to wannan ya fi wahal da mu amma idan aka ce duk sababbin alhazai ne kusa alhazan mu kashi 80 duk sabi ne to yana daga ciki abin da ya saba mu samu wani tarjiya daga wajen mutane ba duk abin da ka ce kawai ga yanda za a yi shi kenan sai su kama bi ga yanda za a yi kawai sai su kama bi so gaskiya a dai can kasar Saudiya ba za mu ce akwai wani abin da ya dame mu game da alhazai ba duk abin da aka dora su sun bi shi duk abin da aka dora su sun bi shi
0: wannan za mu yi alakanta wannan kamar da wani tsari da kuka yi shi wanda kuke ce masa waiwaye wanda kamar ya fahimci aikin kowane sashi yake kamar hukumar alhazai ta jihar Bauchi
1: warai kamar yadda muka shirya muka zauna muka tsara cewa kafin a fara aikin haji yaya ayyukan nan suke kuma suwaye ya kamata mu dora musu alhakin kula da waɗannan ayyuka bayan mun yi kwamitoci kowa mun zauna mun fayyace mishi aikinsa kuma mun ba shi 'yan kwamiti kuma mun ƙarfafe shi akan aikin da dai domin kaga tun daga lokacin da aka turo mana da takarda cewa za a rufe karɓan kuɗi ranar 1 ga watan Disamba na bara kenan daga baya aka ce ranar 30 ga watan Disamba sai muka zo muka ga cewa to mutanen da suka biya kuɗi ma gaba ɗaya ba su fi mutum 900 ba zuwa wani abu sai muka ce to ya kamata yanzu ma mu canja dabara shine mu ma mu kama zuwa kasuwan ƙauye ana cin kasuwan kauye da mu su sai muka rubuta ma information sai suka ba mu wannan mota ban nasu
0: eh da wani cin kuke a kasuwa kauye
1: eh abin da muke yi ne sai a ji mu ma mu kasa kasuwa mu yanda ka san mai kallon magani sai mutun ya je ya zauna a mota a sa labbaika Allahumma labbaika in ya gama shikenan sai a fara bayani to ana sanar da mutane cewa dai nan da kwana 30 da a rufe karban kudin aikin haji kuma an rufe ba za a sake wannan to sai kaga mutane sun zo sun taro ana tambaya to yanzu ya mu ya zamu mu kaza kaza kaza to ni yanzu kudi na amilan miliyan ya ce sai ka ga account number sai ka sa sai a baka shaida a wurin cewa ka sa wannan kudi sai kai ma kowa ya sa wannan dan shaidar za a baka an takarda ne ka taho boat ka zo ka bar a baka asalin receipt idan an tabbatar da shigan wannan kudin ka so within sati uku so alhazai sai suka yi dobulin
0: suka ninka
1: suka ninka abin da
2: ritaran
1: da muke da su so da suka yi dobulin sai ya zama da kusan alhazai 1,800 so na gwamnati 300 shikenan sai muka rufa alhazai 2,000 da wani abu so yin wannan din ba karamin taimakon mai ba saboda bara Kaduna ita ce ta gaba ita ce ta farko a yawan alhazai ita ta kai alhazai 6,400 amma bana kuma sai alhazai ta suka koma 1,600
0: subhanallah
2: an samu koma ba
1: kuma ba da yawa to amma Allah ya tunace mu da muka nuna muka lura muka ga cewa in dai haka ne wai muna jiran mutane su kawo kuɗin to har da a rufe mutane ba su sani ba wannan sai sa muka gama bana mukan ba ma sai an je sora wata ɗin rufewa ba tun daga yanzu kawai na mu kama tafiya kasuwan kauye
2: to ya za ku haɗa hannu da kafofin yaɗa labaru irin namu da na sauran wajen yaya ta wannan labarin
1: sosai sosai baran ma mun yi shi duka waɗannan local gidajen rediyon mun nan duka mun yi amfani da su ana sawa a yi jingil ana sawa kuma na kan je in yi program kowar gidan rediyo da nan da albarka da globe da eagle da atap duka na kan je sannan kuma su ma ƙananan hukumomin wani lokaci na kan je da kanin je azare je musau in yi program ɗin mutane su bugo waya musu bayani haka dai saboda a samu ya zama mutane sun yi bitin time sun biya a kan lokaci to yanzu ba nan ba haka abin ya sake
2: mun ji ka a saudiya kana buɗe kofar ƙara buɗe asusun ajiya ɗin tun a saudiya
1: wadda
2: kake cewa tun daga lokacin ma dai an fara karɓar kuɗi ga mai shi
1: gaskiya bayan mun gama mun yi post arafat meeting sun ba mu kalanda kalanda ya yi shoyin cewa september 28 za a rufe karɓar kuɗi December 23 suke so na kwanta remittance na kuɗi gaba ɗaya zuwa ga Saudiya account na Saudiya.
0: Da mana mallam watan satin din wannan shekarar
1: nan
0: 28
1: shekarar uku kwarai kuwa. To saboda haka shine yasa muke da sabon aiki akan mu na maganin yadda
0: da wannan da ka kawo nan gaba sai mace to yanzu wannan na aiki na wayoyi da kuka yi ayi cewa ya haifar da dami ido
1: gaskiya
0: sannan kuma gashi yanzu kwanaki kadan suka rage ko watanni kadan suka rage
1: watanni
0: kina wani shirye kuka yi domin ƙara inganta shi wannan aiki na
1: to shi ne muka ce bana kan za mu fara ne ma tun yanzu zuwa kasuwan ƙauyen kawai ba za a bari sai an makara ba yanzu dai idan muka shirya daga satin da za mu shiga za mu fitar da sanarwa idan muka fitar kuma za a fitar da jingles na gidajen rediyo sannan kuma za mu ci gaba da advocating su gidajen rediyo sannan za mu ziyarci sarakuna saboda muka ziyarci sarakuna akan tara mana daga tai masu littafi masu unguwanni to sai mu musu bayani to nan kuma kowa ya koma ariyansa yawwa kamar masallacin fada a wurin in juma'a ta zo da asana cewa to kuga abinda ake ciki kudin aikin haji da aka yi pagin abinda da fara biya a matsayin deposit kaza ne kuma daga kaza zuwa kaza za a rufe saboda haka duk wanda yake da niyya ya yi maza-maza ya je ya sa kudin shi to in muka yi wannan to insha Allah sai ka ga an fara mutane sun fara zuwa suna biyan kudi sun fara zuwa suna biyan kudi to muka yi wadannan hukum zuwa kasuwan kauye zama da sarakuna program gidan radio to insha Allah within 3 months ne to zaka ga abin yana habaka ana samun mutane suna biya saudi gaskiya yanzu dai wahala a saki tsarin da ake bi a baya saboda su kullun suna ta yin gaba ne suna so ya zama a tsarin pay as you go da muke yi ma a barin shi gaba daya
0: to
1: sai dai a koma tsarin tabun wato tsarin adashin gata da indonesia suke yi
0: haka
1: yawa ya zama kawai mutane dama kudin su ma na nan a ajiya a wurin kawai shekara yayi slot din da aka ba ku da kudi ba ku ba mutane su tafi saura suna jira wani shekara su ma kawai ne zo su ma dauka a dinka kawai
0: sai shekara ta zo
1: sai shekara ta zo maganan neman kudin a ita kokuwa wani ya ce bai sai da saniyan zama wani ya ce a'a yana jiran sai waken sa yayi tsada duk dai abu ne to ga dan wani abu ne mara tabbas wannan bai kamata a ce a jike shi da dogara
0: kan tsarin da saudiya ta fito da shi
1: na'am
0: wanda kamar shi ne batun musakin nan
1: na'am
0: malamin wannan tsari ke kuma a iya cewa ya haifar da dana irin
1: gaskiya ne wato tsarin da su za mu yi cewa kwalliya ta biya kudin sabulu domin gaskiya in ba da nisuk ba aikin haji ma ba zai taba gyaruwa ba duk da kai da shi ba zai gyaru ba saboda kusan idan ka je ka raba mutane uku a wajen aikin haji to kaso daya suna zuwa aikin haji ne ba su da ka'ida ba wanda ya kawo su su kawai suka sawo rigansu suka shigo saboda haka sai su zo su je su shiga cikin alhazai
0: sun bi taɓa rauniyar hanya
1: su bi rauniyar hanya su je su kwanta a tantin alhazai na ka abincin su je su karɓa tunda ba za ka iya bambancewa ne ne ala kowa ma farin kaya kawai ya sa ya shigo kuma musamman jama'ar mu da suke zaune a can tunda duk baƙaƙe ne idan suka shigo cikin wannan baƙaƙe shikenan babu yadda za ka yi da su da ku yi ta zuwa da abubuwa na tantancewa kamar wani taka haka da da ku bayar ya ku ya ku so amma suka rasa kan da aka yi suka je suka samu waɗannan tax din suka karba a hannun mutane su je su rataya a wuyansu to amma tun da aka fito da wannan tsarin bariya aka fara shi kaɗan kaɗan ya ɗan yi tasiri bara tasirinsa sai ya bayyana ta yadda duk abin da ake yi na abinci da abin sha amina da arfa da muzdalifa ba ya kare ba sai ya zama bai kare ba kamar yadda aka saba a baya fa ruwan da za ka sha sai ya kare ruwa wannan da kake gani sai an nemi ruwan da da a sha a filin arfa wala an rasa amma bara kuma sai ya zama gaba ɗaya ba maganar ruwa ba kayan ti madara da kwai da waye duka kowa ma ya tashi ya
2: fashe ture
1: sai da ya ture shi service provider namu ya ce mun bariya malam na kawo trailer na ruwa takwas ne amma yadda na karo hudu kafin a
0: tashi
1: trailer takwas ya ce to amma ka ga bana trailer hudu ma bai kare trailer takwas din ma bai kare ba don yanzu na sa an yi biya kusan trailer hudu
2: wato dai wannan tsarin ne ya takaita
1: shi ya takaita shigan mutane duk wani wanda bai dace ba ba zai taba a taba barin sai shiga wannan area ba kuma ko ta ina ka zo akwai surveillance abubuwa ma tukunna da suke amfani da shi irin drone din nan wanda su suna yawo ne a wannan area yawa ko motan abinci ne ta zo dole sai sun sa abu ta kasa sun duba sun tabbatar cikin motan nan banda abinci babu komai so in aka zo aka bude aka samu wani mutum a ciki to sai a zo a ce ina dokan ina ka'idan ka na shiga banda mahajjaci duk wani mai aiki sai an masa tasire na shiga area akwai kai ma in abinci zaka kai in direba ne kai dole ne kana da tasire a wuyanka kana zuwa da su auna in ka cancanta shiga wurin baka cancanta to ka juya ba za ka shiga ba cikin garin Makka kuwa kafin a zo da sati daya duk wani mutumin da baya da wannan ka'idan zama a cikin Makka ma an fidda shi
2: ko
1: dan kasa ne an fidda shi saboda akan ba da
2: aiki
1: ya wannan aikin ne jidda kawai zuwa suka yi suka buɗe wani fegin ba keken wuri suka yi tantina kawai a wurin sai su kama mutane kawai duk gida gida ake bi
2: aje aje su
1: sai aje zuba ko a rinka dafa muku abinci
0: sai an gaba mutu a cikin makka dai a
1: hajji alhaji ne ko ma'aikaci da gwamnati ta yadda dai aiki ma mahajjaci in ba haka babu shi babu wannan babu makka da ka ganta ba yanda ka san an yi yaki jama'a su gudu
0: ba sani ba sabo
1: to saboda haka mahajjaci iya jin daɗi to yana yin sa saboda dafa in ka zo da fita aikin haji cikin garin makka nan da ka gani in ka fito daga kofar gidanku kafin ka bar garin makka kai awa ɗaya da rabi amma yanzu daga gidanmu in da mu je cikin Mina minti 15 ne mun yi mun da minti 15 ya kai ka 15 ya dawo da kai daga gidanku eh ka je Mina 15 minutes ne to da za ka awa ɗaya da rabi ba ka fita a makka ba ba wai magana ka shiga ne awa ɗaya da rabi
0: mai minti 15
1: minti
2: 15 haka maka Allah ko kana da adadi ko kiyasin su alhazan da suka yi aikin hajji ne wannan shekarar duniya gabaki ɗaya wanda kake killace mana su cikin birnin makka
1: to duka dai alhazai har da yan ƙasa alhazai miliyan 1,700,000 ne
0: miliyan
1: 1,700,000 su ne suka yi aikin hajji na bana da sun sa su sun kai miliyan 2,500,000 amma daga baya saboda su suna so komai ya zama ingantacce sai suka fahimci cewa akwai kamfanonin da abinda suka basu na capacity basu shirya kamar haka saboda haka suka rage duka haka ga ai duk har Najeriya ma an rage mana yawan alhazai da an bamu 95,000 daga baya aka dawo da mu 65,000 daga baya aka dawo da mu 50,000 so su Pakistan su Indonesia ko ina ma an rage musu
0: to da wani malin zai tsammani ko tsadar aikin hajjin ne ya sa ba san mu
1: a ba haka ba ne su suka rage daga wajensu saboda basu gamsu da shirye-shiryen
2: da aka ba kamfanonin
1: da aka ba mu kamfanonin ba saboda haka sai suka rage kawai gwamma ya zama an yi shi daidai yanda ba za a samu takura ba in ya so dai kamfani su shirya da wuri su yi abin da ya kamata
2: karin tambaya da yake a gabas ta tsakiyar nan akwai 'yan ƙananan rikici da ake fama da shi
0: sannan ma wannan lokacin da ake tafiya
2: kuma a gaban tafiya aikin hajji ne alhazai ya suka ji ko kuma mai ko gani wadda ya tabbatar muku da cewa
0: ta fuskar matakan tsaro da sun kasa ran tsokasar saudiya
1: to kasar saudiya kamar yadda ka sani ita ba ta da abin da ya fi aikin hajji ita shi aikin hajji tana daukar shi wani special assignment duk wani abun da za a shirya a duniya to aikin hajji shine shirin sa na farko shine na farko kamar yadda in ka je za ka ga cewa haramin makka da madina ba abun da ake masa ɗawainiya a ƙasan kamar
2: su wannan
1: yawa zuwa haka shi kansa shugaban ƙasan ma an kalla sunansa ya zama mai hidima ma haramin makka da madina sunan title hadimul haramain khadimul haramain mai hidima ma makka da madina to saboda haka sun riga sun dau waɗannan abubuwa a matsayin su shine iya aikin su babban aikin su saboda haka gaskiya in dai shiri ne ma aikin haji ba sa wasa da shi duk wani rute da ka sani da jirgi zai zo saudiya wannan rute din an riga an dau mataki a kansa in ma biya za a yi an biya negotiation da kasashen da zai saboda haka duk rute din da zai kawo mutum zuwa filin sauka na Jidda ko na Madina to bai da problem ba wata kasan da bata zo babu ita
2: kuma ba
1: har wanda suke yaki su iran su duk sun zo aiki haji
2: masha Allah
0: malam can saudiya akwai motoci na hukumar aikin alhazai kuma sun yi aiki kamar yadda ake bukata sun yi zirga-zirga kamar akara makallahu ayyar cewa nan ma akwai cigaba da aka samu ta wajen tsara su waɗannan motoci domin zirga-zirga da mahajjata
1: gaskiya wato dama kowane shekara akwai wannan tsarin da suke na shiga minin nan suna ba da wani takarda da suke kira shi tasiri na shiga wannan area to duk motan inda ba ta da wannan ko motan 'yan sanda ne ba ta isa ta shiga ba ko ta 'yan sanda inda ba wannan tabbari to wallahi ba ta isa ta shiga ba ko motan 'yan sanda ne in ta zo so goma sai sun mai da ita yana daga cikin abin da suke ban mamaki a aiki su su aikin su asalin ba sani ba sa ba magana wani kai jami'in gwamnati ne ko ka zo da motan gwamnati indai an ce nan ba za a bi ba to ko ba za ka bi ba in kuma an ce sai ne irin abu kaza ne dai bi to sai ka cika wannan yanda za ka je su kore ka haka za ku zo da motan yan sanda duk su kore ka shi duk ku juya ka haka kuma za ku juya yana nan motan su tana wii wii wii wallahi babu alfarma ka je juya ta
2: magana alfarma a kasan ba ka'ida kawai
1: ka'ida kawai to saboda haka bana Allah ya taimake mu da muka je sai muka nemi wannan takarda kowane shekara muna nema amma bai samuwa yadda ake bukata dan samu dan daya saboda galibi muna samun shi ne true service provider na to amma mu ba ni kuma mun dan zama yan gari saboda haka mu ma yayin muka bi hanyar da ake bi
2: a samu
1: yawa kawai muka tafi direct to wurin da suke bayarwa so muka je muka biya sai muka samu su kuma muka same su da yalwa sai zama kusan motocin mu a kashi biyu a cikin uku duk sun samu so da ka sai zama zirga-zirgar shiga waɗannan wuraren gaba ɗaya mu ba mu da matsala kusan jihar Bauchi mu muka fara shiga wurin nakon ma ta same mu ne a wurin domin ran da ciyama na nakon da jama'ansa duk aka ba su daman shiga da suka je suka samu tantin Bauchi gaba ɗaya mun manne shi da komai da komai mun sa stickers mun yi kaza ko yau shi kuka yi wata mun yi riga mun yi sauti mun ci da mun yi shekarun jiya ma mun shi sai zama wurin kawai duk wanda yake so ya shiga ne kira ni ne ya zo a sa shi a halin mota na in shiga da shi ya je ya gani ya ga wurin sa ya yi kaza kaza saboda baka da access zo na wurin sai kana da wurin sai motan ka tana da wannan tambari in ka alhaji ne da nusuk in ba alhaji bane dole kai kuma kana da tasiri na shiga wannan wurin za a iya baka tasiri na zama a makka amma baka da tasirin shiga
0: wannan wurin a kana maka lahu yanzu kake nana tawa cewa saudiya ba sani ba sabo
1: haka ne
0: ka'ida sharadi dole ka bi su
1: sai ka bi
0: kuna zuwa aikin hajjin nan kuna ganin irin waɗannan tsare-tsare nasu kuma na san kun gamsu cewa suna haifar da ɗa mai ido
1: ƙwarai kuwa
0: kamar kuma ne shine kuke domin ganin kun yi aron irin waɗannan tsare-tsare dubin ƙa'ida da sharuɗa
1: to alhamdulillah za mu iya cewa a shi nan wurin mu gaskiya daidai gwargwado a yanzu za mu iya cewa kashi 85 na ƙa'ida ana bin sa kuma ko ma'aikatan mu ka zo ka samu ko ina nan ko ba na nan zai yi matuƙar wahala ka ga wani ya keta abinda ya kamata a yi yana da matuƙar wahala saboda tun da muka zo muka fara yin abin nan muna ta duba domin da muka gane ka mana matsala muna ɗaukar mataki a kansa kuma in ka kawo problem cewa wani ya maka wani abu ko ya yi kaza ko karɓan kuɗi ko wani abu take ne za mu ɗauki mataki to wannan ya sa dukkan ma'aikatan nan kowa ya shiga taitayinsa kowa har mutane da ba ma'aikatan mu ba wanda suke amfani da sunan mu su je su karɓi kuɗin mutane sai da muka riƙa ɗaukar mataki a kansu ma ba ba mu san ka ba ma amma in alhaji ya zo ya ce wani ya karɓi kuɗi waye shi in ka faɗa sai mu haɗa shi da ɗan sandan mu muna da ɗan sanda a gidan muna da lawyer a gidan muna da DSS a gidan wanda mu muna aiki tare da su
2: wanda
1: hukuma ce ta turo mana da dai hukuma ne a nan Najeriya ta turo mana su su a gidan suke dimin da yi duk wani abin da ke kai kawo a gidan suna da labarinsa so da haka sai mu haɗa mu ci to wannan aji a nemo shi sai a jiya kama ka kai ka ofishin yan sanda ka je ka yi bayani wani ka karɓi kuɗin shi ya kaka to ba shi kuɗinsa so a irin wannan kuɗaɗe millions of naira sama da miliyan 50 mun yi cases mun karɓa hannun mutane an dawo ma jama'a da kuɗinsu wasu an biya musu to wannan ya sa gaba ɗaya ma kowa ya haƙura da ma'aikatan ma wanda da suke ɗanwa duk kowa ya bari saboda babu in dai abun alhaji ne to ba mu yadda wani ya yi amfani da damansa ya cutar da shi
2: wannan kamar ya ƙara buɗe mu kofa wajen ƙara bita su ma'aikatan ku tun daga nan gida ko tunanin haka
1: ƙwarai kuwa su kamar abin da ya shafi bita na aikin haji ko yaushe a cikin sa muke misali yanzu kamar an ba mu kalanda a ciki za ka samu akwai sababbin tsare-tsare da gwamnati ta fitar da shi na Saudiya to mukan zo mu zauna misali yanzu tun a Saudi mun yi meeting daya tsakanin management the head of unit maka sa ka karanta duka abun nan da aka fito da shi gaba daya sai to kowa ya noti me ya gani sabo daga abin da aka saba so bayan da muka dawo yanzu still mun sake meeting na biyu wanda shi kuma general meeting ayi bayani musu ma'aikatan mu kowa ya sani ga abin da yake akwai ga abin da yake akwai misali yanzu a bana sun fitar da wani tsari shine sun yi upgrading na matakan aikin haji an kara inganta su sun cire group D a ciki wanda shine mu muke yi wanda aka fi sani a nan mu duk group D muke yi shine local one din na can karshe to shi yanzu gaba ɗaya ma sun fitar da shi daga A zuwa C ne ba ma D saboda haka yanzu jama'an mu su sani zai iya yiwa kudin aikin haji ya karu domin D ma an cire shi saboda sun ce su services da da a yi ma alhaji ba za su yadda da wajila-wajila ba yawa yanzu ba ra mun zauna a wani gida sunan shi Mustapha Ashur a nan kudi a gidan ba laifi amma kuma bai da ingancin da da muka dawo yanzu muka same shi akai sun ce duk gidan da zai ajiye alhaji dole ne ya zama 3-star hotel ne dole dole ne sai ya cika ka'idan 3-star hotel to duk wanda ya ga bidiyon waliman da muka yi na dawowa so gidan inda a bara ne gidan bai kai rabin hakikin ba amma yanzu a bana sun inganta shi ba za ka mace shi ba ne ta yi dai kawai tun da ka san location ne amma yanzu ba za ka duk wani gida da za ka saka alhaji sai ya zama 3-star hotel kuma kowa ya gani na zai ga cewa katifun da suka kai mana ya sha bamban wannan katifu ne na da da ake kaiwa tent A haka shine a saka katifa amma kujera ne in ka bude shi ya zama katifa in ka nade shi ya zama kujera to zaka ga cewa bana shi aka kawo da plat irin na yan makaranta ake kawo yawa to yanzu an daga an kai to suna so wannan din ma a wuce shi a je wani gaba kuma to saboda ka kawo ce nan yanzu a ta fuskan time da suka bayar a biya kudi sun kara tsokewa inganta ayyuka sun cire ma group D ma a ciki ga baki ɗaya wanda shine normal muka saba an koma A to C to irin waɗannan haka za ka riƙa ganin na kowane shekara akwai wani abu sabo da zai bullo a ciki wanda kuma dole sai an yi la'akari da shi sai kuma an ɗauki mataki a kayansa
0: to malam kafin mu je ga mai sauraro idan muka ɗauki aikin harjin a musulunci ma ce aikin hajjin bara a yi kuma a kalanda ta grigory kuma aikin hajjin bana ya za ka bayyana mana irin nasarori da aka samu sannan ta fuskar gwamnati ita mai ta domin ganin wannan muradiya an cimma shi
1: gaskiya ne gaskiya an samu nasarori yana daga cikin nasara shi ne kamar su kansu adadin alhazai da muka samu idan kai comparing tsakaninmu da Kaduna za ka ga cewa mun yi gaba ne sama da yadda su suka samu kansu a ciki sun samu bayan da yawa yau wato abin da ya taimaka a nan shine daga cikin gudunmawar da gwamnati ta yi mana mai ƙarfi shine kujerun gwamnati a lokacin da aka ɗaga wannan abin nan ina Abuja na ɗaga waya na kira mai girma gwamna na ce mishi to ranka daga halin da ake ciki yanzu ana da buƙatan lalle ne a saka wani kuɗin kirki a cikin akawun ɗin nan don mai sikuyarin waɗannan kujeru namu saboda haka at least a lokacin ina gaya mishi ya kira accountant general muna gama waya da shi accountant general ya kira ni gwamnati ta sa kuɗinta nan take to shigan kuɗin gwamnatin nan tunda over 2 billion ne to kaga in na tura wannan manako ta san cewa da gaske I'm ready to isamu
3: wadanda
1: na shiru wadanda kama wadanda kujirunda to so raka nima kuma na zi wanda nechi dinang natara adunde eta aluna ala mentura musu to so raka sekuma muka putaka zonkwa muka chiga bada bugawa to nang ita tajichi wa lalai wanda mdega sikene so raka at least de kujiru dububu mende kamata atapani shiku
2: ana zami uchoko mtu batabar abu
1: batabar shiku
2: ansami
1: shiku batabar shiku ansami
2: tabada
1: gudu mawa so raka yin wanda teyi nyasa kujiru namu basa shiga gala liba a not islam amu ya njiba laka nika hada umara ku inaba ba wata jihadi laka hada umuda ita burmu ala zansi dubu dhele dhali ukuni yoda ala zansi dhali itara ni gombe ala zansi dhali itara ni taraba ala zansi dhali shida ni adama wa dubu dhele dhali hudi ni tosua ala sikari
2: yuma su dubu bida
1: dawa dhele avu jigawa dhali dubu dhele dhali bune disora akadu inde ba wa imanye njuhu hii wanda dama su asali sina agabada mu ka dauki kaman Sokoto ko ka dauki kaman Kano yawa to kaga Kaduna ma suna gaba da mu amma kaga bana da sabara zo rabe gaskiya wannan guduma wanda gwamnati ta yi ba karamin taimakawa ba sannan kuma gwamnati dama kaman na Bauchi asali akan hidima aikin haji shi mai yi ma gwamnati dama baya daukan shi da
2: wasa
1: baya daukan shi da wasa duk abinda muka ce ana bukata za a yi zaka ga yayi abinda aka saba ne bada tallafi na riyal 300 matar shi ta bada a duniyan kule da sallaya duka wannan bana an yi su duk da shi bai ma samu zuwa ba amma kuma kaga duka an yi wadannan
3: abubuwa
1: hannun alheri sai ya isa to wannan ya gwada cewa gwamnati gaskiya gudunmawa da take bayarwa babu kakkautawa ana ci gaba da yin sa kuma mun san cewa in mun ƙara inganta aikin mu ma muka sanar cewa mun inganta muna so a yi mu alhaji abu kaza insha Allah za a yi
2: to yanzu kafin mu je ga mai sauraron an buɗe kofar karɓar asusun gatan nan ne ko dai ya tsarin da ke a gurguje kafin mu ba su
1: gani insha Allah daga gobe nan da in Allah ya yarda za mu buɗe mu fara karɓa insha Allah
2: mai sauraron yana jin mu abinda yake da shi mai kauri ya zo ya ajiye
1: gaskiya ne ya zo ya ajiye
3: mai tare da jaridan Bauchi kana sauraron shan bakon mu a yau kuma mun karbi bakuncin babban sakataren hukumar jin dadin alhaji ta jihar Bauchi Imam Dr. Rahman Ibrahim Idris yanzu za mu baka dama ka shigo domin lokacin ka ne kana da tambaya har shawara idan aka bayar hukumar alhaji za ta karba 08069975570 wannan ita ce lambar da za a sami makanta 08069975570 ga wani ya shigo assalamu alaikum
2: za mu iya samun matsala saboda mai sauraro za ka iya kira yanzu in Allah ya yarda za ka sami mu
3: wani ya shigo fari da ke gani ko?
2: ya shigo tsere kamar yadda na faɗi
3: an saku ba to bari mu sai suna ba ta lambar kafin
2: yawa
3: 08069975570 wannan ita ce lambar da za a same mu a kanta

0: talai in Allah da cikin minti goma ne sauraro zai shigo to amma kafin lokacin akramakallahu mai yiwuwa za ka iya gani ga wani in ji masu azancin magana wanda ya ishe wani tsoron Allah akwai wasu abubuwa da suka faru a wasu jihohi makwabta wadda ya zama muku izina ko ku darasi a kai domin ku kiyaye daga nan jihar Bauchi mai yiwuwa kaɗan
1: labarin to babban shi ne wannan da na fara na maganan samun kujerun nan kamar misalin da na bayar da Kaduna kaga gaskiya a matsayinsu na waɗanda suke championin ɗin wannan ɓangare kuma suka dawo ƙasan ƙasa to wannan abin ɗaukan izina ne ga maniyyata na shekara ta 2027 su sani cewa wannan abin zai iya faruwa da mu idan mutane ba su mai da hankali duk wanda yake da niyyar aikin haji to ya sani cewa kwata-kwata abin da muke da shi bai ma cika wata uku ba na karban kuɗi saboda haka duk abin da kake da shi a yanzu ka zo ka saka duk abin da kake da shi ka samu ka zo ka saka in ka yi dace kafin lokacin ya zo sai ka ga ka iya biyan kuɗi don in ba haka ba ƙarshe sai a zo ana maganar cewa abin da zai iya tashi kawai abinci jirgi biyu ne daga maganar jirgi biyar kun dawo kuna maganar jirgi biyu ne to shi kuma idan aka zo aka ce magana irin wannan to za ka ga hatta mutanen da gwamnati za ta ɗauki nauyinsu ma su yi wannan aikin ba zai yiwu ba saboda yanzu gwamnati ba zai yiwu ka zo ta ɗauki abin nan ta zo ta ɗauki wani abu ɗari kaza ta ce za ta biya musu za su je su yi aiki ma mutum ɗari kaza ka gaba zai yi
2: assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
1: alaikum assalam ba muke tare
2: kuna tare da Fahad Ibrahim a nan cikin garin Bauchi a unguwar Jaki
1: Fahad Ibrahim
0: daga unguwar
2: Jaki
1: to muna jin ka Fahad Ibrahim ba Jaki
2: to ina yi wa babban babban mu barka da wata uwar haka barka da zuwa wannan gidan rediyo mai albarka
1: muna godiya
2: gaskiya muna jin daɗin irin wannan shirye-shiryen da kuke yi musamman shi Imam Abdulrahman gaskiya magana muna godiya da irin faɗakar wanda yake da kuma irin nuna wa mutane hanyoyi da za su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala musamman ta ɓangaren aikin haji gaskiya mu ba abin da za mu ce sai dai mu yi godiya wa Allah kuma mu kara karfafa muku gwiwa da shi daren kansa Imam Abdulrahman
1: muna godiya muna godiya Allah ya saka da
2: alheri sai Allah ubangiji ya kara zaka Allah ubangiji ya kara daukaka
1: amin ya rabbul alamin
0: gode kwarai gode fatan sifili takwas sifili shida tara bakwai biyar tara biyar bakwai sifili ita ce lambar kuma muna da wani alayi
3: salamu alaikum
2: alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah da kuma
3: barka dai ma'ana da muke tare
2: lukman elma
3: yalwa
2: nan babban mutum ya tsada ba ka kama duk gwamnatin jihar Bauchi
3: na jin cewa
2: muna ba ko malami mu ko mai gidan mu fata alkai
1: muna godiya
2: yawa kuma tambaya na nan kamar akwai wanda shi ba zai iya biyan kuɗi a wata hudu ko a shekara guda ba akwai wani asusu da aka buge na musamman wanda mutum zai iya yin shekara uku shekara hudu ko kasa ko sama a haka kakunkunan ya rikin ajikin da ake so sai zama shi ta sauriya
1: insha Allah
2: muna fata yadda malam ya zo cikin koshin lafiya Allah ya shiga cikin koshin lafiya muna tare ba wani lokacin da iran gwamnan jihar Bauchi Allah ya ga malafiya
3: amin ga kuma ni kuma to kafin malam ya bari amsa wa mu saki duba in akwai wani ya shigo sai mu dauke shi ma eh wato assalamu alaikum ya sabu ya
0: kace ya
3: ana
0: san
3: to
2: assalamu alaikum
3: wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalam. Abdul Rahman. Amma na jiwa fatan alkhairi gare
3: ka. Abdul Rahman an tsaya.
2: Amma na jin shekaru.
3: Muna jin ka Abdul Rahman.
2: Shugaban kungiyar masana albarkari da Bauchi. Ina yi wa takwarana sakatar hukuma aikin haji na jihar Bauchi. Mana gama Ibrahim Idris fatan alkhairi ya fata ya zalace.
1: To muna godiya takwara.
2: Alhamdulillah a hakikanin gaskiya hukumar jihar Bauchi babu korafi a yadda ake gudanar da al'amuran aikin hajji a ƙarƙashin wannan hukuma
1: kusan
2: cewa muna bibiyan al'amuran mu ma abota rito ne muna jin yadda al'amuran suke gudana kuma mahajjatan mu kan yadda ake hira da shi da su suke ba da ba'asin abubuwan da yake faruwa da kuma irin kulawan da suke samu ƙarƙashin hukumar al'adai to kaga wannan amana shi ne tabbatar da haka mu a iya tsawon

0: fuskantar wata gwamnatin da ta mai da hankali akan alhazan kamar wannan gwamnatin ba kamar yadda kake riko ma wannan hukuma ba sai dai mu yi fatan Allah Ubangiji ya ci gaba da riko da hannayenka ya share maka hanya domin ka ci gaba da gudanarwa cikin sauki hakanalika a ɓangaren hadaya wallahi an samu ci gaba sosai sosai ko ba na da aka dawo da aiki wajen guda program irin wannan na shigo na yaba saboda yadda mahaifiyar suke yabawa yadda kuke sama musu hadaya da sauki musu za a ce jihar Bauchi ta fi kowace jiha samun hadaya cikin kuɗi ƙanƙani kuma wannan abin a yaba ne abin amana ne wanda aka rike kuma su mahaifiyar suna jin daɗi a kan yadda ake tafiyar da al'amuransu a kan wannan ƙadari muna fatan alkhairi Allah Ubangiji ya ci gaba da riƙo da hannayenka ka ci gaba da riƙon amana kamar yadda aka baka
1: kafin zai ga wani abu yana ga kan manta da tambayar da kuma kalman din nan na san malam da su cin ganin kamar kai bayanin cewa su kasar saudiya suna son kusan su yadda ake naji kamar tsarin da ake bi a kasar indonesia ne
2: haka ne
1: gaskiya yana batun mutum ya san da
2: kusa eh haka ne yanzu wannan tsari kusan yanzu ya kai shekara biyar don tun 2020 aka yi launching din shi wato tsarin Hajj Saving Scheme wato mutum ya je Jaiz Bank ya buɗe account ya ci gaba da saka kuɗin shi a hankali har zuwa ranar da zai gama cika kuɗin shi ya tafi aikin haji so a yanzu an ƙara bankuna akwai Lotus Bank akwai kuma Alternative waɗannan duka suna cikin bankunan da yanzu aka introducing a matsayin cewa su ma suna da dama su buɗe account ma mutane su dinga tara musu kuɗin aikin hajjinsu so da ka ko shekara goma za ka yi kana sa kuɗi in kuɗin ka ya kai ya yi ricin lokacin za a baka dama ka tafi aikin haji insha Allah
1: alhamdulillah shigo
3: da yawa ma
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Ya muke tare.
0: Kuna tare da Alhaji Musa Aminu Jahu.
1: Alhaji Sanusi. Aminu Jahu. Ina jin kamar Sanusi.
0: Da farko dai muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kawo wannan lokaci da shi babban bako mu ma da kamar.
2: Na gode.
0: Yanzu wannan shi.
2: Insha Allah.
0: Dan ya ware mu mutanen jihar Bauchi da shauran al'umma musulmai. Yadda aikin ka je kasance. Ko da Allah bai mu samu koma wannan garin ba. Canje-canjen da aka samu wannan ma tabbatar da Allah ya rufa ka kuma bisa shi jajircewa na shi malam Abdulrahman ne. Saboda akwai abubuwa da yawa musamman yadda ya bayani. Yana abubuwa a gaya da mu ya kasance ya kira mai kema kunna ya sanar da shi kuma nan take mai kewa kunna ya ba ta izini ma shi a kan kan jama'a don a ba da kuɗi wannan abin ya kasance a same shi iya kujera mu jihar Bauchi kuma hakan ya yiwu wannan kaga jajircewa ne da samun fikira wanda yake da shi nan take inda ba ya yi haka ba aka samu jinkiri kuma za mu samu koma ba a irin yadda jihar Kaduna suka samu don haka muna jinjina mashi malam Abdulrahman
2: nagode
0: Allah Ubangiji ya kara masa lafiya
2: amin
0: Allah ya kara masa basira Allah kuma ya sa masa son mutane
2: amin
0: jihar Bauchi a zuciyarsa wajen ba da gudunmawarsa
2: amin ya rabbi
0: yadda wannan abuwa da ya ringa kasancewa
2: muna godiya
0: a ƙarshe kuma ma'aikatan gidan rediyo na cewa ku muna yadda kuke gabatar da aikin ku Allah kuma ya ɗaukake ku kuma Allah ya ba ku sa'a ku ba da
2: bariya
3: a kuma ana da tsoron wani shirin kai tsaye ta shafinmu na yanar gizo a adireshinmu na brcwww.brcradio.org da dai sauran kafafen sada zumunta na zamani da muke da alaka da su kai tsaye.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Da muke tare.
0: Kuna tare da Nasiru mai shayi kofar Nasarawa.
1: Nasiru mai shayi kofar Nasarawa.
0: Da fatan malam barka da zuwa.
2: Barka da yau ma Nasiru. Ya kasuwa?
0: Lafiya alhamdulillah ina maka fatan alheri.
2: Muna godiya ƙwarai da gaske.
0: Yadda ita wannan hukuma ta jagoranci ta wajen riƙe amana da wannan ya gwada mana tabbas kai koyi da halin mahaifi kuma Allah ya gafarta maka.
2: Rabbul alamin amin ya
0: rabbi Allah ya baka ikon riƙe wannan amana.
2: Allah ya rabbal alamin ni ya hayya kai mun gode
0: a wannan bangaren malai
2: na'am
0: da shi gode ne don ya kare da ruban amanar da kai Allah ya kare ce mun banka Allah mai kara mana
2: tsara mana godiya Allah ya
3: sani gode ne nasir
2: eh kara mana addu'a
3: mun gode da fatan alheri
1: eh
3: sai lokacin ka ni a dan lokutan da suka rage mun ka daure ka shigo zaka same mu
1: nasir take ta bayani
3: sai a takaita su wannan lokaci
1: assalamu alaikum
0: Assalamu alaikum
1: sana. Da muke tare.
0: Sana Alhaji Inu Baba.
1: Alhaji Inu Baba. Sarrafa
0: sakataren Bauchi.
1: To Alhaji Inu Baba.
0: To Allah ya ban iko bana na samu zuwa aikin haji.
2: Alhamdulillah.
0: Kuma duk abubuwan da suka faru a gabana ne.
2: Alhamdulillah.
0: Na gani kuma kamar yadda malam yace kashi 85 an yi kokari. To di akwai magana akwai gyara nan.
2: So
0: saboda ni ana wagarin.
2: Na'am.
0: Gaskiya
2: ne.
0: Kaban gidan mu ka tsaba kici shi ne gidan mata.
2: Eh kwarai.
0: To kaga a Najeriya kam. Mun ga masokin ma farko.
2: Ni ya an taso daga harami
0: kwarai. To kaga dai shi sha irin ma. Kuma muna da shi wannan shugaba namu.
2: Okay.
0: Imam.
2: Sha.
0: Ba ka mu gari suka yi ba suka samu mun masoki. Sai farko ku saka.
2: Okay.
0: To kuma wanda suka zo jirgin karshe su gidansu ma fi namu kusa
2: ya fi naku kusa
0: saboda su suna can karamin minti goma minti sha biyar sun isa harin
2: mare suna wuri ta suwa
0: da shi wani na ma'aikata
2: mare kwaya
0: haka
2: gani
0: a gaskiya na ya ba musu wannan wajen
2: insha Allah
0: kuma na yi kyau ya na tabi bin ɗan zuriya na ga babu wanda ya wannan yaba
2: haka ne
3: to muna godiya sosai da yadda ka shigo a cikin ƙwararren lokaci saboda lokaci muna godiya muna godiya sosai su Alhaji
1: kuma akaramakallahu tunda zai watanni uku suka rage kuma har kana wannan shirin kuna baya wanda kuka yi waye din nan za ku ƙara inganta shi kuma za ku abin nan
2: insha Allah
1: ina ganin zuwa gaba kaɗan za mu sake nemo ka da nuni inda ka fama
2: da gaba da gaskiya ne
1: amma yanzu kan dole za mu yi hakuri anan la'akari lokacin da aka ɗora wa shirin ya kawo jiki
2: insha Allah
1: amma duk abokan aiki musamman injiniyoyin da ke can tashar mata da shirye-shirye da ke yaba sai Muhammad Musa Bala da ke gaban na'urar gabatar da shirye-shirye da kuma Zainab Nur Yusuf Kobi sai kuma Aliyu Zakari da ke ɗauka wannan shi kai tsaye na ɗorawa a kan shafin yanar gizo na BRC Bauchi sai kuma Madugu Ban tafiya shi shugaban gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira da kuma darakta ta sashen shirye-shirye Rabi Iyasu abokin aiki na wannan safiya
3: Hawal Musa
1: Kuzonka sunana Aliyu Ahmad da Manguza muke cewa Allah ya samu alheri na alƙawari

0: wancan wannan yarinya ce. Tilmizun, ɗalibi ɗan makaranta, yaro ɗan makaranta, yaro ɗan makaranta. Ya zami mu kara shi mu ce wannan yaro ne ɗan makaranta, wannan yaran ɗan makaranta ne. Kalma ɗaya kawai za mu kara a larabci, haza tilmizun, haza tilmizun, haza tilmizun, wannan yaro ne ɗan makaranta, wannan ɗan makaranta ne, wannan almajiri ne ɗan makaranta, ɗalibi ɗan makaranta. Haza tilmizun, ɗalibi ne wannan ɗan makaranta, jinsin namiji. A jinsin ta mace kuwa, kamar yadda makaranta ba haza da a faɗa ba, in kalman jinsin ce ta mace sai dai a sa masa hazihi, hazihi, hazihi, hazihi tilmizatun, hazihi tilmizatun, hazihi tilmizatun. Amun, amun, ko mai sauraro zai iya karanta, zai iya tuna wannan kalma? Darasin da ya gabata mun yi shi, ma'ana amun baffa, baffa, baffa, kanin uba, uwan uba, ɗan uwan uba, wanda dai ya kai ma mutum, mutum ya ce masa baba. Kaman a Hausan zamani ko kalmomin zamani akan ce masa uncle. Baffa, baffa kalma ne wanda yara suka yi amfani da shi, wani lokaci suka kira malamin su da shi, wani lokaci suka kira mai gidan su da shi. Baffa, amun, amun, wannan baffa ne. Ya za mu faɗe shi da larabci, haza amun, haza amun, haza amun. Na yi kuskure wajen faɗa, haza amun, ba amun ba, haza amun, haza amun, haza amun, wannan baffa ne. To kuma ɓangaren jinsin ta mace ce fa, abu ne mai sauƙi, sai ka ce hazihi kawai. Hazihi ammatun, hazihi ammatun, hazihi ammatun. Mumarridun, kalma ta gaba, mumarridun, majinyaci mai malamin asibiti, mai jinya, jinyata, majinyaci, kalma na guda, majinyaci guda ɗaya, mufradinsa, ma'ana tilo. Mumarridun, majin mai jinya, mai aikin jinya, kalman da ta fi shahara a yanzu akan ce nursing, duk da kalman ba ta Hausa ba ne, amma an Hausa ta daita. Ɗan nursing ba likita ba, ba babban likitan ba, ana iya amfani da shi wa likitan ba. Haza mumarridun, wannan mai malamin asibiti ne, mai kulawa da majinyata namiji. Haza mumarridun, haza mumarridun, hazihi mumarridatun, hazihi mumarridatun, hazihi mumarridatun. Wannan kalma ta haza da hazihi, haza da hazihi, biyu ne daga cikin sunaye a larabci wanda ake ce musu asma'ul ishara. Ana ce musu asma'ul ishara, sunaye ne, kalmomi ne wanda ake amfani da su wajen nuni, wajen nuna wasu al'amura. Kuma ana amfani da shi wa al'aqil, wa mai hankali, wa ghayr aqil, da abin da bai da hankali. Ana amfani da shi wa dabba, ana amfani da shi wa sunayen sandararrun abubuwa, ana amfani da shi wa mai hankali. Misali, haza waladun da muka karanta, yaro ai dan adam ne. Hazihi haza tilmizun, haza amun, haza mumarridun. Za a iya amfani da shi wa abin da bai da hankali, ma'ana wanda bai motsi. Misali, littafi, haza kitabun, haza kitabun, haza kitabun, هذا تاجر هذا تاجر wannan dan kasuwa ne me saya ya saro sannan ya siyar tajirun me saya dan kasuwa wannan dan kasuwa ne kalma dai kawai zaka fada zaka kara ba wannan sunan ya ka dauko masa sunayen nan daga cikin sunan da makaranta na asmaul ishara ya ka ce me haza tajirun haza tajirun in kuma dan kasuwan jinsin ta mace ce misali kalman da muka karanta a darasi da ya gabata tajiratun yar kasuwa me sayarwa jinsin ta mace idan da ka ce wannan yar kasuwa ce wannan yar kasuwa ce da ka hada jimla kenan kawai sai ka ce hazihi hazihi tajiratun hazihi tajiratun hazihi tajiratun haza tajirun haza tajirun hazihi tajiratun hazihi tajiratun mudirun ma'aikacin office ne rubuce-rubuce sawa'un na aikin gwamnati ne ko aikin hukuma ne shine mudirun aikin hukuma ko aikin private mai aiki a asibiti office mai aiki a office na hukuma shine ake ce masa mudirun ko na hukuma ko ba na hukuma ba haza mudirun haza mudirun mudirun haza mudirun haza mudirun namiji kenan jinsin namiji jinsin ta mace fa da mu yi amfani da haza a'a wani kalma da mu amfani da shi sai mu ce hazihi hazihi hazihi hazihi mudiratun ja yar mace a larabci a jinsin yar mace a jinsin mace kenan ba akan kara mata ta'ul marfuza mudirun namiji mudiratun jinsin ta mace hazihi
1: Madalla ya abinda ya sawaka kenan na daga shirinan na larabci a sawake sai kuma idan mai kowa mai kuma ya kai mu ranar juma'a da misalin karfe 12 da rabi za a saurari cigaban wannan shirin yanzu kuma lokaci ne da za mu dakanci labaran duniya This is Sports Radio Corporation BRC Staten Powell News Broadcasts

haɗinmu sa in prince da waƙan sa ta aure biyarsu 2fm ake sauraro a kamita 94.6 yanzu agogon mu ya ce 11:15 kuma lokaci ne da za mu saurari shirin nan na dan sauyin yanayi ai sauraro lafiya

0: wa akwai gurare da ya komu ce ya zama ruwan dare a nan jihar Bauchi, akwai gurare da ba a ganin jami'an, kuma dau misali idan ka bi hanyar Federal Locus bypass din hanyar Federal Locus wajen gidan IQY makama, akwai gurin da ya zama dabi'ar bin one way ma kamar shi kawai incin ka ne wanda kun san kullun abin na faruwa amma ba a ganin jami'an ku a wannan waje. Sannan kazalika idan aka dauko misali wajen gwallaga, masallacin gwallaga juma'a na gwallaga ta jikin hukumar na scholarship board, wasu kan dau wannan aro amma akan ga jami'an ku daidai ko ni lokaci rana daya haka a dau wajen wata ma ba a ga jami'in ku ko daya a wannan waje ba, kuma ya bada lasisi a cigaba da bin wannan wanwe din. Akwai hanya satellite talan railway shi ma ya zama dabi'ar da yan sanda suna kokari da daddare ka gansu an sun kama su ma su ci tare su, duk da cewa hakkin ba nasu bane na su kama hakokin ku ne, amma ku jami'an ku ba sana a wannan lokacin. To nan ma bin wanwe ya zama kuma kamar yanci ne a gurin da irin waɗannan misalai suna da dama a hanyoyi a cikin garin Bauchi. Me yasa jami'an ku ba sa wannan wajen kuma amma kuna ta cewa kuna yaƙi da bin wanwe?
1: To alhamdulillahi, na farko ina son dan yi clearing doubt, wato zan dan dada tunatarwa ko kuma ilmantarwa hukumar yan sanda har yanzu suna da power a cikin dokokinsu na traffic. In ka duba kai google za ka ga an ce akwai police act traffic regulation, saboda haka wannan doka yana nan a cikin manhajan dokan da ya kafa hukumar yan sanda, kuma gaskiya suna taimaka mana wajen dakile irin waɗannan laifuka. Saboda me? Saboda baruta sabuwar hukuma ne, ba ta da yawan da za ta zama to ta kasance tana ko ta ina a jihar Bauchi, amma alhamdulillahi muna kokari mu tabbatar da cewa mun baza koman mu ko ina da ko ina muna nan. A yanzu ma dai kusan duk local government 20 da ke jihar Bauchi muna nan, muna da office a kowane local government da kuma mutane guda 20-20 a kowane local government din nan. Sai dai ana nan ana ta kokari, tunda sabon waje ne, muna so a ce kowane local government ta samu mota wanda za ta dinga wannan zirga-zirgan, wanda a halin yanzu mai girma gwamnan jihar Bauchi ya yi hubbasa zai yi providing wannan ma'aikata da waɗannan ababen hawa da za su dinga zirga-zirga. Bayan haka muna kuma daɗa godiya wa shi mai girma gwamnan jihar Bauchi, wanda wallahi tallahi ba don jajircewansa da hubbasa da ya yi, ya tsaya ya yi mana tsayuwan daka, aikin nan ma ba zai iya yiwuwa ba a jihar Bauchi. Tunda muke barota wallahi tallahi shi ne rantsuwan musulmi, bai taɓa roƙa wa wani a yafe masa tara ba. A kullum mai girma gwamna yana cewa duk wanda ya laifi Zubairu ko ni ne na yi laifi ku ci tara na, dole in biya tara, ko ahalina ne suka yi laifi a ci tara, a ahalinsa ma ba wanda ya taɓa zuwa ya roƙa wani laifi. Saboda haka ina roƙon jama'ar jihar Bauchi kafin mu ci gaba da tattaunawa, kamar yadda mai girma gwamna da ahalinsa da su deputy gwamna da manya-manyan shugabannin gwamnatin nan suka tsaya suka jajirce suka ba da goyon baya wa wannan hukuma domin ta tsaftace jihar Bauchi daga aika na laifi, musamman ma na wanwe a jihar Bauchi nan. Muna neman haɗin kan duka 'yan siyasa, duka malamai, duka shugabanni, duka iyaye, duka kanni, don Allah don Annabi a daina yin wannan wanwe, saboda wanwe ɗin nan shine kashi 80 na laifi wanda muke kama a cikin garin jihar Bauchi. Kaga kuwa abin ya kazanta, kuma wajen yin wanwe ɗin nan yayi yawa. Alal haƙiƙa muna da motoci, kaga motoci mu guda uku ko hudu zance da mai ɗakowa, kaga kuma a cikin garin Bauchin nan wajen da ake yin wanwe ya kai waje 10. Ni kaina zan dinga maka lissafi suna nan da yawa za ka ga kamar misali

Yansu to FM ake sauraro a kan mita 94.6. An saurari shirin nan na a dawo lafiya daga nan gidan rediyon Bauchi, sai kuma idan mai kome ya kai mu ranar Laraba da misalin karfe 10:03 za a saurari maimaicin wannan shirin.

jadini zanyabanda na hamidi zujaba ya mama di mazanza wala eba kinchijiba rabana yedadin aminji gumma bibi chumutunchi tawane na zadan karmchi wadaka ba shugabanchi yoroba da kangaraba gaisuwa ta ko ta dace gumma aikin nan da anci ran musulmi kar ya sanci biga san za mu ga amince me san za ba za ga halaka ba.

da koranan daga ba imruna ba da bariya ba ya ilahi alamina taimake mu je madina mu ji dadi mu yi imruna mu ga kabar nan amina baban kulusu mai dan suwaye ba ya dare ke min ishara gana je ne ziyara gunkushe wannan da nura ta ce gashi na mai bijara ga musulmi ba da fariya ba ka ji mai wa karhululu to ba zan kai ban rasulu musdaba ji dan halilu gobe ka sha salsabilu wadda ya furwan zuma a gumba dan mutum ya shi karele maya hakuri alili iya aboki na hasini in ka so kalami salimi kabi annabi ba da sun kuyi ba kafurai da sun fahimta bi muhammad ya gama da ambato na sai ya gabata can ga daula gurda ku bi annabi ba da gardama ba iya gama da mu goda Allah can gaba mu akwai kabila an gaye su cikin juhala mubuwansa ta zan fitilla a gare mu ba mai zaman duhu ba shi karan karnin dashensa ya yi katar daga ma'aunaisa shi muke cin arzikinsa yin baba din shi ba mamma wanda samuwa ba ta iski mai rashi ba in ba kamar ya zai ba gaskiya ba ta san fita ba sadda yanzu ka nuna turba ko duhu bai wasakewa ba dan an aiko shi duniya ba dan amina ina yabonka don mabibicin rabonka na yadda in gane ka zuciya ta ba ta harka in ban yi yabonka na nitsa ba sadda an aiko shi shirya gaskiya ta gori ƙarya ma za ki raza hanya ida zuwa su sun bi hanya tamfar ba zo ga je kangara ba shi mutun ne mai litafa can jiki da hali da sifa shina ga annabi ba hilafa ko a baya ya fi sarfa ba shi kan kyauta yana fari ba ba shi ruwa don kiyayya ani san mu game da cinya a gaba ali a kan hamayya dan yawan ladabe da kunya a ce babu zagar rashin sani ba hankalin sai na ga Allah bai guna ba malaka sala sai yawan azumi da salla taimakon sai na ga Allah ya ko isa jalla bai gaza ba rabbana ka bi da wanjin masu kin ka saboda kinjin arzikin ka ya hazaka kirjin annabin ka aboka farjin magana zo ba za a mawafuka ba shi ya dauka gabe bishinsu hazadansu da halaka su an ka karkashe galibinsu galibin wasu masu musu suka tuba da sake ba shiga ba rabana ya kebe bawa na mabibicin murawa kamili gabanin adawa zuciya da zaba dangawa ba shi kanje mutum a kan rashi ba shi da wali wani yalinsa izan ya yange mutum a nesa sai ya da ya je su gaisa don cikakken hankalinsa duban sa daga ba zai yawa ba ban hannu don girmamawa ta sace ke kwaikwayawa ƙwarjini mai tsoratarwa shina ga annabi ga uluwa amanin ba shi ka takabbara ba don adalci shi uwa ne gumarayu ko uba ne ko da ya zama shugaba ne ba shi ce ma ka yafuwa ne don bai hana shekara bakwai ba ga ado da yawan fulori ga sifa marashin kusuri shi mutum ne zilewa ƙari lazumi su dinge fari ba tare da ilaifuka ba waya kai waya kamar ka waya san asali ya taka waya san matuƙa.

0: duka wa deki kama igaba raba na ya giri mama ga tardashin shauran waiga kowa ne na karkashin ka jalla ya baiwa gare ka wanda baiwa dukan ba annabe ba duk masoda ma yabi shi ko tudure ma yayi nishi iyaye gaiwan kare ya warshi sanne nolin gude da mashi ga waɗanda ba su yi mawafuka ba dan aba mashi'a so shi domin jan ɗabi'a bin zaban haƙƙin shari'a in ya ban zata zanzana kai ba ka tozara ta la'ira ba ni ya ban zane gele zunta ya yi shi mu biyan buƙata duniya har ma muta dan da tsawa ta tsananta ga sakamuwa da madan suwai ba sun mai fiska da haiba ambaton ka da shi na saba ya yi shi mu tsarin musiba wadda bai zo mu da baba ba zai da raja a lahira ba shi mutum ne dan halali gunwa da uba ga hali gun tsayawa ko jamili wasiɗi ne ba ɗawili ba wada ne mara tsayi ba shi mutum ne mai hanana gun musulmi ba iyana zuciya ta shiga iana gaci ya yi wara mana shi bai taɓa zaɓa alkawar ba ya fi kowa mai dabuwe haigo idu ta yayi zuciyar kowa ta waye gasa ba mai ba da kaye ga cuta ba da kurmato ba ga yawan nutsuwa da hipa ga shi cikya ga sipa ga kiya haiwan haripa in shi na ba duba ila ba har shi shi ba shin gura gura ba madubin maka dakace ni na yi kewa ta yi shaini ɗaya ba kun ga kan husaini na iya banza cikin sukuni a gaba ta zaba da shamaci ba ya maji hukun ka jeje rabana ta shainin ji ɗaya banga mafi mazaji ga sifa mai kyau da saje da shirya ba ta famfara ba in gabata da gaisuwa ta gun mafificin haluta in faɗa ma zayar bukata da ke gare ni da ta tsananta shi bai taɓa kyara mai kira ba na kiransa kiran garubai ya fitin lan azaga dubai sabulun wankan zunubai ya ta farkin iske rabbi ya jirgin fida bai adan ba mustapha na zo gare ka na dauce arzikinka ka ji karanta gare ka mai uban da ke kamar ka ba zai kunya halayira ba na dau mazun ganshi ka ka zaɓe mai san shi kargabar shi dan ya bace ni don aka goba yawon shai na tuna ka ba na yi baƙin ciki ba sun zaɓeɓen mu aika arziki na ambatonka zuciya ta na yabonka hankali na na gare ka tun gaban ba mu da rubin kira ba ya matsira ya madafa ya mafitau san mu haifa ya matsamu wanda ya faɗa rumfin ba mu ƙofa da take hannun ka ba rufe ba ya mafificin biyayyu ya mafirainan marayu yan ƙanana har su shiryu rungume muka ce aliyu in ka kira boba marasa ba ganuwanka da ba ta ribiɗa gun muhammadu nan na raɓa ya mafiya addu'a a karɓa tun daga yi Allah ya zaɓa gomai gaba da ba a musa ba ga bugun jikan ka shehu don isan kakan ka Nuhu rungume muka ce madihu wadda gaida wa murhu a ba zai cituwansa ba miya ba ya gama da mugo da wadda mun ga zan kalman shahada arzikinmu farin jakada wadda ke da saba da jama'ar saba ta bakin ciki ba yan uwa mu yawaita muruna zuciyarmu ta daina kuna annabinmu ya zo da sunna duniya ce zalla rangobe ba ma bakin ciki ba dan amina mafi daraja dawanin samijin khadija rabbana ya ba ga hujja wacce ba ta ga mai daraja wani in ba kai badan suwaye ba rabbana ya kira ga gaji inda ba wani wadda ya ji ko da zuci cikin mazaji kai da takalmin ka kaje kaga Allah ba da shamaki ba shi yace maka marhabayya masoyi wadda shiriya na gare yi kusan ta gaya mai jiga da duba gaga gama ba da gardama ba ya kusan jiga don salauta jinjiransa na yawaita arzikinsa shi na tsawaita an ka ce karo kusanta magana ce ba abin musu ba shi ya ce da muƙarrabuna kun shiri ga annabina na gina gabi zamana an ka ce ka shigo ka zauna da ka je ba ka dafa shimfiɗa ba sadaka dai ya ga Allah an ka je larabe jilla na ga duhun juwala mun kira ga mu ba ka salla ya ji kalma ba ta dan adam ba sadaka ya yi sujada da goshi can ga wanda ya girmama shi an ka ce ya cira ya tashi ya yi katar daga wanda ya shi ba mai matuƙa ga ɗaukaka ba an ka ba shi dukan ibada inda ya gama na mai ibada wanda ya yi tsauri ya kauda kansa ya tabe da wanda bai girmama ga annabi ba mai jidali bai na musu annabawa tartashinsu Mustapha ne shugabansu ko da yazzaka karshen su darajan su da shi ba a hada ba kowane aka bashi aiki za a mai adadi da yanki inda za ya kira da mulki shi da kowa ga bashi aiki ba mai adadi abin kira ba arzikinmu ya tsara
1: kan gida Muhammadu Bandas zai taya mu shakatawa da wannan rubutattun abokin nashi kar kuma ya kumanta wannan waƙe ya zo muku ne a madadin shirin nan na yara manyan gobe da ba mu samu damar gabatar muku ba mako mai zuwa in Allah ya yarda za ku zo mu ɗauke da wannan shiri na yara manyan gobe a har yanzu kan lokaci ya yi da za ku gyara zama domin sauraron fasaran labaran duniya.

Zushabaya mamadi mazanzaba zai bakin ciki ba rabana yidadin aminci gumma bibicin mutunci dawane na zadan karimci wadaga ba shugabanci horo ba da gangara ba gaisuwa ta ko ta dace gumma aikin nan da anci ran musulmi kar ya sanci bi zazan za mu ga aminci mai zanza ba za ya ga halaga ba rabana nabi an gawaka ta yabo na zaba na faka ta magani gaban hazaka in yi waka mai zalaga ta yabo na zaba da gukure ba rabana kai mun ijaba in gana salla a dai ba harin da dai don duba in ga koranan ta ka ba in yi murna ba da fariya ba ya ilahi alamina taimake mu je madina mu ji daɗi mu yi murna mu ga kabar nan amina baban kulusu mai dan suwai ba ya dare ke min ishara in gana je ne ziyara gunkushe wannan da nura ta ci gashi na mai bishara ga musulmi ba da fariya ba kaji mai wakar hululu tuba zan kai bar rasulu musdaba jigan halilu gobe ka sha salsabilu wadda ya furwan zuma a gumba don mutum na shi karimi maya hakuri alimi iya aboki na hasimi in ka so kalmi salimi kabi annabi ba da sun kuyi ba kafurai da sun fahimta bin muhammadu ya gamata an bado nasa ya gabata can ga adaula gurda ku bi annabi ba da gardama ba iya gamata mu goda Allah can gaba mu akwai kabila an gaya yanzu cikin juhala mu buwansa ta zan fitilla a gare mu ba mai zaman duba shi karan karnin dashensa ya yi katar daga ma'aunaisa shi muke cin arzikinsa yin baba din shi ba mamma wanda samuwa ba ta iski mai rashi ba in ba kamar ya zai ba gaskiya ba ta san fita ba sadda yanzu ka nuna turba ko duhu bai wasakewa ba dan an aiko shi duniya ba dan amina ina yabonka don mabibicin rabonka na yaduwa in gane ka zuciya ta ba ta harka ban yi yabonka na nitsa ba sadda an aiko shi shirya gaskiya ta gori ƙarya ma zagin ratsa hanya ida zuwa su sun bi hanya tamfar ba zo gaji kangara ba shi mutum ne mai litafa can jiki da hali da siffa shi na ga annabi bahila

nananta gaza kamo ada madan suwai ba sunna me fiska da haiba ambatan kada shi na saba ya inje mu garun musiba wanda be so mustafa ba ba dai da rajala hiraba shi mudin ne dan halale gun wada uba ga hale gun tsaya ko jamili wasi dine ba da wili ba wada ne mara tsayi ba shi mudin ne mai hanana gun musulmi bayana zuciya ta shiga iana gaci yaye wara mana shi beta ba za ba alkawar ba ya bi go mai dabuwe ai go idu ta yi zuciyar kowa ta waye ga su ba mai ba da kaye ga cuta ba da kurmatu ba ga nitsuwa da hiba ga shi kyakkya ga sipa ga kiyaye wan haripa injina ba duwai laba har yanzu ba yin gura gura ba madugun makada kace ni na yake wa ta insheni dai ba gun ga kan husaini na ya ban za jigin sukuni a gaba ta saba da jamaji ba ya maji lugun gajeje rabana ta sheni inji Nebanga mapi mazaji Gasipa mikyoda saji Ida ushiria bata pamparaba Inga bata dagaisu wata Gumma pipi chengaluta Impada mazere bukata Deke galeni tataza nanta Shibeta bakare mekiraba Nekilansa kiranga rubai Yabudulang azaga dupai sabulun wankan zunubai ya ta farkin iske rabbi ya jirgin feda bai adam ba mustafa nazo gareka na doyinci arzikinka kaji kara da gareka mai uban da ke gamar ga ba zai gunya alaira ba na dau mazun gaishe ga ka zaɓe mai san shi kargabar shaidan ya bace ni dan aka goba yawon shai na tuna ka ba na yi bakin ciki ba sun zaɓeɓen mu aika arziki na ambatanka zuciya ta na yabonka hankali na na gare ka tun gaban ba mu ta rubin kira ba ya matsira ya madafa ya mafi tausan mu haifa ya matsamu wanda ya fada rumbin ba mu koba da take hannun ka ba rufe ba ya mabibicin biyayyu ya mabirainan marayu yan kanana har su shiryu rungume muka ce aliyo in ka kira bo ba marasa ba ganuwanka da ba ta ribida gun muhammadu nan na raba ya mabiya addu'a a karba tun daga Allah ya zaba gome gaba da ba a musa ba ga mugun jikan ka shehu don isan kakan ka Nuhu rungume mu ka ce madihu wadda gaida wa amuru a ba zai cituwansa ba miya ba ya gama da mugo da wadda mun ga zan kalman shahada arzikin mu farin jakada wadda ke dai saba da jama'ar saba ta yi bakin ciki ba yan uwa mu yawaita muruna zuciyar mu ta daina kuna annabin mu ya zo da sunna duniya alge zalla rangobe ba ma bakin ciki ba dan amina mafi daraja dawanin samijin khadija rabbana ya baga hujja

masoyi wadda shiriya na gare yi kusanta gaya mai ji dare duba gagagama ba da gardama ba ya kusanta gadon sarauta jinjiransa na yawaita arzikinsa shi na tsawaita an ka ce karo kusanta magana ta ba abin musu ba shi ya ce da muƙarrabuna kun shiri ga annabina na jiran da bisa amana an ka ce ka shigo ka zauna da ka je ba ka dafa shimfiɗa ba sadda gaidaya ga Allah an ka je lalai bitinla mahaifga duhun juwala mun kira ga mu ba ka salla ya ji kalma ba ta ɗan adam ba sadda ya yi sujada da goshi can ga wanda ya girmama shi an ka ce ya cira ya tashi ya yi katar daga wanda ya shi ba mai matuƙa ga ɗaukaka ba an ka ba shi dukan ibada da ya gama na mai ibada wanda ya yi tsauri ya kauda kansa ya tabe da wanda bai girmama ga annabi ba mai jidali dai na musu annabawa tartashinsu mustafa ne shugabansu ko da ya zaka ƙarshensu darajansu da shi ba a haɗa ba kowane aka ba shi aiki za a mai adadi da yanki inda za ya kira da mulki shi da kowa ka ba shi aiki ba mai adadi abin kira ba arzikinmu ya tsaga dutse tun da zaɓeɓe na tsantsi wanda ke tsamoni tsatsu ya riƙe mu da sokaran tsiran gobe ba mai baƙin ciki ba can da biya na garin shi wacce in gaji sai ka so shi ba shi baiwa dan a ba shi baya alƙawari ya tashi don balinsa yaudara ba baya gobin ya baka ba shi ƙyashin abunka ba ya son mai tsaye gumunka ba ya zargin mai yabonka don balin za a sada ba ba yi kyama mai talauci don rashi ba ya abutun luci ba shi kin kallon halarci ba shi kauduban haramci tun ba makaɗa da ƴan dabu ba sannuɗa mai kyan tsayawa mai yawa fara da kowa ce dalila nan tsayawa tartashin zunubin ganawa ba za ya hana musa duwa ba sannu mai fuska sakake wacce ta bu wata ga zuki sannu mai sufa cikakke maganin ka na sha na warke domin iliminmu bai yawa ba rabbana domin muhamman don sahabban nan umuman na barati zama alaiman shugaban baye muhamman jiga hoduna nuɗin suwai ba ya ilayar alamina taimaki mun je madina gun muhammadu ɗan amina rabbi ranmu ya huce ƙuna tun gaban ajalinmu bai cika ba wanga talifi da kunji waƙe-waƙe masu caji yawa ya tarce ya juji sai sama da yin raji mai yin da ba za a yi baƙin ciki ba yau buwa ƙata ta kaita kulluwa su tina baita sai takwas ƴaƴan cikinta a shahin shijira a kaita ta ko cika ba da gardama ba ya ilahil arshi bani hankali da yawan bayani ƴan ma suka tambaye ni nema waka ta misali gyara ba za a yi kamar kashi ba gargaɗi mai ba da tsoro na yi nufi da hani da horo duk maso rahama shi taro hankali ba ba da yaro sai wanda ba za a shi layira ba sa'idun nitsuwa ka duba duniya ba mu zo zama ba dubi hayar wala halagin ba wata da rashin nitso ba ka tuna ba za mu dawama ba yanwa kuma bar sakewa dubi girman annaba an kira su zuwa kushewa wanda wai shi danda daiwa ga zatonsa ba za shi lahira ba yewa kai mugun asara ya bi mummunar dabara ya wace a rashin

basira san shi zo da dubin lalura fa dai ba za ta karbuwa ba an dige maza hanzarin sa ta kashe sararkin sa jinjiri a cikin uwansa an kira tilasi ansa ta faras bai zauna duniya ba wansu ko da kuruciyansu wansu ko a kira uwansu tun suna tsumma ta barasu wasu na koda da garzu ƴaƴan ba zo laka duniya ba tun kana yaro a tsumma ake faɗan mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma kai rashin tsofinka amma baka shaida ta kana zuwa ba ga kamar wadi da dande mai ya zawa wa ka rude ko zama wunde ka harɗe shekarun gada sun kashu da ka tuna ba za su komowa ba tattalinka a don zubu ne ko da raka hawa da honi wai a ce mamaye sukuni zuciya ko ba ya kini ba ta shaida za ka layira ba mai yasa kaiwai ta huma ko ado na ashau da laima ko fula da tuwo da nama ba ta tsalla ko ikama ba kama iya fi da fatiya ba in zai ka sha ka ci gani na shaɗi kasuwa ta zo da buɗe cuce-cucen ba taɗi wadda ya bi na wangar rude ba zai daraja alayira ba tun da saura hankalinka ya ƙi birnin zuciyarka nemi tofiɗi ka tsaka san su allawala duk da wanka tun ba a yi koma mala'ika ba ka sani rai ba shi wanzo tsaye da sallah kai ta ƙwazo je haji ka ziyarci manzo dan daɗe mutuwar ka ta zo ba ka ji a cikin rashin shiri ba da mani ne farkonka kun famo shi ƙarshenka na ji tsace tsattsakinka mai ya karfafa ta gamar ka ba rubishi da hallaka ba gashi ka tozar da ganga son kudi ya sa ga shirka da dubu miliyan gare ka radda ka mutu sai a kai ka da tuban da ba za a bi ban bakwai ba ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari shi karɓa ka ruɓe tsutsa ta sharɓa yanzu me ya fi kyau ka zaɓa ba fara zai da na fila ba zan tuna maka in kamanci tun kana ciki kun yi zance kai da rabul arshi ka ce za ka bi shi ka ga amince da ibada da raba kai musu ba ka ri kowa di ga Allah za ka azumi da sallah haji zaka ga ka sala ta tsare ka cikin juwala ba ka nemi sani ga maluma ba wanda bai biɗi malamai ba ba aiki mai sawa ba wanda bai yi ga mankatar ba ba shi ko samun ijaba tun da dai ba zai yi tambaya ba kaga yaba kansa kita himmansa shigan kasa ta uku ce tufuwa da mata tun da isha in ya kwanta rana kan hudu bai sani ba yadda ya zumi musiba sai da za a masa ba kaɗan ba sai ya tara hari da dabba ba halin dabban kwarai ba tamfar musa da karnuka ba shi kinin jaki da doki ne zuwa gwanki da kanki ƙoƙarinsa shi kan fi auki sai ya tara dare da taƙi bai damu da yanke jannaba ba bar zaton zargin ibada gumudun mai wanga da ya bace har zuci tunda ba sanin kalmar shada shi ko ba zai yi tambaya ba shi fa jahilci ya sarbu ne na kaburci ga aibu wanga zance ya zamo buɗin batun mallan habibu da shi kan mana babun musu ba shi ya ce mana ai juhala shi da kaburci ga illa yan uwa ne la muhala arwaita o mala Allah girma ba za a yi wata bakwai ba shi batun na za gaskiya ne don hadisin mustafa ne sai ya dilwa ra'in gaga ne kaga shedanin mutane iblis baby su kangara ba jahilai ko na

da ba fasaran gana alkarim shi ya faru batun gana mu anguwan juma'a na samu canga alkalin gana mu tun wata lamara na bai da baba gargaba mu du'a aminci dan wada ko dan talauci dan ya ko dan kadaici ta hadan mawada zugunci ba su tauna abinda sun haɗe ba ta dauta dauki sarki mai hawa da duwun dawaki ga duwun matsara a daji inda mata bai ƙara ki ba dabar bango mara kwabo ba in ta zo ba tsaitsayawa ba ta sasanta kowa ta fi komai tsoratarwa ɗalibi komai sanarwa ba ta zo masa sadda ya sani ba mai kuɗi komai sarauta wadda di ya ji tambarinta sai ya furge da dan amanta dan sabar da sanin halinta ita ba ta ranta lafiya ba tambarinta gare mu kuka inda rani inda kaka inda du ta bi sai a koka inda domin duwa ta sauka ba ka da za jin kururuwa ba tare dai kuke ko ana ne ko kana tafe ko a zaune ba da kunya ko suwa ne da ta na dama gangari ne a dalamar dubi mace ba dubi ma fir'auna wanshi mai dangawa ba kaman shi can cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai ga gabin da ya nufi ba in ta zo ba ta tsayawa in ta zo ba ta aragarwa sarwaye ko ko budurwa dai shi kambar dai da ke ba ita ba ta ranta kai shiri ba shin kira na ta wata zaɓi kibiya ta tawa ta keɓe ta bi ƙarfafa ta sharɓe da akwai maguda a rabe su kuma ai da ba a mace ba ta cira sama ta saɗaɗo ta buge sha'o ya faɗo a ruwa ta fara makwaɗo ƙarƙashin ƙasa inda kurdo ba ta ƙyale tsare da kurkudu ba in biɗa ko tare tare in ta zo ɗaya ba shi karewa zuwanta cikin darari ko da rana cikin sarare ita ba ta ranta kai shiri ba zahiri ga zatonta yaƙi gunguta ko da gabeki ta tare da mutum masaki ya zage ya ƙara miƙe ya mace bai ji ba koshiya ba sanadi ga waɗansu doki wanzu ko sanadinsu zaki wanzu ko zo mace a tafake wasu ko sanadinsu ɗaki ya zuba ma zuba cikin shiri ba ta taho ta ɗau mazaji masu shan kofo da jauji sun wuce manyan gwaraji so ba mai baya da kauje kace ne ba za ka lahira ba duba man ga sarakunanmu wanda sun ka riƙe ƙasanmu masu ko daraja gare mu dubi shayin mujadadinmu ko tuna ba za mu dawwama ba yau ina sarakin musulmi bello ko abdulkarimi musa ko abdulsalami sun wuce wannan mukami ba a san ɗaya wanda ta rage ba umarun da laji ko rau ya mace ya kuma yi sallau haka yaro ɗansa kwasau ba su ɗalaji ya zazzau baba yana aliyu babba sun wuce sai an batunsu sai tunanin arzikinsu kyan adansu da kyan hawansu ba ka ƙara gandansu in ba zura da sun bari ba rabbi na roƙe ka Allah don isan azumi da sallah don ya amfana da risala kar ka bar mu cikin juhala da abin da ba zai yi fa'ida ba ko da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano nawa ne ga mutum mai gargaɗi ne bai bar sabon ubangiji ba yan uwa in tambaye ku na ga zurfin wahotanku bibiyan san zuciyarku da ɓacewar hankalinku ba ta bar kuku ne mai gafara ba
so yadda ta baro da kaji ko mi an taushi da goji ko hawarali da roji ki dadin dura guda je ba ku samu du'a tana zuwa ba ko yawan tsantsin sumunti ki hana magoyin salati zabiya mai ta da sauti ki hana kutunun wafati ba juyayen guda ira ba sai biredi da kyadda masa sai zuma a cikin gurasa sai da jin wa'aziku nisa ku zubin bai za ku ba sa aikin sabon ubangiji ba mai kiran mata kawale nan da nan ku gaba shi jali kun kifi da haƙin iyali wadama ya ba ku mali ba ku dana abin da ya hani ba ka huri ko ko shaki masu sambato a layi masu mai da giya ya shahi sai da su jama'a ga goyi ba su gwaigwaye ma zuwa ilala ba duba 'yan yara samari wanda su ya kamata

sayarololo da shan sigari sun bi jin maganan sharari ba su zan istin gifari mai fada mazu za su kabri daga ba garan su ba shiga ba sun tudan madakan su girma tunda ba su rin makoma sai wajen ajo da silima kokarin su gambe ma su ba yi masu juma ba wanda bai bi diga zakiya ba zai ladama inda goba za ta amfani gare ba yanzu wa siliman kutuba mazatun karfin ku bai gaza ba gafili wawa aya kanga wai gida ne duniyan ga sai ya daura ginin gatanga ya tabi na yi da taga bai hange abin da ke zuwa ba ba ka lura ga burani sun kufaice ba mutane sai kanogi sai bakwane kai zaton ka suna ina ne mutuwa ba ta kai su lahira ba mun daɗe da tu'ajjabinka tun da dai na ga son abinka ya raba ka da yan uwanka babu mai cin arzikinka ba mota da ba su kuru ba. Alhamdulillah.

su shaba ya mama de mazan zaba za ya bakin ciki ba rabana yidadin aminci gumma bibicin mutunci dawane na zadan karimci wadda gaba shugabanci ya horo ba da gangara ba gaisuwa ta ko ta dace gumma aikin nan da anci ran musulmi kar ya sanci biza zan zamu ga aminci mai san za ba za ya ga halaka ba rabana na bi an gawa ka ta yabo na zaba na faka ta mage ni gaban hazaka in yi waka mai zalaka ta yabo na zaba da gubkure ba rabana kai mun ijaba in ganai sallah a ɗaya ba harin ta dai don duba in ga ƙoranan ta gaba in yi murna ba da fariya ba ya ilahi alamina taimake mu je madina mu ji daɗi mu yi murna mu ga kabar nan amina baban kulusu mai ɗan suwai ba ya dare ke min ishara in gana je na ziyara gunkushe wannan da nura ta ci kashi na mai bishara ga musulmi ba da fariya ba kaji mai wakar hululu tuba zan kai bar rasulu mustapha jigan halilu gobe kasha salsabilu wadda ya fi ruwan zuma a gumba don mutum ne shi kareme maya hakuri alimi iya aboki na hasimi in ka so ka zame salimi ka bi annabi ba da sun kuyi ba kafirai da sun fahimta bin muhammad ya gamata ambato nasa ya gabata can ga adala gurda ku bi annabi ba da gardama ba iya gamata mu goda allah can gaba mu akwai kabila an gaya su cikin juhala mubuwansa ta zan fitilla a gare mu ba mai zaman duhu ba shi karan karnin dashensa ya yi katar daga ma'aunaisa shi muke cin arzikinsa yin babadin shi ba mamman da samuwa ba ta iski mai rashi ba in ba kamar ya zai ba gaskiya ba ta san fita ba sadda yazzaka nuna turba ko duhu bai wasakewa ba dan an aiko shi duniya ba dan amina ina yabonka don mabibicin rabonka na yaduwa in gane ka zuciya ta ba ta harka in ban yi yabonka na nitsa ba sadda an aiko shi shirya gaskiya ta gori ƙarya mazajin ratsa hanya ida zuwa su sun bi hanya tamfar ba su gaji kangara ba shi mutum ne mai litafa can jiki da hali da siffa shi na ga annabi ba hilafa ko a baya ya fi sarfa ba shi kan kyauta yana fari ba ba shi ruwa don ƙiyayya an yi sammu game da cinya a gaba shi a kan hamayya dan yawan ladabe da kunya a ce babu zagayen rashin sani ba hankalin sa yana ga allah bai kula ba mara kasala sai yawan azumi da sallah taimakonsa yana ga allah ya ko isa jalla bai gaza ba rabana ka bi da wanjin masu inka saboda kinjin arzikin ga ya haska kirjin annabin ka aboka farjin maganan zo ba za a yi mawafuka ba shi ya dauka ga bibishinsu hazadansu ta halaka su an ka karkashe galibinsu galibin wasu masu musu suka tuba da sake ba shiga ba rabana ya kebe bawa na yi mabibicin murawa kamili gabanin ada zuciya ta zaba dangawa ba shi kan ke mutum a kan rashi ba shi da waliwo ne yalinsa izan ya hangi mutum a nesa
da ye je su ge sa dan te ga jang ang ga len sa du ban sa da ga e ba de ya ba bang anu den giri mo ma wa ta se che ke kwe kwe ya wa kwa jini me ura terwa shina ga annabi ga uluwa amanin ba shi ka takabbara ba don adalci shi uwa ne gummara yu ko uba ne ko da zama shugaba ne ba shi ce ma ka yafuwa ne don ba da shekara bakwai ba ga ado da yawan fulori ga sifa marashin kusuri shi mutum ne zilewa ƙari lazumi zutun gifari ba tare da ilefuka ba waya kai waya kamar ka waya san asali ya taka waya san matukan rabonka tun da Allah ya yabe ka duka wanda yake kama yi gaba rabana ya girmama ka tardashin shauran waika kowane na karkashin ka jalla ya baiwa gare ka wanda baiwa dukan ba annabe ba duk masora ma ya bi shi ko tudure ma ya yi nishi ya yi jaiwan kare ya bar shi sannan mai gude da ma

zuciyar kowa ta waye ga zuba mai ba da kai ga tauta ba da kurmatu ba ga yawan nutsuwa da hiba ga shi keke ga sipa ga kiyayewan haripa in shi na ba duwai laba har yin shi ba yin gura gura ba madubin maka dakace ni na yi kewa ta yi shaini ɗaya bakun kakan husaini na iya banza cikin sukuni a gabata za ba da shamaki ba iya maji rukun gajejje

azara in gabatar da gaisuwata gumma pipi cin aluta in fada ma zayar bukata da ke gare ni da tazanan da shi bata baka da mai kira ba na kiran sa kiran garubai ya budin lan azaga dubai sabulun wankan zunubai ya tafarkin isken rabbi ya jirgin fida bai adam ba mustafa na zo gare ka na doin ci arzikinka ka ji kara da gare ka mai uban da ke gamar ka ba zai gunya alaira ba na dau mazo gaishe ka ka zaɓe mai san shi kargabar shaida ya bace ne dan aka goba yawon shai na tuna ka ba na bakin ciki ba sun zaɓeɓɓen mu aika arziki na ambatanka zuciya ta na yabonka hankali na na gare ka tun gaban ba mu ta rubin kira ba ya matsira ya

0: jin biye yo ya ma bi ina mara yo yan kana na haru su shiri yo rungwe me mo ga je ale yo nka je la bo ba mara sa ba ganu an ga da ba ribita gu muhammadu nan nara ba ya ma be adua agarba tunda ga Allah ya zaba go mai gabada ba amsa ba ga mugun ji kan ka shehu don isan ka kan kanuhu rungu na mu ka te madihu wada ga da wa amru abaza ji tuwan sabamiya ba ya ga madam goda wada mun ga zan kalman shahada arzikin mu farin jakada wadda ke dai saba da jama'ar saba ta bakin ciki ba yan uwa mu yawaye ta muruna zuciyar mu ta daina kuna annabin mu ya zo da sunna duniya ge zalla dan gobe ba ma bakin ciki ba dan amina mafi daraja dawanin samijin khadija rabbana ya baga hujja wata ba ta ga mai daraja wani in ba kai ba dan suwaye ba rabbana ya kira ga gaji inda ba wani wadda yaji ko da zuci cikin mazaji kai da takalmin ka kaji kaga Allah ba da shamaki ba shi yace maka marhabayya masoyi wadda shiriya na gare yi kusan ta gaya mai ji dare duba gaga ma ba da gardama ba ya kusan jigadan sarauta jinjiran sa na yawaita arzikin sa shi na tsawaita an ka ce karo kusanta magana ta ba abun musu ba shi ya ce da muqarrabuna kun shiri ga annabina na jiran sa bi zamana an ka ce ka shigo ka zauna da ka je ba ka dafa shimfiɗa ba sadaka dai ya ga Allah an ka je larabe jilla mar ga duhun juwala mun kira ga mu ba ka salla ya ji kalma ba ta dan adam ba sadda ya yi sujada da goshi canga wanda ya girmama shi an ka ce ya cira ya tashi ya yi katar daga wanda ya shi ba mai matuƙa ga ɗaukaka ba an gaba shi dukan ibada dai ya gama na mai ibada wanda ya yi tsauri ya kauda kansa ya tabe da wanda bai girmama ga annabi ba mai jidali dai na musu annabawa tartashinsu mustafa ne shugabansu ko da yazzaka karshen su darajan su da shi ba a hada ba kowane aka ba shi aiki inda za ya kira da mulki shi da bo
1: BRC
0: ba ga ba shi aiki ba mai adadi abin kirfin da ke tsamoni tsatsu ya rike mu da sokaran tsirin gobe ba mai bakin ciki ba can da biya na garin shi wata in gaji sai ka so shi ba shi bai adan a ba shi bai alkawari ya tashi dan balin sa yau da raba ba ya gobe in ya baka ba shi in kyashin abunka ba ya son mai tsaye gumunka ba ya zargin mai yabonka don balin za a sada ba ba yi kyama mai talauci don rashi ba yi abutun luci ba shi kin kallon halarci ba shi ka duban haramci tun ba makaɗa da ƴan dabu ba sannu ɗa mai kyan tsayawa mai yawa fara da kowa ce dani na nan tsayawa tartashin zunubin ganawa ba za a hana musa duwa ba sannu mai fuska sakake wacce ta bu wata ga zuki sannu mai sufa cikakke maganin ka na sha na warke domin ilimin mu bai yawa ba rabbana domin muhammad don sahabban nan umuman na barati zama alaiman shugaban baye muhammad jigawo da na nuɗin suwai ba العالمين لمجي مجي مدينة ومحمد دان أمينة رب دم يهوتك una tungaban ajalin mu be cika ba su caji yawa ya tarce ya juji sai sama da in buraje mai da ba za ya bakin ciki ba ya ta farkin iske rabbi ya jirgin fe da bai adam ba mustafa na zo gare ka na da in ci arzikin ka ngaji gara da gare ka me uban da ke gamar ga ba zai gunya alaira ba na dawo manzo ngai shi ga ka zabe mai san shi karga bar shi dan ya bace ne dan na ga go ba yawo shi na tuna ka anai ba kin ciki ba sun zabe ban ciki na badan ka zuciya da na yawanka hangale tunga bamba irada ya amma bi to san mu haifa rin bin ba mu koba da take hannunka ya mabibi jin bi ya mabi ina marayu yan kanana har
1: sari
0: a arewa Lungu memu kaje aliyo Nkaje labo bamarasa Wankada bati ribita Gumu amadu nanaraba Ya mabia duwa akarba Tendake ala ya zaba Gwa baba Gamu kunji kanka shehu Dwenki sanka kanka nuhu Lungu memu kaje madihu Watake dawa amruhu

runga za ta patai ba yan uwa da sunna duniya jiya zalla dan gobe ba ma ba in ciki ba dan amina ma be daraja da wani bai ba rabbana ya kira ga gaji inda ba wani wadda ya aji ko da zuci cikin mazaji kaga Allah ba da shamaki ba shi yace maka marhabayya masoyi wadda shiriya na gare yi kusan ta gaya mai ji dare duba kaga kama ba da gardama ba ya kusan jigadan salauta jinkiran sa na yawaita arzikin sa shi na tsawaita an ka ce karo kusanta maga na ce ba abun musu ba kun shirya na zamana an ka ce ka shigo ka zauna da k-

ce ya juji a ya bakin ciki ba yau mu aka ta da kaita kulluwa 60 baita sai ta kwazi ayan cikin ta a shahi shijira aka ita ta ko cika ba da gardama ba ya ilahi arjibani hankali da yawan bayani yan ma suka tambaye ni ne mawaka ta musali jaraba zai kamar kashi ba gargadi mai ba da tsoro na nufi da hani da horo ba sa'idun nitsuwa ka duba duniya ba mun zo zama ba bibi hayarwala halajin ba wata da rashin nitso ba ka tuna ba za mu dawama ba yan babar sakewa dubi girman annaba an kira su zuwa kushewa wanda wai shidan da daiwa ga zatonsa ba za shi lahira ba yewa kai mugun asar ya bi mummunar da ya wace a rashin bin lalura ya fari ba za ta karbuwa ba an dige maza hanzarinsa ta jinjiri a cikin uwansa an kira tilasi ansa ta bar bai zauna duniya ba wansu ko da kuruciyansu wansu ko a kira uwansu tun suna tsumma ta bar su wasu na koda da garzu ɗayan ba zo la ka duniya yaro a tsumma ake faɗan mutuwa ka girma amma ce a gabanka har ma kai rashin tsofinka amma baka shaida

ba gagara she zo ko mu ba tattalin ka adun zubu a ce mamai sukuni zuciya ko ba yake ne bata shaida zaka laira ba mai yasa kai wai ta huma ko ado na ashau da laima ko murada tu da nama bata salla ko ikama ba kama iya fi da fatiya ba sai ga ya ga ji gai na shadi ka zuwa da zo da wudi cuce cucen ba ta di wadda ya bi na wangaru di ba zai daraja alaira ba tunda sauran galinka ya kibirin zuciyarka nemi tobi di ka tsaka san su Allah waladu da wanka tun ba ai koma malaika ba ka sani rai bashi wanzo tsaida sallah kai ta kwazo je haji ka ziyarci manzo dan da dai mutum arga ta zo ba ka ja ta gin rahin shiri ba da mani ne farkon ka kun famu shi karshen ka na ji tsace tsatsakin ka mai ya karfafa ta gamar ka in ba rubishi da hallaka ba gashi ka dozar da ganga son godiya sa ga shirka da dubu miliyan gare ka radda ka mutu sai a kai ka da tuban da ba zai bi ban bakwai ba ka ci ka sha ka yi ta ba ka mace kabari shi karba ka rube tsutsa ta sharba yanzu me ya fi kyau ka zaɓa in ba fara zai da na fila ba zan tuna maka in gamanci tun kana ciki kun yi zance kai da rabul arzika ce za ka bi shi ka ga amince da ibada ta raba kai musu ba ka yi kowa di ga Allah za ka azumi da sallah haji zaka ga ka sala ta tsare ka cikin juwala ba ka nemi sani ga maluma ba wanda bai biɗi malamai ba ba yake mai sawa ba wanda bai yi ga mankatar ba ba shi ko samun ijaba tun da dai ba zai yi tambaya ba kaga yaba kansa kita himmansa shigan kasata uku ce tufuwa da mata tun da isha'in ya kwanta rana kan hudu bai sani ba yadda ya zubi musiba sai da za a masa ba kaɗan ba sai ya tara hari da dabba ba halin dabba sanuka baki da doki ne zuwa gwanki da kanki kokarinsa shi kan fi auki sai ya tara dare da taki bai damu da yanke jannaba ba bar zaton zargin ibada gulmudun mai wanga ada ya baje ya zuci tunda ba sanin kalmar shada shi ko ba zai yi tambaya ba shi fa jahilci ya sarbu ne na kaburci ga aibu wanga zanci ya zamo budin batun mallan habibu da shi kan mana babun musu ba shi ya ce mana ai juhala shi da kaburci ga illa yan uwa ne la muhala arwaito mala Allah girma ba za a yi wata bakwai ba shi batun na za gaskiya sai ya dilwa ra'in gagani kaga shedanin mutane iblis baby su kangara ba jahilai kuna

ba fasaran gana alkarim shi ya faru batun gana mu anguwan juma'a na samu canga alkalin gana mu tun wata lana bai raba ba ngar gaba mu du'a aminci dan wada ko dan talauci dan ya dan kadaici ta eh su tauna abin da sun hada ki sarki duwa duwan matsara a daji inda ma da bi kara ki ba da barbango mara kwabu ba in tazo ba tsaye tsayawa ba ta sasanta kowa ta fi komai tsoratarwa dalibi gomai sanarwa ba ta zo masa saddaya sani ba mai kudi gomai zarauta wadda di ya ji tambarinta sai ya furge da dan amanta dan saba da sanin halinta ita ba taranta lafiya ba tambarinta gare mu kuka inda rani inda kaka sai a ba tare dai kuke ko ana ne ko kana tafe ko a zauni ba da kunya ko suwani da tana da magangari ne adala maru dube mace ba bibi ma auna wanshi mai dangawa ba kaman shi can cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai ga gabun da nubi ba intazo ba ta tsayawa intazo ba ta aragarwa sarwaye ko ko budurwa dai shi kambar dai da ke ba ita ba ta ranta kai shiri ba shin kira na tawa ta zabi kibiya ta tawa ta kebi ta bi karfafa ta sharbi da akwai maguda arabe su kuma aida ba a mace ba ta cira sama ta sadado ta buge sha'o ya fado aruwa ta fara magwado karkashin kazayin da kurdo ba ta kyale tsare da kurkudu ba in bida ko tare tare in ta zo ɗaya ba shi karewa zuwanta cikin darare ko da rana cikin sarare ita ba taranta kai shiri ba zahiri ga zatonta yaƙi a ko da gabe ki ta tare da mutum masaki ya zage ya kara miki ya majebeji ba kushiya ba sanadi ga wadansu doki 94.6 BRC wasu ko sanadinsu dake

ke hawa ga gano na wani ga mutum mai gargadi ne bai bar zaban ubangiji ba yan uwa indu na ga zurfin wahotan ku bibiyan san zuciyar ku da bata warangalin ku bata bar ku kune mi ga fara ba so ya da tabaru da kaji ko mi an taushi da goji ko hawa rali da roji ki dadin dura gudaje ba ku zama da tana zuwa ba ko yawan tsantsin sumunti

ga mun katar ba ba shi ko sa mun yi baya ba tunda insha arana kan wudube sani ba sai ya tara hari da dabba

intazo ba ta tsayawa ta aragarwa sarwaye ko ko budurwa dai shi kambar dai take ba ita ba taranta kai shiri ba shin kira na tawa ta zabi kibiya ta tawa ta kibi ta bi karfa fa ta sharbi da akwai maguda arabe su kuma aida ba a mace ba ta tira sama ta sadado ta buge sha'o ya fado aruwa ta farma kwado karkashin kazayin da kurdo ba ta kyale tsare da kurkudu ba kin bida ko tare tare in ta zo dai ba shi karewa zuwanta cikin darare ko da rana cikin sarare ita ba taranta kai shiri ba zahiri ga zatanta yaki gunwuta ko da gabeki ta tare da mutum masaki ya zage ya kara miki ya majebeji ba kushiya ba sanadi ga wadansu doki wanzu ko sanadinsu zaki wanzu ko zo mace a tabaki wasu ko sanadinsu daki ya zuba ma zuba cikin shiri ba ta taho ta dau mazaji masu shan kobo da jauji sun wuce manyan gwaraji so ba mai baya da kauje ka ce ne ba za ka lahira ba duba ma an gasara kunanmu wanda sun ka riƙe ƙasanmu masu ko daraja gare mu dubishin jadadinmu ko tuna ba za mu dawwama ba yau ina sarakin musulmi bello ko abdulkarimi musa ko abdulsalami sun wuce wannan mukami ba a san ɗaya wanda ta rage ba umarun da laji ko rau ya mace ya kuma yi sallau haka yaro ɗansa kwasau ba su ɗalata ya zazzau baba yana aliyu babba sun wuce sai an batonsu sai tunanin arzikinsu kyan adansu da kyan hawansu ba ka kara gandansu in ba zura da sun bari ba rabbi na roƙe ka Allah don isan azumi da sallah don ya amfana da risala kar ka bar mu cikin juhala da abin da ba zai yi fa'ida ba ko da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano nawa ne ga mutum mai gargaɗi ne bai bar sabon ubangiji ba yan uwa in tambaye ku na ga zurfin wautan ku da ɓacewar hankalin ku ba ta bar ku ne mai gafara ba so ya ta tabaru da kaji ko miyan taushe da goji ko hawan rali da roji ke daɗin dura guda je ba ku samu mutuwa tana zuwa ba ko yawan tsantsin zumunti ki hana magoyin zalati zabiya mai tada sauti ki hana kutunin wafati ba juyayin guda ira ba sai biredi da kyadda asa sai zuma a cikin gurasa sai da jiku nisa ku zo gumbe za ku basa aikin sabon ubangiji ba mai kiran mata kawale nan da gaba kun ki fidda haƙin iyali wadama a ba ku mali ba ku dana abin da ya hambatu a layi masu mai da giya ya shayi sai da su jama'a ga koyi ba su gwaigwaye ma zo a yi lalaba duba yan yara samari wanda su ya kamata da wuri si ilimi tun da fari gaskiya ta rigan shari su ba shirya suke nufi ba sai hululu da shan sigari sun fi yin maganan sharari ba su zan yi istin

0: baka lura ga burani sun kufaice ba mutane sai kanoji sai bakwane kai da danga suna ina ani mutuwa ba ta kai so da hira ba mun dade dinka daga san abu yara ba wanka babu mai cin arzikin ka ba mota da ba su kuru ba alhamdulillah
1: tare da Muhammadu bandas aka sarari waɗannan rubutattun wakoki da suka zo muku daga nan mita 90 ko shi da wata biyar sibuci kan tita Muhammadu Bello ya cikin garin Bauchi da fata yana jin dadin shirye-shiryen da muke gabatarwa domin ku muna maraba kuma da masu sauraron mu musamman bayan dawowa dan hutu da muka yi domin ba da dama wa injin samun da suka mutu lantarkin ya sarara kasancewar mun yi ta aiki da shi tsawon lokaci sibuci mita 94.6 da ake sauraro nan da inda ke ku insha Allah za mu ci ga sashen labarai da al'amuran yau da kullum domin kawo muku labaran da cikin harshen Turanci

yanzu karfe 4 da rabi daga nan biyar sai goci ga fassarar labaran jihar da farkon muhimman kanun su. Gwamnatin jihar ta kaddamar da jami'an tsaron jeji guda 1,200 domin bayar da tsaro ga dazuzzuka da albarkatun kasa. Gwamna Bala Muhammad ya yi ta'aziyya wa iyalan marigayi Architect Audu Sule Katagun, tsohon mataimakin gwamnan jihar Bauchi. Sannan za ku ji cewa an yi kira ga gwamnatoci a dukkan matakai da su tabbatar da rabon kayayyakin aikin noma ga manoma a kan lokaci domin samar da kayayyakin amfanin gona masu yawa a daminan bana. Yanzu kam ga labaran BW wanda ne Kamaluddin Nuhaila zan gabatar. Gwamna Bala Muhammad ya kaddamar da jami'an tsaron jeji su 2,100 ƙungiyoyin sintiri guda 87 domin gudanar da aikin kula da bayar da kariya ga dazuzzuka da albarkatun ƙasa a wannan jiha. A jawabinsa a wurin faretin ya yi jami'an da kaddamar da su wanda aka yi a makarantar horar da 'yan sanda da ke

0: shugaban karamar hukumar alkalari Garba Hassan Bajama bisa samar da wutar lantarki mai aiki da hasken rana. Abdullahi Bashir yayi banne jim kadan bayan an sanya na'urar lamarin kuma da yace zai taimaka wa tashar rediyon wajen yada kudurori da shirye-shiryen gwamnati. Yana kuma mai karawa da cewa Garba Hassan Bajama ya bar tarihi a yankin karamar hukumar ta alkalari. Hakanan Bashir Wanti ya yaba wa shugaban gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira bisa salon jagorancinsa ta hangen nesa, wanda kuma yake aiki ba tare da ba dare ba rana domin inganta dukkanin tashoshin BRC a fadin jihar nan. Daga nan kuma sai ya yi kira ga ma'aikatan tashar rediyon da su kara zage damtse wajen inganta ayyukansu da dimbin masu sauraro. Kana ya gode musu bisa haɗin kai da goyon baya da suke bayarwa a koda wani lokaci. Lokacin kuruciya yana da matukar muhimmanci wajen gina rayuwa ta gobe, don haka ka zamto matashi mai sanin ciwon kanka, ka kuma kama sana'a da za ta amfane ka kai da sauran al'umma baki daya. Waɗannan labarai su na zuwa muku ne daga nan gidan rediyon BRC Bauchi, sannan kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a manhajar BRC Bauchi, wato BRC Bauchi mobile app, ko manhajar TuneIn Radio Gallery, Radio Garden da kuma mai tuna radio. Sannan za ku iya ziyartar shafin yanar gizon BRC, wato www.brcradiobauchi.org da masu sauran kafafen sada zumunta. An yi kira ga gwamnatoci a dukkanin matakai da su tabbatar da rabon taki ga manoma a kan lokaci tare da sauran kayayyakin aikin noma domin bunƙasa harkar noma a wannan damunar da muke ciki. Wani fitaccen manomi a yankin karamar hukumar jama'a Are Malam Sani Baba shi ne ya yi kiran cikin zantawarsa da wakilanmu a yayin da yake tsokace game da soma aikace-aikacen noman bana a yankin. Malam Sani Baba ya ce samar da taki da sauran kayayyakin noma ga manoma a kan lokaci zai ba su damar yin cikakken shirin noma don samar da amfanin gona mai yalwa. Yana mai jaddada cewa jinkiri wajen rabon kayayyakin aikin noma a kodayaushe shi ke hana samun amfanin gona mai yalwa, kuma yana sanya ɗarin gwiwa ga manoma. Sani Baba ya kuma yi kira ga manoma da su rika yin amfani da kayayyakin aikin noman da suka samu ta hanyar da ta dace, su kuma rungumi dabarun noma irin na zamani don samun amfanin gona mai yalwa. Yana mai bayyana fatan cewa idan aka samu cikakken taimako da isasshen ruwan sama za a samu amfanin gona mai yalwa a jihar nan na daminan bana. Fitaccen manomin ya yi kira ga hukumomin da suka dace da sauran masu ruwa da tsaki da su karfafa goyon baya ga fannin noma. Yana mai bayyana noma da cewa shi ne kashin bayan samar da wadataccen abinci da cigaban tattalin arziki. Masu ruwa da tsaki a jam'iyya mai alamar rogo, wato APM, sun gana da shugabannin jam'iyyar PDP domin kyautata alakar jam'iyya tare da tabbatar da cewa al'amuran sun ci gaba da yadda ya kamata, tare da ƙarƙashin jagorancin Dan Lami Garba Abubakar a matsayin wanda ya jagoranci taron. A gudanar da taron ne a helkwatar karamar hukumar Toro da nufin kyautata haɗin gwiwa da fahimtar juna a tsakanin jama'a a tsakanin jam'iyyun guda biyu da yake gabatar da jawabi ga manema labarai. Dan Lami Garba Abubakar ya ce sun shirya taron ne da nufin karfafa alaƙar siyasa da kuma tattaunawa kan batutu wanda suka shafi cimma muradin jam'iyyun biyu. Yana mai ƙarawa da cewa kyautata haɗin kai a tsakanin jam'iyyun biyu na siyasa abu ne mai matuƙar muhimmanci wajen tabbatar da kafuwar demokaradiyya da samun zaman lafiya. Garba sai kuma ya tabbatar da cewa hakan zai ci gaba da samar da wakilai na gari game da abubuwan da ake so a cimma a matsayin babban abin da ya sa aka yi wannan taro. Da yake amma ya ce taron ya yi ma'ana sosai a yayin shugabannin
1: a yayin da shugabannin jam'iyyun biyu na APM da PDP suka halarci taron suka kuma bada tabbacin cewa za su ci gaba da tattaunawa domin ganin an cimma abin da aka sanya a gaba. Dr. Bala mai jama'a Wunci ya bayyana rasuwar architect Audu Sule Katagum da cewa babban rashi ne ga masarautar Katagum jihar Bauchi da ma Najeriya baki daya. A cikin wata sanarwa dauke da sa hannun babban jami'in yada labaran kungiyar magoya bayan Bala Wunci Abubakar Al-Sadiq, Dr. Wunci ya ce ya yi matukar kaduwa da jin labarin rasuwar dattijan kasan. Dr. Wunci ya ce marigayi architect Audu Sule Katagum ya yi tafiyar da salon rayuwa abin koyi ta hanyar nema nuna kwazo da sadaukarwa da kai ga ci gaban jihar Bauchi da walwalar al'umma. Ya tuna dimbin gudunmawar da marigayi ya bayar a bangarori daban-daban a matsayinsa na dan kwangila jajirtaccen ma'aikacin gwamnati, tsohon mataimakin gwamna, kuma mai rike da sarautar gargajiya wanda ya kasance shine wazirin Katagum na baya-bayan nan. Sanarwar ta ce marigayi mutum ne mai karamci da hikima wanda ya sadaukar da rayuwarsa ga ci gaban jihar Bauchi da al'ummarsa. Dr. Bala Wunci a madadin iyalansa, abokan hulɗar siyasa da magoya bayansa ya mika ta'aziyya ga iyalan marigayin. Sarkin Katagum Alhaji Umaru Farouk da illahirin mutanen masarautar Katagum, gwamnati da mutanen jihar Bauchi dangane da wannan babban rashi da aka yi, ya yi addu'ar Allah ya gafarta masa ya sa aljanna firdausi ta kasance makomarsa, su kuma masoyansa Allah ya ba su haƙuri da juriya game da wannan rashi da aka yi. To jama'a, duka labaran kenan, amma kafin ku ce ga muhimman waɗanda suka yi kano, kun ji cewa gwamnatin jiha ta kaddamar da jami'an tsaron jeji guda 2,100 domin bayar da tsaro a dazuzzuka da albarkatun kasa. Sannan kun ji cewa gwamna Bala Muhammad ya yi ta'aziyya wa iyalan marigayi architect Audu Sule Katagum, tsohon mataimakin gwamnan jihar Bauchi. Sannan daga karshe kun ji cewa an yi kira ga gwamnatoci a dukkan matakai da su tabbatar da rabon kayayyakin aikin noma ga manoma a kan lokaci domin samar da kayayyakin amfanin gona masu yalwa a daminar bana. Duka labaran kenan, da zo muku daga nan BRC Ho Chi Minh 94.6.
2: Yayin da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna Senator Dr. Bala Muhammad Abdul Qadir CON, kauren daular Usmaniya ta himmatu wajen bunƙasa kiwon lafiya, ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jiha ta gano wasu ɓata garin jami'an kiwon lafiya da ke amfani da ƙananan asibitoci ko chemist wajen ƙarin jini ko karɓar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga ƙwararru ba. Tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon ɓata garin na ɗibar jini ko ƙarinsa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba, musamman a wuraren da babu ƙwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan aiki. Don haka idan aka kama kananan asibitoci ko ɗakin shan magani ko wani keɓantaccen waje ana wannan mummunan ɓarna, doka za ta yi aikinta. Kafin a yi ƙarin jini sai an samu sahalewar likita mai cikakkiyar ƙwarewa don bin matakai na tacewa, tantancewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewarsa ga mara lafiya. In kunne ya ji ya yi amfani da abin da ya ji gangar jiki ta tsira. Wannan saƙo ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Dambam.
3: Ya ku masu ciniki, albishirinku gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa.
4: A sayi Maggi Chicken mai dunkule biyu kwaya 50, a samu garabasar guda 10 a kyauta.
3: Tabbas haka ne, idan kuma guda 10 aka saya, to za a samu garabasar guda 4 a kyauta.
4: Wato ƙarin dandano mai armashi, ƙarin nishadi, tare da more kuɗin ka yadda ya kamata.
3: Kar ba ku yadda a barku a baya. Hanzarta mu za a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya kare. Da ni da Maggi, haduwa mai armashi.
5: Gadi da mana tazo ana ta share gona kai banga ka fara ba.
6: Ai noman nema bana bazan yi shi ba. In ma kai amfani gonan ƙara daraja.
5: To banda wannan shekara domin ko ne girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fidda wani tsari ne musamman karkashin bankin manoma na kasa.
6: Ba ni sha.
5: Shi ne da zai samar da farashin da ya dace ga amfanin gonar mu a fadin tarayyar kasar nan. Kawai abin da ake bukata shine manoma su kai amfanin gonar da suka noma wuraren da bankin manoma suka tanada. Kuma nan take bankin ya sai amfanin gonan akan farashin da ya fi na kasuwa.
6: To karamin bayani.
5: An haka ne domin manoma su samu ribar abin da suka noma, kuma domin kaucewa hauhawa da saukar farashin amfanin gona a kasuwannin mu.
6: Ai ku na ji daɗin wannan tsari.
5: Wani abin burge gujewa shine gwada amfanin gonan naka za a yi ka saka maka kudin ka asusun ajiya ka na bankin manoma ga wadanda ba su da asusun ajiya da bankin manoma kuwa nan take za a bude musu asusun ajiya da bankin kuma a saka musu kudin su a ciki shi sai ma aka ce saho da lambar NIN da kuma BVN din su duk irin amfanin gonar da ka noma Habu bankin manoma na kasa ne kadai zai iya sayan amfanin gonar ku da daraja fiye da kasuwanni to mun neman ƙarin bayani ku ziyarci bankin manoma mafi kusa da ku ko kuma lambar waya 0816418483 ko kuma 0812894
0: to kai ke kafi wadannan tallace tallace labaran jiya a kasarara cikin harshen Hausa tunda misalin karfe 8 za kwata na dare in Allah ya yarda za ku sake jin mu da labaran na jiya kafin shi kuma misalin karfe 8 in Allah ya yarda na daren akwai mu da labaran jiya amma cikin harshen turanci karfe 5 saura minti 13 kamar da gogon muke nunawa shirin mu na turakan Afirka ba zai samu zuwa ba saboda wasu yan dalilan Allah ya yarda mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wannan shiri za mu saurari wannan waka da marigayi shata yayi wa marigayi Ciroman Gombe a madadin wannan shiri.

0: RC2FM kan mita 94.6 muke gabatar da shirin filin tambayoyin addinin Krista. Shirin filin tambayoyin addinin Krista shiri ne da yake amsa tambayoyin masu sauraro musamman mabiya addinin Krista game da abubuwan da suka shafi addinin Krista da suka shige masu duhu. Ni ce mai suna Luzal Funmi, a yau ma muna tare da Reverend Ezekiel Abasu Gwandum na Majami'ar Ilkwa Gospel da ke Federal Locus. Reverend sannu da zuwa.
1: Awa barkanmu da warhaka masu sauraro.
0: To kafin nan mu ci gaba, Reverend sai ka bude mana da addu'a.
1: Allahmu mai girma, Allah mai iko duka. Mun maka godiya domin dama da muka samu saboda mu amsa tambayoyin ƴaƴanka. Muna roƙo cikin amsa waɗannan tambayoyi kai mana jagoranci. Ruhu mai tsarki ka shige gaba domin fahimtar da mai sauraro da waɗanda suka yi tambaya. Mun roƙe ka domin wannan gidan radio ta BRC Ubangiji bari ka ci gaba da kasancewa tare da su musamman wanda suke shugabanci jagorancin wannan gidan radio Ubangiji ka ja musu gaba cikin sauraro Ubangiji ka bude idanun zukatanmu domin mu fahimci abinda kai kake so mu gane cikin waɗannan tambayoyi albarkacin Yesu Almasihu mai cetonmu
0: amin bari mu fara da tambayar mu na farko wanda ya fito daga hannun Matthew Musa wanda yake cewa yana so a mishi karin haske ne na misali na manoma da suka yi sufuri Yesu ya ce musu ashe baku taba karantawa a littattafai ba cewa dusen da magina suka ki shine ya zama mafificin dusen gini
1: to mai tambaya kafin nan mu kai ga ansa maka wannan tambayar ina so mu dauki tambayar a cikin domin ka iya fahimtar sa domin an yanko wannan tambayar ne cikin misali da Almasihu ya bayar don haka zan yi karatun wannan wuri domin ka fahimta saboda in yi kyakkyawan bayani domin ka iya fahimtar menene dusen da magina suka ke me ya faru cikin Mata sura 21 aya ta 33 zan fara karatu zuwa inda kai tambaya maganar Allah ta ce to ga kuma wani misali an yi wani mai gida da ya garkar inabi ya shinge ta ya haka ramin matse inabi a ciki ya kuma gina wata yar hasumiyar tsaro ya ba waɗansu manoma sufurin garkar sa'annan ya tafi wata ƙasa da ƙaƙar inabi ta kusa sai ya aiki bayansa wurin manoman nan su karɓo masa gallar garkar manoman kuwa suka kama bayansa suka yi wa ɗaya duka suka kashe ɗaya suka kuma jajjefi ɗaya har wa yau ya sake aikan waɗansu bayi fiye da na da suka kuma yi musu haka daga baya sai ya aiki ɗansa gare su yana cewa sa ga girman ɗana amma da manoman suka ga ɗan suka ce wa juna ai wannan shine magajin ku zo mu kashe shi gadonsa ya zama namu sai suka kama shi suka jefa shi bayan shinge suka kashe shi to sa'ad da ubangijin garkan nan ya zo me zai yi wa manoman nan sai suka ce masa zai yi wa mutanen banzan nan mugun kisa ya ba waɗansu manoma sufurinta waɗanda za su rika bashi gallar garkar a lokacin nunanta Yesu ya ce musu inda mai tambaya ya yi tambaya sai Yesu ya ce musu ashe ba ku taɓa karantawa a littattafai ba cewa dusen da magina suka ƙi shi ne ya zama mafificin dusen gini wannan aikin Ubangiji ne a gare mu kuwa abin al'ajibi ne domin haka ina gaya muku za a karɓi mulkin Allah daga gare ku a baiwa wata al'umma wadda za ta ba da amfani na gari kowa ya faɗo a kan dutsen nan sai ya ragargaje amma wanda dutsen nan ya faɗawa niƙe shi zai yi kamar gari da manyan firsoshi da farisawa suka ji misalan nan da ya yi sai suka gane ashe da su yake yi now a wannan wuri akwai muhimman mutane kashi-kashi da aka yi magana na ɗaya an yi maganar mai gona wane ne mai gonar muna maganar Allah kansa wanda ya zama mai gonar sannan wannan garkar inabi wanda aka ce a zo a nome ta su ne bani Isra'ila mutane wanda Ubangiji ya yi alkawali da su na fari so su wane ne kuwa aka ba su wannan aikin masu sufurin wannan gonar. Masu sufurin wannan gonar su ne shugabannin addinin Yahudawa, kaga kashin mutane uku. Sannan mutane na hudu shine bayin mai gona wanda yake aiko su. Wa'innan mutane da aka aiko su sune annabawa da priestoci da suka zo suna yi wa mutanen wa'azi domin su kasance da aminci wurin bin Allah. Wa'innan sune mutanen da suka lizimtu, wato su wa'inda ake aikowa wurin wa'innan mutanen da aka basu wannan ajiyar gonan. Don haka sai aka ce akwai dan mai gona. Dan mai wannan gonan shine Yesu Almasihu da kansa, wanda muna da masaniyar cewa da aka aiko Yesu cikin wannan duniyar, me aka yi masa? An yi shi har ya kai ga kisa. Za mu lura da cewa waɗannan annabawa da suka yi ta kawo sakonni ma Bani Isra'ila domin su shirya hanyarsu, sai suka waɗansu annabawan an kashe su. Ba irin wulakancin da ba a yi wa annabawan da Allah ya aiko wa Bani Isra'ila domin ya daidaita al'amarinsu da Allah ba. Sai Yesu cikin wannan misali yana kokarin ya kawo, an ce akwai sauran ma'aikata, wato bayan da Bani Isra'ila sun ki Allah, sun ki su yi abinda Ubangiji yake bukata daga gare su, sai aka nuna mana da cewa ya bude kofa wa sauran al'umai. Yesu anan cikin wannan misali da ya bayar yana kokari ne ya bayyana makirci na su wa'innan annabawa, wato priestoci da farisiyawa, wa'inda suka zama kaman su ne shugabannai na wannan jama'a da suke musu jagora. To a wannan wuri da ake magana wannan dutse, wato a aya ta 42 da aka yi magana, Yesu ya ce musu, a ce ba ku taba karantawa a littattafai ba cewa dusen da magina suka ki. Wato Yesu Almasihu anan yana nuna mana cewa shine wannan dutsen wanda su bayan da an aiko annabawa domin su bada sakon Allah, annabawan nan an wulakanta su, wa'ansu an kashe su, wa'ansu an kore su a inda su suke. Sai Allah da kansa ya aiko Almasihu domin ya zo ya daidaita al'amari da wa'innan mutanansa da ya saye su. Yesu Almasihu da ya zo, mun ji yanda aka yi da Almasihu. Bani Isra'ila sun kishi kiyayya ta gaske, har ma ya kai ga wa'innan manyan malaman suka yi kulle na a kama shi domin a kashe shi. Anan Yesu yana nuna mana cewa shine wannan dutse da ke kan kusurwa. Wannan kuwa dutse da ke kan kusurwan nan shine wanda magina suka ki, wato Bani Isra'ila sun kishi. A kin wannan dutse kuwa da suka ki shine aka nuna mana da cewa ko da suke mutanansa basu so shi ba, ko da mutanansa sun nuna masa kiyayya, amma kuma Almasihu ya nuna mana anan da cewa su wa'inda suka ki din, Ubangiji ya yi wata kofa na kawo Yesu Almasihu ya zama dutsen nan da aka ki, sai ya bada bude kofa wa sauran al'umma da za su shigo cikin mulkin Allah, wato wanda muke cewa sabuwar ikkiliziya da aka gina. Mu gane da fari Bani Isra'ila su ne mutanen da Allah ya yi alkawali da su. To amma su wa'inda suka kiyesu, da suka kiyesu Almasihu bayan da ya aiko, sai ya bude kofa ma dukkan sauran al'ummar duniya suka shigo wannan shiri na Ubangiji. Sai aka ce sai aka maida dusen kan kusurwa. Akwai ayoyi cikin littafi mai tsarki wanda yake kokarin ya nuna mana da cewa Yesu Almasihu nan da suka kishi, wa'inda kuma littafin mai tsarki ke bayyana mana, an nuna mana da cewa cikin ayyukan manzanni sura 4 yana nuna mana ire-iren wannan dutse. Cikin ayyukan manzanni sura 4 aya ta 11 ta nuna mana da cewa wannan shine dutse nan da ku magina kuka raina, shine kuwa ya zama mafificin dutsen gini, wato Almasihu. Bani Isra'ila ba su so shi ba, Bani Yahudu ba su so shi ba, don haka mutuwarsa sai ya bude kofa wa sauran al'umman duniya. Haka nan za mu karanta a cikin Bitrus Safari a sura 2, a Bitrus Safari sura 2 aya ta 7 ta sake magana makamancin wannan da cewa a gare ku da kuka ba da gaskiya kuwa shi daukakakke ne, amma ga waɗanda suka ki gaskantawa to dutsen da magina suka ki shine ya zama mafificin dutsen gini. Wato bani Isra'ila sun ki almasihu sai ya zama to abun so ga duniya shine aka ce ya zama tushe tubali dutsen da magina suka ki shine ya zama mafificin dutse da ake bukata. Yau idan muna duba a cikin duniya gaba daya mabiyan Yesu almasihu zamu ce babu kidayawa. Dalili kuwa da yawa sun gaskanta da aikin ceto da yazo da shi, amma ainihin mutanen da aka shirya wannan aiki domin su ban sani ba, idan da a ce sun saurari wayannan annabawa ban san ko da mu muna cikin wannan dangi na kasancewa cikin mulkin Allah ba. To amma haka Allah ya yi domin ya kawo mana kofa ta hanyar da zai surhunta mu tare da Allah. So idan ana wannan magana dutsen da magina suka ki, ana magana Yesu almasihu ne wanda ba Yahude ya ki shi, amma kuma ya zama sanadiyar farkon kahuwar ecclesia kamar yadda muke karantawa anan, domin dukan waɗanda suka bada gaskiya gare shi shikenan sun zama cikin iyali na wannan garke da Allah ya shirya. Ina fata mai sauraro ya sami wani abin da zai iya kamawa na wannan dutsen da magina suka ki. Ana magana Yesu almasihu ne da bani Isra'ila suka ki shi bayan da ma Allah ya aiko da waɗansu annabawa da sauran mutanen da ya kamata su sadar da mutanen nan, amma suka ki har ma kakkashe mutanen shi kansa ɗan ma mutanen suka ce bari mu kashe shi saboda mu ci gado. To ba su sani ba wannan dutsen da aka ki aka kashe shi ne ya zamanto mafificin dutse, sai ya zama tushen farawar ecclesia wanda dukan waɗanda suka gaskanta da Yesu almasihu suna cikin wannan tsaro na samun albarka. Allah ya taimake mu.
0: Amin. Da fatan Mati Musa ya ji wannan kuma ya gamsu. Za mu je ga tambayan mu na biyu. To wannan ne tambaya sunan shi Ayuba Sake yake cewa lalle hakika ina gaya maka in ba a sake aifar mutum ba ba zai iya ganin mulkin Allah ba. Yana ce Reverend ina so ka kara min haske a wannan wuri da yake cewa lalle hakika ina gaya maka in ba a sake aifar mutum ba ba zai iya ganin mulkin Allah ba, wanda yake samuwa a littafin Yahaya sura 3 aya 3.
1: To mai sauraro ina son jawo hankalin mu akan wannan kalma. Wato wannan ita ce tattaunawa da ya wakana tsakanin shi Yesu almasihu da babban bafarisiyan nan wato Nicodemus. Shi Nicodemus yana cikin farisiyawa masana littafi waɗanda sun san a taura. To aya ta nuna mana da cewa idan ina so ka fahimci abun ka fara daga aya ɗaya, nakan so a ɗauki abun cikin jinsinsa gaba ɗaya. A aya ɗaya ta ce to akwai wani bafarisiye sunansa Nicodemus, wani shugaban Yahudawa. Wannan mutum ya zo wurin Yesu da daddare ya ce masa ya shugaba mun sani kai malami da ka zo daga wurin Allah, domin ba mai iya yin waɗannan mu'ujizan da kake yi sai ko Allah yana tare da shi. Yesu ya amsa masa ya ce lalle hakika ina gaya maka in ba a sake haifar mutum ba ba zai iya ganin mulkin Allah ba. Nicodemus ya dubi kansa, domin idan ana ce maka bafarisiye wato mutum ne da ya girma ya yi gemu da ka gansu da gemma dogaye ce a sake haifuwa ta kuma kaka zan sake komawa cikin uwata har a sake haihuwa ta. Abinda Yesu yake nufi daban, tunanin Nicodemus ya je wani wuri daban. Sai almasihu ya nuna masa da cewa Nicodemus ka yi maganar gaskiya, amma abinda mutum ya haifa mutum ne, abinda ruhu ya haifa na ruhu ne. Wato ma'ana babu yanda kamar yanda Nicodemus yana gaya wa Yesu ya ce ya sani daga Allah ya fito. Ku lura an ce daga wani lokaci ne ya je da dare yana neman sani, ya san cewa wannan daga Allah ne ya aiko shi. Sai ya ce masa me zan yi domin in samu rai madawani, sai ya ce sai an sake haihuwarka. Wannan haihuwar ba ana nufin a tsuguna a haife ka ba, wannan ana haihuwar cewa dole sai ka ba da gaskiya ga Yesu Almasihu. Dole sai ka yi imani da Yesu Almasihu. Dole sai ka ce shine aikakke na Allah wanda ya zo domin ya sulhunta tsakaninka da Allah. Shi yasa wata waka tace dole a haife ka kuma saka haihuwarka. Hakika ba mai neman shiga sama can in ba a saki haihuwarsa ba. Ma'ana sai ka tuba ka karbi Yesu Almasihu a matsayin mai cetonka. Gaskiyar ita ce a littafi mai tsarki tana nuna mana da cewa babu mai ganin Allah domin kyawawan ayyukanka. Ku tuna Farisiyawa shugabannin addini ne waɗanda sun san a taura, waɗanda suna koyar da mutane, amma Yesu Almasihu yana gaya ma wannan malamin addini, yana ce masa ba sanin ka na addini ba sai ka gaskanta da ni a matsayin mai ceton duniya. Anan Yesu yana kokarin ya gaya masa duk mai shiga mulkin Allah, duk wanda yake so ya sadu da Allah a ranar gobe sai ya ba da gaskiya ga Yesu Almasihu, sai an maya haihuwarsa so biyu, wato ya bude baki ya ce ga ni ina karɓanka a matsayin mai cetona, na san ba zan iya ceton kaina ba, kai ne kadai mai cetona, kai na'am da shi. To daga inda ka karɓi Yesu Almasihu nan, Almasihu zai aiko da mai taimaka maka, wato Ruhu mai tsarki wanda zai yi ta maka jagora cikin gudanarwanka na yau da gobe, wanda in kana yin wani abu zaka ji wata murya tana magana ka bari, kai ka bari. To mai haihuwa na biyu ana maganan wanda ya karbi Yesu Almasihu a matsayin ubangijinsa da mai cetonsa, shine wanda ake maganan haihuwa sau na biyu. Idan ka ci gaba da karatun yayi magana yace dole sai an aihi mutum daga ruhu da ruwa. Ma'ana idan mutum ya bada gaskiya ga Yesu Almasihu yana bukata a yi masa baptisma. Baptisma nan da ake yi, wato ana nuna kwatankwacin ka mutu ga zunubanka, ka tashi cikin darai cikin Yesu Almasihu. Amma wannan baptisma ba ita ce zai baka ceto ba, domin kafin kai ga baptisma sai ka gaskanta cewa Allah shi ya kawo Almasihu, ya tashe shi, ya mutu, ya tashi daga matattu, yana sama, yana jira kai ka bude baki ka bada gaskiya a gare shi. So haihuwa na biyu shine menene? Bada gaskiya ga Yesu Almasihu a matsayin mai ceto. Ku tuna da mutumin da yazo babban malami ne, malamin addini ne, masanin a taura ne, wanda duk inda kai masa tambaya zai baka ansa, sai ya ce na sani kai daga sama ka zo domin ba mai iya yin waɗannan abubuwa, to me zan yi? Samu rai mana ya ce sai an haife ka so biyu. Ma'ana bar wannan addini na Farisiyawa, bar wannan addini na Yahudanci, ka tuba ka karɓe ni a matsayin mai ceto, sannan za ka samu rai mana wani. So haihuwa na biyu shine karɓan Yesu a matsayin mai cetonka, imani da Yesu Almasihu kafin nan ka kasance a firdausin Allah. Ina fata mai sauraro ya gamsu ko kuwa ya samu wani abin da zai rike akan wannan tambaya da yayi. Allah ya taimake mu.
0: Bari mu je ga tambayar mu na biye, wanda yake cewa baya duka waɗannan ruhu ɗaya ne da yake iza su, yake kuma rarrabawa kowannen su yadda ya nufa. Reverend, ina so ka kara mun haske a wannan wuri.
1: Baya da wani ruhu, idan muka je Korintiyawa ta fare sura 12, anan a cikin littafin Korintiyawa yana magana ne akan amsoshi na tambayoyi da shi manzo Bulus yake turawa wannan ikkilisiya ta Korintus. Ina son dauki dan bayani kaɗan akan wannan ishu na baye-baye na ruhu mai tsarki, domin yana kawo damuwa cikin al'umma, yana kawo cikin Christianity ma akwai rashin fahimta na waɗansu game da wannan baye-baye. Manzo Bulus cikin amsa tambayoyi na waɗannan ikkilisiya, domin a cikin wannan ikkilisiya ta Korintus ne aka samu rudani. Waɗansu suna cewa ni na wane ne, wannan yace ni na wane ne, wannan yace ni na wane ne, wannan yace ni na wane ne. Saboda waɗannan mutane da aka yi magana a kansu, ni na Bulus ne, ni na Kefas ne, ni na Apollos ne, mutane ne sanannu, kamar yadda a yau muna iya yadda da waɗansu saboda irin aƙidu da suke da shi. Wani zaka ga yana son wane saboda in yana abu kaza yana burge shi. To an samu hauragiya a cikin wannan iglesia, sai manzo Bulus yana rubutawa domin ya gargadar da su akan zancen wa'annan abubuwan da suke faruwa. Rarrabuwar kai da aka samu cikin wannan ecclesia shi ya haifar da wa'annan, domin ɗaya daga cikin abubuwan da suke yi shine issue na zancen baye-baye na Ruhu Mai Tsarki. Na yaya mutum yake samun baiwa na Ruhu Mai Tsarki? Daga ranan da ka ba da gaskiya ga Yesu Almasihu, ranan da ka ce na gayyace ka Yesu Almasihu ka shiga zuciyata, daga ranan Ubangiji ya baka wata iyawa ta musamman wanda za ka yi amfani da shi domin gina jikin Almasihu. Dalilin wannan baiwa na Ruhu Mai Tsarki da ake ba da kowa, ko mu ce baye-bayen, domin ka gina jikin Almasihu, ba domin kanka ba. An baka baiwa ne domin ka gina. Ni misali da gababuwa na jikinmu, ido ba tana amfani domin kanta ba, ido tana amfanin dukkan jiki ne. Haka ma hanci, haka ma haƙora, haka kowane gaba na jiki yana aiki ne domin ya biya bukatan jikin gaba daya. So baye-bayen nan na Ruhu Mai Tsarki an bayar domin kowa da yake da baiwa, babban abin da ake bukata shine ya gina jikin Almasihu, wato Almasihu ya ci gaba. Akwai baye-baye wanda aka zayyana su bi da bi, domin wannan lokaci da yake filin tambaye ne ba lokacin wa'azi ba, amma ina so mai sauraro ya gane cewa wa'innan baye-baye da Ruhu Mai Tsarki ke bayarwa, yana bayarwa yadda ya ga kowa, domin shi masanin zuciya ne, ya san abin da kai za ka iya yi. Kamar ko a gida ne kana da yaranka, lokacin da za ka ba su aiki, kowa ka san irin kuzarin da yake da shi, don haka ana ba da wannan baiwa daidai gwargwadon abin da kai kana iya ka aiwatar. Na kuma ce ba wannan baiwan, daga ranan da kai imani da Yesu Almasihu, daga ranan da ka zo ka ce Yesu Almasihu shigo zuciyata ta zama mai cetona da Ubangijina, shikenan daga ranan an hatimce ka, ka zama na Allah. To akwai wata iyawa ta musamman baiwa daga Ruhu Mai Tsarki wanda ya baka domin ka gina jikin Almasihu. Kuji baiwar an bayar domin amfanin jikin ne gaba daya, ba domin amfanin kanka ba, amma domin ka gina dukan jiki. Akwai koyarwa kashi-kashi da yake fita, waɗansu suna amfani da baiwan ai sai ka gina. Babban makasudin baiwar, in ka karanta daga wannan Korintiyawa sura 12, za ka ji abinda manzo Bulus ya yi ta magana, ya je 13 ya yi ta magana akan cewa idan koda wace irin baiwa nake da shi, wato ma'ana akwai damuwa ne a inda ya sa ake amsa wannan tambayar na cewa baiwan nan da kowa yake gadara da shi, da kuke cewa wani yana da shi, wani yana da shi, wani yana da shi, daga Allah ne. Shi Allah ne kadai yake ba da wannan baiwa, ba kowa ba. Ba wanda cikin karfin cintuwansa zai ce maka zo in baka wannan baiwa. Baiwan wane ne yake bayarwa? Ruhu Mai Tsarki. Kuma yanda ya ga, domin shi ya halice ka, shi ya san irin karfin da kake da shi, shi ya san irin kwazon da kake da shi, shi yake baka wannan domin ka taimaka ma wa'inda ko kuwa ba su da baiwa. Misali, idan yana da baiwan koyarwa, baran yi wa kaina koyarwa ba, sai dai in yi domin wani ya yaya, wani ya samu ginuwa. Shi ya sa a Aisha ko ya ce ko da zan yi amfani da baiwan nan in ba a cikin kauna ba, baiwan ba ta amfani ni komai ba. Wato manzo Bulus yana amsa tambaya ce, ba yana cewa baiwa ba ta da amfani ba, amma yadda suke moran baye-baye na Ruhu shi ne yake kokarin ya tabbatar musu daga Ruhu ɗaya ne. In ko Ruhu ne ya bada wannan baiwan, ya kamata wannan baiwan a yi shi na yanda in kana amfani da baiwan kana yi ne domin gina dan uwanka, kuma za ka yi shi cikin kauna. So issue na baye-baye na Ruhu Mai Tsarki zai ɗauke mu watanni, muna koyarwa, muna bayani a kansa, amma in jawo hankalin mai tsauraro zancen baiwa na Ruhu Mai Tsarki, kamar yadda muke karantawa ayar Allah cikin Korintiyawa nan, ka ji aya 2 ta ce, kun sani fa a sa'ar da kuke bin al'ummai an juyar da ku ga bin gumakan nan marasa baki yadda aka ga dama. Don haka nake sanar da ku cewa ba mai magana ta wurin ikon Allah sa'an nan ya ce Yesu la'ananne ne, haka kuma ba mai iya cewa Yesu Ubangiji ne sai ta wurin ikon Ruhu Mai Tsarki. To akwai baye-baye iri-iri, amma Ruhu ɗaya ne. akwai fanni iri-iri na ibada. Idan ana magana baya-baya nan, ana magana fanni ne iri-iri wanda za ka yi wa Ubangiji ibada, amma aka ce Ubangiji nawa ne? Ɗaya ne. Akwai kuma aiki iri-iri, amma Allah ɗaya yake iza kowa ga yin kowannen su. Ina so mu fahimci wannan da kyau. So in da mai magana da kowace irin baiwa ne, domin ba ni so in ce ga wannan baiwa ga wannan wace irin baiwa Allah ya baka, ka gane cewa baiwan daga wane ne? Daga Allah. An ce an yi wa kowane baiwa da wani budi na ruhu don kyautatawa duka. Wani baiwansa ke don kyautatawa. Kuma in yana yi zai yi shi cikin jin daɗi, cikin fara'a, ya kyautatawa mutane bai dame shi ba. An ce wani kuma an masa menene? Baiwar da koyar da hikima ta wurin ruhu, wani kuma da koyar da sani ta wurin wannan ruhu. Duka baiwa ce daga ruhu, wani kuwa an yi masa baiwa da ban gaskiya ba ta wurin ruhu, ta wurin ruhun nan. Wani kuma baiwar warkarwa ta wurin ruhun nan. To bari in dan ja hankali akan wannan. Yawanci sai ka ga akwai abin da muke kira da Turanci spectacular gifts, wato bai wanda yake iya nuna mutum a fili, domin an ce kana warkaswa haba mutane suna zuwa. A'a, a cikin ecclesia ina sa zuciyan cewa Allah ya sa baiwa a kowace ecclesia. Sannan waɗanda suke da wannan baiwa ba wai kana fita daga cikin wurin saboda ka samu wata iyawa ta musamman sai ka keɓe domin biyan bukatar kanka ba. A'a, amma ka baiwan domin ka biya bukatan ecclesia. Idan ana maganar bukatan warkarwa a ina ne? Cikin ecclesia. Akwai memba da yake bayar da lafiya ne? Ubangiji ka tausaya, ka ji tausayinsa, ka warkar da shi. Domin idan muka dubi yanayin yanda aka sarrafa abun nan din, an ce dukkan waɗannan baiwan, waɗansu ma an ba su baiwa ne na rarrabewa ruhohi. Wani ya zo yana magana ya kalla sai ya ce wannan ba daga Allah, saboda baiwa ne da Allah ya ba shi. To baiwan nan, tuna, an ba da baiwan na ce domin ka gina jikin Almasihu. So in kana da baiwa, abinda ake bukata ka yi amfani da baiwar ka shine domin ka yi menene? Ka yi amfani da shi gurin gina ecclesiar Almasihu. Ina son karasa da aya 11 tace dukan waɗannan ruhu ɗaya ne da yake iza su, yake kuma rarrabawa kowannen su yadda ya nufa. Kai na jin dadin wannan, yadda ruhun ya nufa ba yadda mutum ya nufa ba. Akwai yanda mutane ba ku da bayan wannan ku zo nan zan muku addu'a in sa muku hannu. An ce yadda ruhu. To ni na zama ruhu ne, ina pastor ne, ni ban zama ruhu ba. Amma ayar ta ce dukan waɗannan ruhu ɗaya ne da yake iza kowane baiwan, yake kuma lallaba wa kowannen su yadda ya nufa. Yadda waye ya nufa? Ruhu, ba kai ba. So in ana maganan baiwa, ana magana ne na iyawa ta musamman da Allah ya ba da mutane, yadda kuma shi ya nufe ka da samun wannan. Yayi wanda ba zai yi bulla, to ya waɗanda suna cikin ecclesia ba sa iya amfani da baiwar su, ya za a yi da irin wayannan? Allah ya san yadda yake yi. Shi yasa ya ba mu misali cikin littafi mai tsarki, an ba da waɗansu da aka ce an ba da wani biyar, waɗansu biyu, waɗansu ɗaya, wanda ya amfani, wanda ya yi aminci wurin aiwatar da abin da Allah ya sanya masa a hannu. Shi yasa da aka ga wani in yai wannan yana da kyau, in yai wannan yana dalili wani ya ke yin nasa. Allah ya kwace tunda kai ba za ka mauda ba, kuma ecclesia tana bukatar irin wannan baiwan. Sai a bada wanda yake da aminci wurin aiwatar da nasa. Wato abinda nake kokari in ja hankali akan ishi na baya-baya na ruhu mai tsarki, ba inda aka ce ka zama mai covetousness, wato mutum wanda kake zali kana kokari kawo. Ruhu ba haka yake ba. Ruhu yana bayarwa yanda ya nufa.
0: To mai sauraro, a nan za mu da sa'aya cikin shirinmu na yau, da fatan za ku turo da tambayoyinku a wannan lambar waya 0806-31-8776, 0806-31-8776. A turo da tambayoyi masu ma'ana. Mun kasance ne tare da Reverend Ezekiel Abasu Gondu na majami'ar Equa Gospel da ke Federal Locus. Ni ce mai suna Luzar Folmi Balewa, da na jagoranci shirin nake mana fatan mu kasance tare wata mako. Reverend, sai ka rufe mana da addu'a.
2: Ubangiji mun maka godiya saboda alheri da kai mana. Mun gode saboda wayannan tambayoyi da suka zo. Kada da su ka gaskiyar maganar ka cikin tunanin mu. Addu'a domin hukumar wannan gidan radio. Ubangiji ka ci gaba da musu jagora. Ci gaba da biyan bukatun su na yau da gobe. Mu da ke yawo.
3: Shirin filin tambayoyin addinin Kirista ya zo muku daga nan biyar su bace da 94.6. Idan Allah ya da ranar Talata da misalin karfe 6:30 na yammaci muna nan dauke da maimaitawar wannan shiri. A halin yanzu kuma yana cewa karfe 5:30 bari mu je ga shirin kasuwa kai Mikidori tare da Umar Faruk Musa.
4: Allah idan ya baka kai arziki ga gane to dole ne ka samu kasuwa ka samu
5: kasuwa akai miki dole
4: kasuwa ku gode dan riba ta da Allah riba ta da Allah Allah idan ya baka kai arziki ga gane to dole ne ka samu kasuwa ka samu
5: shi ne musamman domin yan kasuwa ta hanyar da suke fashin baki kan harkar ta kasuwanci ta da tabar hajar su madalla ga mai sauraro a yau za mu buɗe kallafin shirin namu ne a kamfanin TJ Power and Sons General Enterprise da ke cikin Technology Incubation Center Works kan hanyar mu da lawan kusa da ƙauren Bauchi GSM Village wajen da ake sayar da waya da gyarawa a tudun wadan ɗan iya kamfanin da ke kera injinan ɓamɓaren masara shinkafa waken suya gero dawa alkama da sauransu kuma yana sayarwa tare da bayar da haya Malam Tijjani Mashob Adegun shine shugaban wannan kamfani cikin zantawarsa da wannan shiri ya bayyana yadda mu'amalar su na da hadar sai da sayarwa ke tafiya tare da irin kalan injinan da suke domin bambaran amfanin gona cikin sauki
6: injin bambaran waken suya injin bambaran shinkafa kowanne irin bambara waken suya gero dawa masara duk ina yin mashin nasu kuma ina cikin aikin mining ma kamar milling machines na nika dusi da crushers na nika dusi kuma ina into cassava processing ma duk mashin za ake fagata cassava processing like the cassava creator cassava jack cassava peeler and anything pertaining to cassava things even garri fryer muna yin shi in my industry Likewise, in short, my any type of iron bends. If you say, if it is fabrication,
7: then in the anayi.
6: In the anayi, mun kama nan insha Allah mun Allah yadda. Kuma bayan haka kuma injinan muna bada irin hayan injin bambaran masara, bambaran waken suya, na dawa da kuma ni shinkafa ne kai ba mu bayarwa domin shinkafa aikin sa daban ne. Amma muna bada na waken suya, masara, gero, dawa. Hadda na alkama ma muna yi muna bayarwa
7: to idan masu sauraro suka je kuna yi irin wannan injina kuma kuna sayarwa wajen babbare abu kaman alaka duba waken suya da makamantar su shin wannan injina naku ya kai raba waken suya ne da abubuwan da shi hukunsa ko kuma yayi ne
6: eh mu injin mu gaskiya a nan Bauchi dai gaskiya alhamdulillah ba wanda ba duk fabricator samu na Bauchi dai as far as I'm concerned gaskiya ba wanda ya kai cleaning namu mun yanzu daga an yi shi sai buhu ne ba wai mutum za mu kira wasu mata su zo su sheke ba kuma injin mu kuma kowane injin ba kowane rana tana yin buhu 40 zuwa 50 a rana in dai an samu na waken suya kenan amma masara kan tana yin buhu yana kai 200 ko 300 in an samu matasan da za su loda injin din domin injin mu kamar injin masaran mu yanzu haka yana bada babban injin mu yana bada buhun masara 40 irin wannan bakon yana bada shi a 40 seconds a saba kenan in an bare shi amma ina cikin sosuwansa kai ba bare shi ba yana bayarwa a minti uku ne kowanne inda injin tireshen mu ne na masara muna in an bare muna yi in ba bare ba muna yi amma wanda aka bare yana bayarwa a second 40 ne wanda ba bare ba yana bayarwa minti 3 mu waken suya shi ma yanzu aka yana bada buhu ne alazza minti 20 in dai waken suya na da saba
7: injinan da kuke
6: injinan da muke yi kenan kuma muna bada hayansa dan mutum yana zo in yazo kamfanin ya ce yana so damu hada shi da operator mu ya je muna ko wani buhu ne mun ma kike mun kiyar sa ko wani buhu da kudin sa amma sai ka zo wurin mutum na sai mun kiyar sa maka farashin ya danganta daga buhun da kai kake so wani yana son bakko ne wani yana son L in dai ka zo haya wurin mu kenan amma kana son ka siya mu ma muna yin sa muna sayarwa ku duk mashin da muka na fada ba duk aikin mu kenan mu ne muke fabricating national technology innovation center muna yin sa mu sayar kuma an yi ba ku zo kun sayar ba za mu yi shi kuma ku dauka kaya a je ku biya mu
7: to idan muka duba maganan wake shi kansa wake ba waken suya ba ganin cewa shi bai da kwari kamar waken suya haka injina kuna injina da zai iya fitar da shi kuma fitar da hohonsa
6: in dai fadin wake muna yin injin sa amma ba mu bada hayan sa sai wanda yake so sai mu hada masa shi ya tafi da kayan sa domin production of wake bai da yawa na ajima shi din ma mutane da su su demand don production din sa bai yawa yawancin ma mutane bugun sa sai a mai shekara biyu shekara kuma ba mai injin sa daya ba domin mutane demand nashi kowa yana yin for personal use yawa shine ko domin nan Bauchi ba mu noma wake sosai kamar farin wake kenan yawa
7: to ya yanayin karban wannan injin da kuke sayarwa
6: to gaskiya alhamdulillah especially tunda nake into fabrication line wannan shekaran da muke ciki yanzu haka domin ba mu taba zuwa ga maciyan muka samu injin waken suya da yake cleaning domin every year muna go into research kowane shekara muna go to into research amma alhamdulillah a wannan shekaran mun samu gaskiya duk wanda muka je gonarsa akan wannan injin ma kadai na samu higher demand of the machines a company masu so a musu ma sun ce sai musu na walaki sai dai kan fabricate musu ma in ka je shago ne zaka wajen mutane uku ne suka bani nasu in musu yanzu haka domin sun je sun ga aikin a gonan kuma ya burge su
5: koya za a hada injin da kuke yi na bambaran kayayyakin gona da sauran injin da ake yi a waje domin gudanar da irin wannan aiki cikin sauki idan aka yi la'akari da ingancin su da ake fada shugaban kamfanin TJ Power and Sons Gel Enterprise ya bayar da ansa kamar haka
6: ana siye injina kasashen waje most of injin da aka siya kasashen waje mu ne ake kawo mana ma mu sadi mu dade gyara shi domin mu Nigerians we believe akan time ne duk injin da bari maka sauri ya baka abu akan kanin lokaci ba mu Nigeria mu muna yin tura shi gefe ne domin wannan machine ne yaje na samu machine a different farms gonaki da yawa na mutane na je na same su su ma suna aikin waken suya
7: amma ba su kai
6: amma ni in na je da nawa abinda za su yi awa daya in suka yi wani ma da kirke bude awa daya ni kuma awa daya na wajen buhu biyar buhu shida shi ya sa ya bani ahead of wasu ma suna ajina su su sai nawa sabila irin wannan aikin domin Najeriya muna son sauri ne da sauri don ba mu san bata lokaci aka bu shi yasa mu ma ta kawai jami'a mu ya kai ga domin last year wanda nayi last year ba yi abin da yace buhu goma uku ne alhamdulillah akan bisa daga waken suya kenan amma injin babbar masara ye in ye out chicken na nan dama wannan maganar na nan akan ta haka shi ma dama shi waken suya wannan masara a 40 seconds yana bada buhu ne ba an bari kenan ba bari ba yana aminci uku je baka buhu tare sol kuma babu yayi a cikin sa
7: abun da yake damun ɗan Najeriya shine yawan kuɗin da suke kashewa wajen sayan mai domin aiki da irin waɗannan injina ya yanayin shan mai na injinan da kake halawa
6: alhaji yanzu haka kamar yanzu haka ni shi yasa na bi mashin ɗin DC ni da kaina na bi injin don ga ingancin saurinsa da na yin shan mai nasa to Najeriya yanzu na siya man 5,000 na yi wajen 120 da shi ai ni a wuri na ban ga shan mai a wannan wurin ba domin diesel engine kowane buhu na waken suya na shi 1,500 to na yi buhu wajen 25 da lita da lita da ni man 5,000 to ni ban ga shan mai a nan wurin ba domin the way petrol and diesel engine the way ya riga ya zafi shan mai na shi raguwa yake ni a wurina ni ban ga wani fuel consumption a jikinsa
7: to ya ne farashin da kake sai da kayakin ka
6: to ai farashin ya danganta ne domin abinda na siya
7: irin yadda ake
6: siya abinda na siya kaga yanzu as last 2 weeks an siyar min da wani machine sai 1115 na siya shi at the rate of 650 amma yau yanda nake maka magana ne haka na siya shi 720 kuma na ga na ba su farashin wancan 70,000 ya hau kaina shi yasa in mutum yanzu ya zo wurin mu ni ba ni danganta farashi yanzu sai na tambaya me ne abinda ake sai da prime mover kafin in billing cost of materials ina nan domin ni fabricator ka gane domin irin wannan abun ne ake samun issues the fabricators the vendor domin yanzu ni magana da shi last month akan kasiyar masa da farashi bai baka kudi ba sai this month ya kawo ma kudi eh
7: kayan aiki
6: ko kayan aiki kuma ya riga ya karu zai ga kaman this person is not serious shi yasa wani lokacin wani aikin ma gummun ma kura da shi
5: shugaban kamfanin TJ Power and Sons General Enterprise da ke cikin Technology Incubation Center a works kan hanyar mota law kusa da wajen sai da waya da gyarawa na kauran Bauchi JCM Village a tudun wadan dan iya daga tudun wadan dan iya bari mu jiyo mu shiga kasuwanci shagon Alhaji Sa'id Isa Kari mai sayar da kayakin kitchen Alhaji Sa'id Isa Kari gare ka
8: dan yanda ka fada ni ne Sa'idu Isa Kari muna nan cikin kasuwan Wunti ne kasuwan Wunti Bauchi akwai karin kayayyaki da aka samu gaskiya latest wanda yake sababbi wanda sama wanda muke kawowa akwai su kala kala
7: kamar wayansu kayayyaki ne aka samu sabbi na kayan kitchen
8: kamar irin su kula na cin abinci akwai sababbi wanda suka fito irin su plate akwai su ma sababbin design da plate da su bowl dish akwai irin su dinner set da kuloli duka gaskiya har flask na shayi ma an samu sababbi da greater mu wanda suke dan bibiyan group din mu ma da su ga akwai shi sababbi wanda muka sassaka dukan su wanda kusan za ce ya cikin satin nan suka zazo
7: a baya wannan shago naka ya shahara wajen kawo wato kayan yin girki wato ko kuma mu ce risho ya a wannan bangare har yanzu ana kawo ko kuma an samu wani su sabbin launuka
8: eh kusan yanzu risho ba cika kai sosai ba amma dai mukan kawo irin na yan makaranta sai dai irin su gas cooker da na camping gas da su cylinder su akwai kuma mai kaman fridge babba mai kai biyu ai kai hudu ko kai shida duk wayannan su ne wanda yanzu aka fi amfani da su wajen girke-girke da sauransu muna da kuma shi kansa cylinder din wanda yake mai hada da kayan sa wanda ake kira shi camping gas su 8kg, 3kg, 5kg duk muna da su wayannan kala-kala
7: to kunolin akwai wasu sabbi ne waɗanda suka fito kwana-kwanan ne?
8: Ke kula akwai sababbi wanda suka fito kwanan nan kamar na Milton irin su na Yasa duk da BTCL su ne dai wanda yake mutane suka fi sanin sunayensu akwai su wanda yake gaskiya an yi sababbin design wanda sun zo su
7: ya bangaren kofi ne shan ruwa ko kuma na shan shayi
8: akwai kofuka na plastic akwai na tangana na tangaran akwai wanda yake zuwa cikin kwalin shi akwai kuma wanda yake zuwa in pieces ya danganta yanda kwastomomi suke so kuma gaskiya farashin su an dan samu sauƙin farashi sosai
5: Alhaji Sa'id Isa Kari mai sayar da kayakin kitchen a kasuwan Wunti kamar kullum bari mu karkare shirin namu a kasuwan Laushi shagon Abdullahi Caps Yahuza MD gare ka
9: kamar kullum dai sunana Yahuza wanda nake zaune a kasuwan Laushi a shagon Abdullahi Caps Ventures mun shahara wajen kawo manyan riguna da jamfofi da huluna kowane irin nau'i muna kawo zanna da damanga muna kawo hula dara da dogon dara irin na masarauta duka muna kawo su a cikin farashi mai sauki muna kawo hiramai na fitar ado na masu anko kowane irin kalan hirami insha Allah da huluna in kuka zo za ku same shi a cikin farashi mai sauki sannan in kuka ba mu irin samfur din da kuke bukata shi ma still insha Allah za mu kawo muku kuma za mu nema muku duk inda yake shiga ya fita za mu kawo muku cikin farashi mai sauki daga mutum daya har zuwa mutum dubu insha Allah za ku zo ku samu wayannan nau'in kayayyakin a cikin farashi mai sauki muna sai da daya kuma muna ba da sari muna mara balali da kwasomo a duk inda suke
5: Yahuza MD a shagon Abdullahi Caps da ke kasuwar Laushi da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin gidan rediyon Bauchi BRC naku a kullum Umar Faruk mu sake cewar mu haɗu a shiri na gaba.
4: suka ɗan kasuwa ku gaure don riba tana da Allah, riba tana da Allah. Allah idan ya baka arziki ka gane

0: Adena Shankwaya, Shirin Adena Shankwaya shirin ne da yake zo muku da kafar BRC Bauchi. Shirin da ke yaki da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi tare da aikata laifuka a tsakanin al'umma.
1: A sau da yawa ƙungiyoyi da hukumomi suna fa'ita shi wajen magance matsalar shaye-shaye da kuma aikata miyagun laifuka a tsakanin al'umma. Amma duk da kokarin nasu akan samu wasu mutane da ba sa kishin kasa ballantana na mutane wanda suke zagon kasa ga magance wannan lamari. Sai kana da kishin kasa ne zaka iya bambance abubuwan da ke dakile ci gaban kasa da kuma abubuwan da suke sa kasa ci gaba a fannoni da dama. Ma'ana idan zaka sa san al'umar unguwanku a ranka to zaka ji kana san al'umar jaharka. Daga nan kuwa zaka ji kana kishin al'umar kasanka. Duk mai kishin al'umar kasansa kuwa baya ganin barna ya bari ba tare da yayi kokarin kyamatarsa a ransa ba. Don haka me zai hana mu kai bayanin duk wani mai barna ko mai bata tarbiyyar yara ga hukuma? To ku sani ko unkula ko ko uhu baya maganin matsala. Don haka al'umma mu farka don yaki da miyagun cikinmu don kawo ci gaban al'ummarmu bangaren sana'o'i, ilimin boko, kasuwanci da dai sauransu.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، السلام عليكم. أرسلوا يو أتكين شربنا بذل الأيوة wanda hukumar gidan radio mallakar jihar Bauchi, wato Bauchi Radio Corporation BRC, ta da hadin gwiwar kungiyar musulmi kwararru ta kasar reshen jihar Bauchi tare da Adiyo gabatarwa Professor Bala Suleiman Talha ke kawo muku a kowane mako. Yau za mu dauki muhimmin al'amari wanda ke shine ginshiki a cikin rayuwa, wanda ibada ba ta samuwa sai da shi, mu'amala ba ta samuwa sai da shi, zamantakewa ba ta samuwa sai da shi. Kusan ya riga ya zama gama gare kowane al'amari. Wato wannan shine as-sabr, shine kalma ta haƙuri. Masdarinsa kalma ce kawai ta daidaito, wato a matsayinsa na wanda zai zama kamar ginshiƙin daidaito, ko kuma wanda a turanci ake kira shi stabilizer. To ita wannan kalma ta as-sabr, duk ayyuka ne ba da zagi su ana cin nasara tare da haƙuri. Duk ayyuka na mu'amala akan cin nasara saboda haƙuri. Duk wata zamantakewa tsakanin makwabta, ɗan uwa, abokan sana'a, abokan karatu, abokan aiki da makamantan wannan, ba ta samuwa sai da wannan kalma ta haƙuri. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala cikin Alƙur'ani yake ce mana: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الله سبحانه وتعالى يكي شبنا يا كو عندك إيمان. الله بيتي يا أيها الناس با، بيتي يا أيها المسلمون با، سيتي يا أيها الذين آمنوا يا كو عندك إيمان يا كو مؤمني عندك إيمان. الله إيماني حقيقي، إيماني والذي يكي تعتقد في القلب واللفظ باللسان والأمر بالجواري. شيل بطيء قدر ساتك ذو شنس سوى إيماني دا الله. آمنت بالله أي إيماني دا الله سنوكم يبروزا يبروتا أتكم باكينسا سوى إيماني إيماني دا الله تسوى كرمان سوى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن سبطيء قدر ساتك ذو شنس سوى لفظي دا باكينسا sannan ya aikata amaliyan an ga ya ce lallai aikinsa na mai imani ne. To sai ce mana ya ku wanda kuka imani, da farko sai ce isbiru, ku yi haƙuri. Isbiru umarni yake bayarwa, ce ku yi haƙuri. Ya ce wasabiru, ku kuma yi juriya. Haƙuri daban, juriya daban. Juliya wani abu ne mai ɗan ɗaukar lokaci, ba a take kawai ake yinsa ba. Abu ya sami ka yanzu ne ka yi haƙuri. Abu na biyu, juriya shi ne ya zama ya ɗore na tsawon lokaci. Warabi'u, sai ce kuma ku ƙara juriya, kuma ku tsare iyakokin addini, kuma ku bi Allah da taƙawa game da fatan za ku ci nasara. Wannan kenan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya mana, cewa mu kasance masu haƙuri, masu juriya, ko masu tsare iyakokin addini, shine warabitu. Wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya manta gushe ne, idan muka tsaya muka dauke shi, insha Allah za mu ci nasara. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara jaddada mana wannan al'amarin, sai ce mana walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wajju'i wa naqsin minal amwal wal anfus والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المفلحون. يكي سيدة سنو زام جربيكم زام بك جربوا بشوء من الخوف لون أبو نسؤو وليكي نسؤو wajju'i da kuma yunwa,
ونقص من الأموال لتورهم أرزكي والأنفس درايوكا والثمرات دم فنقونا وبشر السابرين إن شاء الله كي بشارة إيش كي بشارة قم سحقني كذا هر هر كان هم ريتاش قطشنا الأمر ينزل حالي ناس أولو ربي كتشكي أولنا كسا هو أي نجا وشا قولي يا كتشم مي هقولي مي قال الأمر مك الله دبلو كتشم ده كذي شو النصر الكا هو كما سام مثلا الكا ثنا تتر دولي باور دعوجان الله سبحانه وتعالى بني إيه مك جرب باوا دهار كتشم أولو yanzu misali babu wanda yake hankalin sa yake kwance da zai ce bare tashi daga Maiduguri jihar Borno ya kama hanya ce zai tafi Abuja ko zai wuce Abuja ta kamar ko Lagos ko Port Harcourt yace yana tafiya da yakin zai tashi wannan tafiyar har ya isa babu abin da ya same shi kan hanya idan ka je irin kasashe da suka shiga ba suka shiga jirgin kasa su yi tafiyan awa 20 ba su da tarar da bai da same su yau mu bai tafiyan kafa bai tsira ba bi tafiya kan dabba bai tsira ba bi tafiya cikin babu ko mota ko jirgin kasa bai tsira ba shi kansa jirgin sama ba ga ba tsira a cikin sa ba duk da matakai da ake dauka na tsaro to Allah ce zai jarabi mu da nau'i na tsoro yau jihohi da dama a cikin arewacin Najeriya da makamantan su kasuwa ba ta ciwuwa ko jihar Bauchi din kwanakin baya sai da aka dakatar da cin kasuwar dabbobi a wasu garuruwa kaga an samu tsoro ya shigo cikin wannan lamari a yanzu aka yi jihohi na Zamfara Kebbi Sokoto Katsina Niger da wani yanki na Kaduna duk kusan kullum cikin kwanan tsoro suke hatta jihohi irin su Bauchi da alhamdulillah Allah ya tabbace mu ba mu da matsala irin ta wannan tsoro din da yawa na hanyar ko yan garkuwa da mutane ko yan fashin daji ko masu satar dabbobi da dai makamantan wani ta'asa da su sama al'ummar musulmi a yau to ko mu ne gurin babu da yake ne cewa ko bi da mai tafiya daidai to Allah ce zai jarabe mu da na tsoro menene maganar tsoron a hakuri wajui to idan aka ce kasuwa ba za ta ciwu ba noma ba zai yi ba safara ba za ta yi ba a yi maganar yunwa Kaduna za ta shigo to idan aka jarabe ku da yin wannan ku yi haƙuri wani ƙasar bin al'amuwal duk inda aka ce kasuwa ba za ta shigo ba noma ba zai yi ba sana'a ba za ta yi ba a yi tauye wani tattalin arziki ya riga ya tabbata ko da kuwa ina ne wal anfusi da kuma rayuwa rayuka ƙididdiga ta nuna cewa daga watan Agusta na 2025 zuwa watan Yuli na 2026 saboda rayuka 7,300 suka salwanta ta wajen hannun 'yan ta'adda masu garkuwa da jama'a da masu kisan gilla da 'yan tare da wani tsaye a dukkan ƙasa wurare a cikin ƙasar Najeriya kaɗai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka muna na fita cikin wannan al'amari ba kuma daina ba ba da jimawar lubba wani tsohon janar din soja wanda ya kiransa rabe bezo janaral rabe yan ta'adda suka riƙe shi hatta sai da ya mutu akwai wani shugaban wata ƙungiya ta addini wanda aka riƙe su dattawa su biyu sun fito fili sun yi bayani sun yi komai ga shi nan suna zaune suna ta roƙo yadda ya fitar da su abuwa gagara ɗaya daga cikinsu Allah mishar rasuwa akwai wani bidiyo da ke yawo shi wanda aka kama shi a matsayin ana garkuwa da shi bai san laifin da yayi ba shi wanda ya kama shi bai san laifin da ya masa ba amma duk da Allah yana hari da irin azaba ta wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan jarka ta roba ake narkawa a kulle mata wuta sai a kulle idan mutum a kulle hannayensa ta baya sai a zo ana diga masa ruwan wannan roba ta jarka a jikinsa kuma muna da gwamnati suna ganin irin wannan abubuwa suna gudu a cikin ƙasar nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka mulu fita wasamarat to su ma bani gona za a rasa su dalili sai an fita ake nomawa Allah ya saukar da ruwa ga ƙasa tana nan amma ba ka da 'yancin fita
kaga amfanin gona ba zai samu ba. Ya kai ga matsayin da idan kana da gona kana so ka je kai amfani da ita, sai ka samu da ita dan kayan satulin din su ka ba su wani kudi. Sai ka ce su da hukuma. Sannan lokacin da ka zo girbi sai ka dauka musu wani yanki na daga abincin wanda shi da bai yake da zakka, sai ka dauka sai ka ba su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka ba mu fita. Amma Allah subhanahu wa ta'ala tunda yace inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ke subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah ba canza muku yanayinku daga ni'ima zuwa kunci, ko daga kunci zuwa ni'ima, sai kun juya da kanku. Saboda me? Kibbil tafarkin Allah shine yake kawo juyawan da kanku. To dalilin wannan, to duk da mun samu haka kanmu a cikin wannan lamarin, sai Allah ya ce amma wa bashirin sabirin, Allah ya ce kai bishara ga masu haƙuri. Su wa masu haƙurin nan sai ce alladhina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Su ne waɗannan mutane waɗanda idan wani abu makamancin wannan, ko tsoro ko yunwa ko tawayyar tattalin arziki ko rayuka suka same su, suka tabbatar ba su ɗora shi kan kowa, sai ce daga Allah muke kuma gare shi za mu koma. Ai akwai yawma tubala sara'ir alyawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akwai ran da za a bayyana sirrai, ka aikata abu a ɓoye Allah ya ganka, ka aikata shi a bayyane Allah ya ganka, ka aikata shi da gangan Allah ya ganka, ka aikata shi bisa tilastawa Allah ya ganka, ka aikata shi saboda izgilima Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ganka. Kuma a ranar ne zai bayyana dukkan sirran da suka kasance. Sannan Allah ya ce alyawma natimu ala afwahihim, ranar da bakuna ma Allah zai rufe su, wa tukallimuna aydihim, hannaye za su dinga ba da shaida dukkan abin da mutum ya aikata, wa tashhadu arjuluhum, kafa kuma suna gaskata wannan abin da hannaye suke faɗi. Bima kanu yaksibuna, bisa ga abubuwan da suka aikata lokacin da suke raye. To wannan al'amari babban al'amari ne. Fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Kada ku taɓa bari rayuwar duniya ɗan ƙalilan shekaru tsananin su guda 70 ko 80 da zaka ji daɗin su. Kada kuma ka taɓa yarda shi Iblis wanda ya dulbiyar da kakanmu Annabi Adam alaihi salam. Yau kuma ya zo samu ƙananan masu imani su kuma yake so dumiyar da mu. In ba haka ba, me maka daɗi a ce kayi garkuwa da mutum baka san dalili ba, kana son kuɗi a wurinsa? Mutumin nan da bai taɓa ganin miliyan ɗaya ta saba kashe sai an kawo miliyan 20 a sake shi. Ga duka ga azabtarwa. In ya gagara wani lokaci a kawo kuɗin ma a kashe mutumin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shin mai aikata wannan ya yi imani da ranar tashin alƙiyama? Shin yana jin hakki na jini da yake zuwa yadda yake so samu kuɗin da yi wannan rayuwar? Haka fa shi ma wanda ake kashe ko wanda ake zuta shi ma haka ke so ya rayu. Kina ga ƴan siyasa mu, hakkin shugaba a rayuwa shi ne tabbatar da cewa ya kula da rayuka, ya kula da dukiya, ya kula da ƴanci na walwala, ya kula da zuriya, ya kula da dukkan ƴanci na addini da mutum zai aikata shi cikin rayuwarsa. Yau idan shugabanninmu suka shiga suka bari wannan ta'asa take kasancewa. Shi a Bahaushe ya ce wai abin da ya bar doma baya barin awai. Yau idan kana jin abin da yana shafan talakawa saboda ba su da mafita, ya fara taɓa manyan mutane. Sarkin gobe ba a jima ba a kashe shi, yau ga malamin addini an kashe shi, yau ga janar ɗin soja an kashe shi, ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Wai idan kunne ya ji aka ce zuciya ta ɗauka, sai jiki ya tsira. Shugabanni ku ji tsoron Allah, ku sani cewa hakki Allah ya ba ku, kuma dole zai muku tambaya don ya ce kullukum ra'in, ta hanyar manzansa sallallahu alaihi wasallama. Kowanne daga cikin ku makiyayi ne, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kuma duk abin da Allah ya baka kiyo sai maka tambaya kayan sa. Saboda kafin Allah ya maka tambayoyin da ba za ka iya bada amsa kayan su ba, to ya kamata ka yi wa kanka qiyamul layli. Allah ya ce wa laman sabara wa ghafara illa zalika liman azma al-umur, wallahu wanda ya yi haƙuri ya kuma afuwa ya gafarta ma wanda kai yake jin kamar cutar da shi. Inna zalika min azmi al-umur, daga cikin manyan al'umura a ce mutum ya cutar da kai, ka kau da kai, ka ce ka yafe masa, wannan babban al'amari ne. Amma Allah yana son haka. Allah ya ce istainu bisabri wassalat inna allaha ma'a sabirin. Allah ya ce ku yi
nitso cikin al'amuran haƙuri wasu salati kuma tsaye da sallah inna allaha ma'as sabirin Allah yana son masu yin haƙuri wannan kalma dai ta haƙuri ne gaba ɗayanta ana so mutane su da su zage a kanta Allah ya ce wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin Allah ya ce za mu jarrabe ku hatta na'lamal mujahidina sai mun san su waye masu dogewa kan ɗaukar kalmar Allah minkum daga cikinku was-sabirin kuma masu yin haƙuri wannan al'amari ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yana son sa saboda haka idan muka dole muka yi wannan haƙuri muka zama masu afuwa to insha Allahu Allah zai taimake mu cikin al'amura kuma kamar yadda yake kira ga shugabanni shi shugaba haƙƙi na haƙuri wajibi ne a kansa za ka yi wa kowa komai amma ba a burge mutane amma kar ka zama son kai kai kadai daga kai sai ƴaƴanka su ne kadai suke jin me ake ji a cikin tafiyar ta harkar mulki to wannan abun gaskiya al'amari ne wanda yake babba ana buƙatan a ce an samu cin nasarar Allah kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasari'u ila magfiratin wajadatin ardu haka ardu samawati wal ardu uddat lil muttaqina alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal khazibin lil ghaiz wal afina an nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ku gaggawa zuwa ga wata irin kasuwa ko tijara ko kuma hannun jari ko wata gafara wanda aka tanade ta ga masu takawa yace fadin wannan gafara kamar sabbai da kasai ne aka tanada wa masu takawa sai Allah ya fassara su waye masu takawan nan sai ya ce alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai in baka da haƙuri ba za ka yi cirewa ba wallahi tallahi ba za ka yi cirewa ba ga dukiya biliyan amma ash-shaytanu idhakum al-faqra wa yamurukum bil-fahsha shaytan yana muku wa'azi ko yana muku hutuban cewa kar ku taba dukiyar ku saboda akwai matsaloli sai ya kama kashi dubu ga matsalar ka ta kaza ta kaza ta kaza ta kaza amma kuma idan ka zo yin aikin alkhairi ne lokacin da ka zo yin aiki na asha kuma wanda yake akwai riya cikin sa sai ta kamba ma kai ce ai girman ka ya wuce haka ka dauka kai kaza kaza kaza kaza wanda babu lada a cikin sa don haka yake ce yunfiquna fis sarai wayannan wanda suke cikin lokacin da suke cikin yalwa wannan ra'i a lokacin da ma ake cikin kunci sai ce wal khazibin al ghaiz wayannan wanda suke hade fushi idan wani ya cutar da kai kai haƙuri shine ka hade fushinka lokacin da ya faru ka ce wani ga haƙuri sai ka ce na haƙuri ba za ka zo sai ka ga baka da mafita sannan ka ce kai haƙuri da wannan baka haƙuri amma aka ce maka wal khazibin al ghaiz sai ka hade fushi lokacin da kana ga za ka dauka mataki sai ka je ka dauka a malam wani ko kuma wani dan social media ya hau kan pagin sa ya zage ni na kai shi kotu ko na kai shi gaban hukuma ko na duka irin wannan abubuwan muka yi haƙuri da kabi wucewa ne idan kazafi ne ba kanka aka fara ba an yi annabawa hasali ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce boka ne an ce bisihiri ne an ce dan kaza kaza ne an ce duk ba abin da baka gama sa ba annabi yusuf alaihi salam da shirin dan uwansa binyamin lokacin da aka yi Allah ya shirya kai ne a boye sikeli cikin kayan binyaminu da aka zo aka ce gashi ya sata yan uwan annabi yusuf alaihi salam cewa suka yi wannan anonin uwan suka sha zaman can shi ma dan uwansa ma wanda suke magana da shi din shi kansa an ce shi ma barawo indai sata ne to lalle shi ma daga cikin bala'i ga kuma da shi suke magana ba sani ba amma lokacin da suka zo sai suka ce kai amman ka annaka anta yusuf suka ce kaman kai ne yusuf me yace musu sai ne yusuf kuma wannan uwana ne saboda haka a lokacin sai ce mu za ta dirba alaikum al-yawm kada ku taba jin kuna da sauran matsala kuma da zai an riga an yafe muku na yafe muku mana roƙon Allah ya yafe muku akwai darasi mai dimbin yawa cikin harka ta annabi Yusuf alaihi salam duk irin wahalar da ƴan uwan suka bashi ya yi haƙuri ya jure ya kai ga matsayin da yana da taska ta amfanin abinci wanda yake badawa ko ake sayarwa amma lokacin da ƴan uwan suka zo kan sharri duk da haka bai ce ya kore shi ya kuɗe ya tura sel ba to mun karanta irin wannan wa'annan kisosi idan muna tadabburi a cikin su ne to wannan yana da matukar kyawu cikin al'amuran mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yake ce at-tahur shardul iman shi tsarki da kake ganin sa yake da imani
walhamdulillah tamla'ul mizan. Idan kana yawan ambaton alhamdulillah tana kara maka nauyin imani akwai sikeli nauyin ladanka akan sikeli wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani amtala da samawati wal arda. Ita kuma yawan karanta subhanallahi walhamdulillah ita ma tana kara maka nauyi wajen samun scaling ka ranta san kiyama. Sai ce wasu sadaqatu burhanu yawan sadaka da dukiyar kuma ita kuma hujja ce a gare ka. Wa sabri diya'un shi kuma wa sabru diya'un shi kuma yawan yin hakuri haske ne a gare ka. Wal qur'an hujjatul laka shi karanta qur'ani da kuma sanin abin da yake ci da kuma aiki abin da yake cikin alqur'ani to ita hujja ce a gare ka. Saboda haka a dage a tabbata cewa ana karanta qur'ani au alaika idan ka karanta qur'ani ko kuma kake karanta qur'ani ka karanta shi kake yake da shi zai zama hujja a gare ka a kanka. Idan kuma baka san shi ba da gangan duk da dama da Allah baka naka san shi baka karanta shi ba baka aiki da shi ba duka dai hujja ne a kanka ba a gare ka ba. Sai sai Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana cewa shi wannan tushen gishiki na hanyar da za a samu a kubuta tsira shine hanyar da za a daure a ga cewa an dauki hakuri a rayuwa. Dan haka yake kira mu da cewa fa amma bi dagha wa athar al hayat ad dunya fa inna al jahima hiya al ma'wa. Wannan wanda aka karanta mishi dukkan kalmomi na hakuri kamar da fari da farko cewa ibada ba ta yi sai da hakuri. Kana cikin bacci tsakar dare a ce tashi kai kiyamul layli asuba tana ya ce tashi ka fita masallaci ka je kai sallah. Idan kai sallah ka ce ka zauna kai zikiri har fitar rana ko har zuwa fitar rana sannan azahar a ce ka tashi ka je kai sallah. Kana cikin kasuwanci ko kana cikin office ko kana cikin meeting a ce tashi ka je kai sallah. Lokacin da ka gama ka ci abinci za ka huta sai a ce tashi kai sallah asar. Kana sallah asar an ce ana so ka dan yi takaraka dan yi karatun alqur'ani can an jima ce sallar magriba ta yi tsakanin magriba da isha ana so ka zauna kai ta karatu ko kana sauraron karatu. Ana zuwa sallar isha kana cin abinci aka ce ka dan huta ka dan sai ka tashi sai ka fara wani karatu kaga dukan shi na menene na hakuri ne in babu hakuri ba zai dukiya da dadin ta nan ka dauka ka mika wa mabukaci ta da matakar wahala. Wannan shi ma al'amari ne wanda yake sai da hakuri a cikin sa. Ka sasanta tsakanin masu sabani shi ma wani al'amari ne babba. Wannan shi ma ana bukatan sai ka amfani da hakuri. Ka ziyarci wanda bai kai ka ba a inda yake ba tare da ka je neman komai gurinsa ba ta yiwu ma ka dan hada masa da kyauta sai ka hada da hakuri sai ka yi kishi a cikin al'amari. Don haka muna bukatan hakuri da tuna mu'amala irin ta aure kai za ka je ka nema ka sha wahala a baka a lokacin da aka zo daurin aure sai iyayenta su ce wani sai hakuri iyayenka su ce sai hakuri yan uwanka su ce maka sai hakuri yan uwanka su ce maka sai hakuri abokananka su ce maka sai hakuri abokananka su ce maka sai hakuri sai kai ta mamaki ma shin auren da ka bar daddi aka yi su ba me yake ka kuma kowa ce maka hakuri hakuri hakuri to idan babu hakurin auren ba zai zama ba. Karatu in ba hakuri ba zai yi ba. Shugabanci in ba hakuri ba zai yi ba. Zamantakewa in ba hakuri ba zai yi ba. Don haka kalma ta hakuri ko muki ko muso idan muka rikice a cikin zukatunmu to insha Allah kamar da Allah yake cewa fa amma man taga wa athar hatta dunya fa amma man taga wa athar hatta dunya fa inna jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Idan muka rike wannan abubuwan idan muka rike wannan abubuwan cikin al'amuran mu wanda yake musan zuciyarsa ya fifita duniya Allah ya ce mutan zana mai su tafi dacewa da shi amma wa amma man khafa maqama rabbih wannan kuma ne tsoron tsayuwa gaban Allah subhanahu wata'ala ran tashin alkiyama wani han nafsa an lawa ya hana ransa abin cikin su ɗaya daga cikin haka ta buɗe wannan aljanna ta hirma Allah ya samu daga ciki to wannan masaukin sa shine aljanna Allah ka samu daga cikin masu wannan irin dausayi da Allah subhanahu wata'ala mai tanadi ba dan komai ba saboda ni'imar da ya mana kawai da kuma wani rahama ta sa da ta nada mana ita. Amma wanda yake yin hakurin kashin sa na dama wanda yake tsaya dubi gaskiya ya kuma bi gaskiya
to wannan karshen sardama ba ma fata mu farka sace mai daga cikin wannan a cikin watar ayar Allah yake cewa sa'u ila mafsuratan daga kai sai yake cewa wal khazin al gaiz wal afin an nas take ce masu yafiya ga mutane ai duka inda kaje ana magana yafiya an da taba maka martaba kace ko an taba dukiyar ka ko an taba mutuncin ka ko an taba maka wani wata dama da kake da ita shine yake ce kai hakuri sai kace to kana ka yafi wallahi yuhibbul musin Allah kuma yasa masu kyautata ba idan kai yafi ma mutum din kar kuma ka bishi bisa da kudi sai ka bishi a hankali ka kyautata mutane da tankan al'amuransa to shine abin da ake nufi wallahi yuhibbul musin Allah yana son masu kyautata ba duk wanda zai yafi yayi hakuri to wannan yana da cikin masu kyautata ko shi ibada da kake ganin sa da Allah yake ce maka ya ayyuhal muzammil qum lillahi illa qalila nisfuhu Allah ce nisfuhu ba aw kus minhu qalila aw zid alayhi wa ratil qur'ana tartila ai harkace ta guri duk da cewa umurni yake bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mu ma ana son mu bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurin cewa mun samu damar mu mun yi ibada bisa cancanta a lokacin da kuma dace yake ci mana ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ke qum lillahi ka tashi tsakan dare illa qalila ka tashi kai kai ibada cikin dare yace nisfu ka dauki rabin dare kana ibada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau da Allah ya lura ta mana dole sai mun yi wasan ta zai ba da ran mu yi awa 6 muna kallon talabijin mu yi raka'a ta minti 5 da kyar a fanta amma Allah ce nisfu aw kus minhu qalila ko kuma kadan takaita kadan aw zid alaihi ko kuma kara ma kan da bintan waratil alqur'ana tafsila kana kana karanta alqur'ani da buliya mai kyau da kuma fahimtar da ke cikin ta wannan abin da Allah yake ma amana Allah sallallahu alaihi wasallam umarni kenan yau da zamu samu wannan gata da mun ji dadi da mun bar magana rayuwar duniyar nan bushe rayuwar duniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta kai darajar fifikin sauro da kafiri bai samu ruwan da zai sha ba amma mun fifita sama da kuma mun kai ga matsayin da yanzu mun ba bada kan mu ce kawai kawai duk abin da Allah zai yi kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ko hukumar Najeriya kace mata duk abin da ta yi kai ka shiga uku bare Allah subhanahu wa ta'ala halici Allah ya taimaka mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah.

ka kulla waka kai ni gai in zara amhi kana bugun to da hauni sina da kai urama wadala na san ka kai kai ma buduma dani dare da ko ni na te ma ko nai ba ba

0: mazan lako uda shida tul kai ba mu ya da o wani da so ba
1: karar zago
0: mi yaddata akwai wani na data gaza nan ba ta da an zo na gi ba ri ga ji ya yi ka bai san
1: ka ji kan hasan
0: in ka yarda
1: ji kan hasan in ka yarda
0: na zo ka yarda ma akawal
2: Ya
1: jibrin

0: woba amin saboda raji ba wani ka kiya kuza kuma wada ba wani ka kiya
1: wa amma ran kwaya
0: wa tira sunna
1: saboda
0: wada kiya sunna wada ba sai ya cu jana kafin wa buja ce ta sunna mi ba amin wa
1: babu
0: jani wo baya hala jana ba bare
1: babu
0: to an wuce ba ma da sirrin sunna ma gundun ma gulmi ma gulmi ma gulmi tin shi na
1: mun san biya mu kwanya kuma ma gana su burawa shi na da sakata mu rangui wi dawa ci da mu wi kum wi yan ya suna kun mai kun kuma zuni ya fiyo mana kusan yawuna ya tiwa wali cina kwa ku ba manda ka gana su burawa shin wali cin ci sakata
0: ai ce ba mu na doyi ba bare ma gudulau ma kudulau ma kudulati mana ba can ma a gantin bane
1: tabu
0: dinga wuyin rince dinga wuyin wato kuma ti wi shi akwai liya ma'amu
1: tabu
0: kar ma'amu shi
1: tabu
0: kar ma'amu shi ba bare ko kwakwa ma kudula ma sa ma suna ba din yambu ma'amu duniyici nana ba bare mun shin ta wulo
1: man daga fiya koyo su
0: man ka yawa kaman gumana babare ai gulbi ni hifo
1: tabe
0: ko ba ba balle ka kano ni ma
1: tabe
0: ko ba ka ka wini ni ma
1: tabe
0: me da we mai na ka ka wini sunu
1: tabe
0: we mai na gulbi sunu we ma to ashe an waye babare ci buna ma suna ba din ko kwakwa kaman idiya ba din ko wale ko kule babare dole ce ta dinnan a faki lokacin bunaka bunaka fala
1: wa
0: fiya ku yin shi na a faka babu naka kartakai
1: babu kartakai
0: babu naka kartakai
1: tabu
0: ashe wai won ku zabe tin duniya won gawo bu kofawo ku zabe tin kwa ku babu naka macica walaya wa gana kura
1: won ba nan ba danu ba di
0: to wai ashe cimbuna mana ba transna matsugawo tsagiwo fiyatina
1: lubulubai
0: matsugawo tsagiwo lukwa hinshina matsuga tsagiwo mana karawa hinshin hinshin ta kuzawa mata baya dinga
1: dindilan na kuma na
0: kuma hin ma dai
1: tabu
0: wai ma suna ba ko winter dinna hinshin ai ta dai
1: tabu
0: kuma hinshin ta nahu
1: tabu
0: hinshin kuma ta gulu hinshin kuma ta kuzo ko ba ba babare
1: to su bai rawa hinshin kati kwa ku ba ma kuza da kan mai kanje wala yandi ya duwaya
0: a to ba bare ai cha wali goman ci gana ci cho
1: tabu
0: ci cho sai goman saura fiye kasun su ma na haba yi bacin chadi cha maka be ko
1: tabu tabu
0: to shi na biyu sun kalau
1: ya shi na biyu sun kwa
0: kuza wi sirzuhuna ai da ba ta ni a bari daga sir ruwai ta shanna su bawi niyasi kuma ta gulma kin India piyansun ko gaya piyansun
1: cha
0: cha cha cha di
1: tabu
0: to mangulmi maguli magodi tin shi na
1: magodi
0: yamu mana ka ta bine kun rokon shi na cha ba marawa shi ta biyu sun kamar India ta ikin lubulubi
1: tabu
0: to ta biyu sun lubulubi
1: to mana kusan gangiwe da ba ana subiya biyan in jukuna hala ya dabi na yi su
0: alba
1: ne gwalfai
0: su ba na kuje lai
1: ya ti baya sun kwa ku ba wani wali ta sun cha ban dandara
0: ba bare cha wala wani cha ban dandaro an ga dandar kam cha ban dandaro
1: saboda ni bibiya wa
0: ah wato yambu ya da ba wala yawo
1: wala yawo
0: won wule yawo kuma dole cha ba cha wali ci bar ci fakiya
1: tabu
0: Aku suka bawa orang, sebenar cer, ya kuwa, ya wargan, ini ikhaya bayar kuga dengan gawai nisum.
1: Cepat.
0: Aku suka, ya bayar gengan dengan tara.
1: Tara.
0: Ayah sedaya, ayah lekaya. Awak eh, coba gomani ini hina hia, ini lehia, kengulibana. Coba ini bayar gawai nisum, begini gawai nisum. Koi lekaya,
1: koi
0: kui ayah lekaya.
1: Waktu.
0: Amma buda ba dinga aguji ko su bar su buda ba yi digin gagana har abar daga tara
1: tara
0: yi da buda gangai yi ya
1: lekai
0: aure ga
1: wule to wali tin da fiya
0: ci Tirakapia. Run he dava by his jabutai gangay bavari. He jabuti gangay, jabuti gangay. Memo quanta da achi.
1: Say drapia the goody.
0: Away. But dava a pile licky cream
1: gutty. Gurday.
0: Eh? A pile licky tajipa gudusutu gutty.
1: And the
0: Uneshi tenam.
1: And the kakoku.
0: And the katuru.
1: The Unai.
0: And the kakoku.
1: Double.
0: Away. Transurna.
1: Ma
0: Away, what it is that you put in a we sin out to Yamber Catia,
1: Tabuka,
0: Yamber Catia, we tattoo with we tattoo
1: Dunga Bulaina,
0: eh?
1: The Wunaga Mosese Tabulo.
0: Harkin Yinakai, Harkin, the name
1: Tabu.
0: Umbe Babu Kuzakapietina,
1: Tabu,
0: Sinna and the Takakuza Pietina,
1: Tau,
0: the Nichina Kapuza Pietu,
1: Babu,
0: Belay the Dabu in a Babu,
1: Tabu,
0: Kuba,
1: Tabu,
0: a shame way. Matura kun rokin shina
1: tabu
0: ta biyan musu bin ka ga da
1: yawa yi likai
0: yawa amma yi su da ba ya ja gadi
1: tabu
0: eh
1: tabu
0: su ja gadi na ruku sun
1: tabu
0: ina kiyin din na ka ruku sun ai
1: tabu
0: ce ba na ban kinakai
1: kinakai
0: sai na amma
1: wa samu
0: har babu yardiya har babu yardiya babare Wukine buda ba ta ja gadi
1: ko yi jambuna
0: eh
1: tabu
0: to we sambi ida ba
1: jabana
0: jabana ko he ma jabai yanzu ida ba mun wiwi san ba tsuwa
1: yara tsuwar ba ga tuza
0: ashe wai transurna
1: gungaye ma
0: ma san ba tsuwar bunakatiwa ma san ba tsuwar bunakabira ma kuma ji da tsuwar can ba
1: ta ba biya
0: can ba suka ta gwaruna
1: ta ba saba gwaruna
0: wai tsuwar ba saba gwaruna
1: tabu
0: to kar ma sama ma kama tsuwar buda ba hikima hina tsuwar bunaka tira ma tsuwar bunaka sarba dinga goyan bu ma ku zabe tina
1: tabu
0: mun shin ai cema
1: mun
0: shin ai cema mu zai biya
1: cema
0: Shimu a chamu muziwi
1: bane a musu
0: shi a chamu muziwi
1: da ba
0: yambu duniya jade
1: ma kunta ne
0: ashe amma
1: ma saboda yi dalin binahi ya ba san ba anti durai
0: tumba tum ya kira ta jana
1: to ka kiri ga muzi
0: ya kana ta ni ya naka dani ya naka di ya kana ce ya kana ce ya ina kanna ya kana mutubu ina
1: to wuna
0: yam kau bi laibe
1: to mu ga mu zai tunda ta bi
0: ya rakwa ta ban sun garura ya bidiya mu suna
1: to wuni
0: ba ya ma ba sun su
1: ya bula kuma
0: waye tiran suna
1: ya bula tubura
0: na gica ci hun
1: cihin ta gica
0: ci ci hun na gula su bane
1: bane tabu
0: varin bun bane
1: wannan ka tuzo ta ba wa tuzo
0: ko ba ba
1: sai ta tuba bane
0: wa tuzo kuma rufa
1: ba inda ka bara ka kumara
0: ya
1: inda ka bara ka kumara
0: kuma rufa wa tuzo kumara
1: tabu ka
0: ba bare
1: ba
0: Munaga kuda fitina
1: babu babu sunan sai ta miyo
0: amma wa zuwa barbari ba
1: to ga barin su ta bara fas
0: anwe akwai barbari
1: tabu
0: akwai kumara
1: tabu
0: zuban su ban mare kwa
1: kan barbari kan kumara
0: kan kuma zunun bane
1: tabu
0: kan zuwa fitina
1: tabu
0: kan zuwa kwa fitina
1: tabu
0: ko baba kan mardiwu bane kan mardiwu kwa
1: bane tabu gungaye ma
0: kar na samu
1: tabu
0: mun din babare
1: tabu
0: kar wa samu kar wa vanwi
1: tabu
0: ko wuwi
1: tabu
0: ko mamiya aku zgo babare
1: tabu
0: wa zabaki gan yan biya na ka cucunwa
1: cinwana
0: ya ci butuwi
1: uga ta muzai tawi
0: wata hu ko wudai
1: tabu ga
0: gumani yi uba yi ta ka mu ba ma dai
1: tabu
0: uba ma ban bayo
1: wuyan ya sana wai babu yanta
0: kuma sai ce da ni tun ban bayo
1: tabu
0: ashe an waye transurna
1: gungaye mu
0: kace mu ci huma
1: tabu
0: ma fala din ya mu ya mu la kun ce ni
1: tabu ma yambani timu zai
0: zance addinin buda ba zance yankin kai yan addinin daban
1: daban
0: kina kai
1: daban daban ka
0: aguzi go
1: daban
0: golfiti winaka kun golfiti ti zuwa gurin shiwa
1: babun
0: winaka kun cani
1: babun
0: anwaye
1: don
0: yi a mulwi a da aiwa kina tana
1: dinan
0: ma
1: dauka
0: saboda addinin na to karwa sama kan cikin
1: jabu jabu
0: don ma din budu waye duwuti gare ai raina wai
1: asna
0: ai suna galwa usna mata addini
1: jabu jabu
0: din mutu be
1: ni
0: ra kuma ai duba won ma usna bu amma
1: jabu ko
0: sai cambuna ka buju yambu na ka mun
1: to ga ba
0: wishin a cucin huna wishin a cuci wishin a cubi na huna
1: wishin
0: a ju kumai wishin a cu
1: kalbina kan
0: kalbina babare
1: jabu
0: dilini bu na ka
1: da ba usun
0: wa kitau
1: usun
0: wa ya wa ma yambu si yam bane
1: jabu
0: hi yambu yan kamun tayo
1: jabu
0: yambu da ba yan bane wishin a cu dilina
1: jabu
0: wishin a cu changana
1: jabu
0: shin a ci inga mu yambu na ka mu
1: jabu
0: agus go amma wiyana sai ya jiba va
1: mulusun
0: yan zance a duniya da tani ina ma tani ina
1: jabu
0: to kan wuce ba ma
1: kuma
0: ma da
1: mazai sai ta fiya ti durai
0: kullum
1: jabu
0: kuma fu mata bi na mu
1: babu
0: kowa na ma ta bi na ba bare
1: wannan ya suna kan mai kuma wali widawa wa kan budubi na ai sai ta subu din azube ni buda wa tibiya ti dure
0: to ran wai ce ba ma da turkushi tiran sunna kar ma sama makina
1: subuda
0: ya ja gadi
1: tabu
0: tabu ya ja gadi to ran wai man malai ya biya musu ban subuda ya ja
1: ya ba ci wai
0: yawa ko ga ya ja
1: gadi
0: ya ja
1: aci
0: ko an waye ce ba ma da tarin sunna kurkushi ma bira an kuma ma fala rinci ma fala wuyan bunaka bulan laye ma ma biya yan bunaka mu kar ma gana mun wai wi biya wi san ba tsuwar na
1: tatuza to ga walin bunawa
0: an waye
1: to mana
0: ma suna ba yambu naka man ka amu ma suna yambu ma amu babu
1: to mana tubu papara tati biya mai kuma subuda ba ya ti gida darhin tadai ya tsira ti girdi ta sun kwa ku ba wali tudadi tunda rana wai ta bina
0: to babu rai kaman inni ma sun ya goma ni waye awuna ma makiya patawara ko waye ma wicha yi wuni ne to zo
1: jabu
0: yambu ma laya ta dana babu rai
1: ce
0: ba ma ka golfai daga kofa
1: jabu
0: golfi tu wuti tu kofa
1: dukun
0: ta tsawi
1: dukun
0: ta danza
1: jabu
0: ma kurkushu su ma rawa shi na
1: jabu
0: ya da ba ya da bin cin cha wale babu
1: jabu dan
0: danga gumanu ne kaman bahuna
1: takin
0: ma jau ai ma jana kani ai ma jana
1: ta kuma a jaratu
0: kuma yihin ma na ka tira jigina
1: wasna
0: a jaratu
1: a jaratu
0: ran wuce ba ma laya ba shi na jau tiran sirna ma rawa shin gunta mamuya
1: gunda mandaka inda ka davina
0: saboda din tana mana kaman an ka ga biyo
1: iyo
0: an ka ga bulum
1: gunu
0: ba fare wai sai ma da shi na jaya mamuyan bane
1: tabu
0: kurkushi
1: kurkutu
0: marawa shi na
1: tabu
0: marawa golfai
1: dan
0: golfi ti kofa
1: inda ka ci ba kun kusan su fara

0: shin a ce mun zuwa biyaci
1: bana
0: shin a ce mun zuwa bane
1: bana amma
0: shin a ce mun zuwa
1: da
0: yan budu ni ja dai
1: ma kunta ne
0: ashe amma
1: ma saboda da dan binahi ya ba san ba anti durai
0: tun ba tu ya kira ta jana
1: to ka kiri ga mu
0: ya kana ta ni ya naka dani ya naka di ya kana ce ya kana ce ya ina kanna ya kana mutubu ina
1: to wani
0: ya kawo bi lai bai
1: to mu ga mu zuci da ta binu
0: ya rakwa ta ban sun garuna ya bidiya mu suna
1: to wani
0: ba ya ma ba kin su
1: ya bula kuma
0: waye tiransuna
1: ya bula tiburu
0: na gicaci hun
1: cihin tagu
0: cihin nan gula su bane
1: bane tabu
0: varin bu bane wannan
1: katun mu ta ba watu
0: ko ba ba
1: sai ta tu ban bane
0: watu kuma ruba
1: ba inda ka bara kun kumara
0: ya
1: inda bara kun kumara
0: kuma ruba watu zai kumara
1: ta bai ka
0: ba bare
1: ba
0: muna ga ku da biyan ha
1: ba mu ba mu sunan sai ta miyo
0: amma watu zai barbari ba
1: to sai ka barin su ta bara fas
0: an wai akwai barbari
1: ta bai
0: akwai kumara
1: ta bai
0: zuban su ba mare kwa
1: kan farfara kan kumara
0: kan kuma zunun bane
1: tabe
0: kan zuwa fiyatina
1: tabe
0: kan zuwa kwa fiyatina
1: tabe
0: ko ba ba kan mardiwun bane kan mardiwun kwa
1: kan bane tabe gangaye ma
0: kar na samu
1: tabe
0: mun dan babare
1: tabe
0: kar wa samu kar wa tufanwi ko wuluwi
1: tabe
0: ko mamiya aku zgo babare
1: tabe
0: wa zabaki gan yayin biya na ka cucunwa
1: cinwana
0: ya ci futuwi
1: uga ta muzai ta wi
0: wata an ku wudai
1: tabe ga
0: gumani yi uba yi ka mu ba ma dai
1: tabe
0: uba ma ban bayo yi
1: wuyan ya sana wai babu yan ta
0: kuma sai ce ne tun ban bayo
1: tabe
0: ashe an waye transuna
1: gungaye mu
0: kace mu ci ma
1: tabe
0: ma fala din ya biya mu la an kun ce ni
1: tabe
0: ma ku zo bare
1: ma amma yan bane ti mu sai
0: zance addinin buda ba zance yankin na kai yan addinin daban
1: daban
0: kina kai daban
1: tabe ka
0: aku zo
1: tabe
0: golfiti wanda ka kun golfiti ti zuwa ku yin shi ba
1: babun
0: wanda ka kun cani
1: babun
0: an waye ni a mulwi a da aiwa kina tana
1: ni
0: nan ma
1: tauka
0: saboda addinna to karwa sama kan cikin
1: tabe tabe
0: don ma din budu waye buti gari a raina wai asna
1: asna
0: suna galuwa usna mata addini
1: tabe tabe
0: din butu be
1: namu
0: dira kuma ai duba won ma usna bu amma
1: tabe ko
0: sai cambuna ka buju yan bu na ka mun
1: to ga ba
0: wishin a cucin huna wishin a cuci
1: ce
0: wishin a cubi na suna
1: wishin
0: a ju kuma wishin a cu
1: kalbina kan kalbina
0: ba bare
1: tabe
0: dilini bu na ka
1: da ba usun
0: wa kitau
1: usun
0: wa ya wa ma yan bu si yan bane
1: tabe
0: hi yan bu yan kamar tayo
1: tabe
0: yan bu da ba yan bane wishin a cu dilina
1: tabe
0: wishin a cu changana
1: tabe
0: wishin a ci dinga mu yan bu na ka mu
1: tabe
0: agusgo amma wiyana sai ya jiba va mulusun
1: mulusun
0: yanzan ci addini ya da tani hina ma tani hinum
1: tabe
0: to kan wuce ba ma
1: kuma
0: ma da
1: mazai sai ta fiya ti durai
0: kullum
1: tabe
0: kuma fu ma ta binu
1: babu
0: kowa na ma ta binu ba bare
1: wannan ya sana kun mai kuma wali wudawa wa kan budu na ai sai ta sufu don azube ni buda wa tibiya ti dure
0: to ran waye ce ba ma da urkushi tiran sun da kar ma sama makina
1: dan
0: su buda ya ja gadi
1: tabe
0: tabe ya ja gadi to ran waye man malai ya biya musu ban su buda ya ja
1: ya ba
2: kuma da yawan sauraron zaran biyar su tafi fin kira 94 da digo 6 da farin zaga harcu bisa ga dan jin shiru da aka yi na wasu mintoci kaɗan wanda dai insha Allah yanzu kan kuma da komai ya daidaita za mu ci gaba da sanya muku shiru da tafahirwa ilmantarwa da nishaɗantarwa mu sauraron zaga harcu bisa ga dan jin shiru da aka yi na wasu mintoci kaɗan wanda dai insha Allah yanzu kan kuma da komai ya daidaita za mu ci gaba da sanya muku shiru da tafahirwa ilmantarwa da nishaɗantarwa

Kama da lawan sararo kada ku manta kuna sauraron biyar su tafi kai mita 94 da digo 6 wato in ce kaka ne ba da mama bayan mata wuce uwa kaka ba da mama biyar su tafi kai mita 94 da digo 6 wasu sauraro kamar yadda aka saba da cewa a kowane lokaci musamman biyar su tafi tawaye fili musamman domin ku masu sauraro wadda duk abin da ake yi ana yi don ku kar a tafi a barkwa ba domin kowa ya bada gudunmuwan shi wance bar wance bar wance wa insha Allah sai ga abu ya tafi daidai wannan lokaci ne na rayuwar yau wanda zamu tattauna da ku abubuwan da yake faruwa a cikin al'amuran rayuwarmu na yau da kullum wanda ya shafe ka ya shafe ni ya shafe su ya shafe mu wanda kuma duka muka haɗu muka gyara sai ka ga an tafi tare an tsira tare wanda yau zamu tattauna akan mudinmu da zamu tattauna shine batun daukan yara a gaban abun hawa wanda hakan yana sanya mummunan hatsari wanda idan abun ya faru za ka ga yaron da abun ya kasance da shi fa babu kin gani ka gani wanda kuma za ka ga wasu kuma za su iya daukan yara ga an tara su akan mashin wurin kai su makaranta wanda wannan ma da zaran abu ya faru yana haddasa jin ciwo sosai wadda su yaran karankan su ba kyan gani idan kaga abun da ya faru wadda kuma haka ina ga cewa ba sauki bane madadin a samu sauki sai kaga kuma an samu akasin haka to akan wannan abu zamu tattauna masu sauraro za ku bada gudunmuwanku da kuma shawarwarinku ga masu yin irin wannan abu za ga mutum ya dauko mashin ka dauko matan shi tare da iyalin shi ya sanya yaro a gaba madadin uwar ta rige shi ko sa tsakiyanin su ya sa shi a gaban mashin da zaran Allah ya ka wani tsotsai kuma matsala kuma sai ga yaro shi fa kusan ma yafi ma iyayen shi jinjiki wanda hakan ba karamin kuskure wanda masu kula da irin wannan a wanda abu ya shafe su suna yau gare su domin fadakar da mutane da kuma wani lokacin idan har an kama mutum sai a ce an zalunce shi hasali kuma ba zalunta yake ba ana so ana kiyaye lafiyar shi ne to akan wannan maudu'in zamu tattauna da ku domin kuma ku bada gudunmuwanku akan wannan batu ni Muhammad Emiya zan kasance da ku har zuwa lokacin da aka ba mu dama mu tsaya da wannan tattaunawar a cikin sauraron biyar su tafi kan mita 94

To da Fatima Sura za mu gafarce mu bisa ga dan jimu shiru kai mun canja wutan layin mu ne wato kuma hakan beresa komai ya tsaya ba idan me kowa me kowa ya yadda za mu ci gaba da sanya muku shirye-shirye masu fadakarwa ilmantarwa da nishadantarwa wato yanzu kuma za mu tattauna kan batun da kun ce maudin ta na ziyana a baya ta fatan za ku bada gudunmuwan ku domin wannan filin domin ku ne aka ware musamman don ku a ci gaba da bada gudunmuwa domin a guru tare a tsira tare daga nan gidan Radio Biyar Situation Kamita 94 da

Assalamu alaikum. Ba tare da to wannan ma mun rasa shi. Wani sauraro kada ku shafi ko kada ku manta kuna sauraron biyar station kamita 94.6. Hali yanzu mu cigaba da fafata da ku daga yanzu zuwa karfe 9:30. Daga nan kuma za mu tafi ga wani shirin. A cigaba da sauraron biyar station kamita 94.6.

Assalamu alaikum. To gadi kiran ta shigo yana yanke ban san mene problem matsalan ba ko matsalan na uran mu ne ko matsalan yanan gizo-gizo ne yake da matsala da gashi ne yana ta yayyankewa. To mu sauraro kada ku shafa kuna sauraron biyar studio FM kan mita 94 da digo 6. Wadda kuma muna tattaunawa ne akan batun yanayin goyon yara fiye da daya ko in ce sa yaro a gaba. Wadda hakan yana sanya idan an samu matsala yaron yakan samu matsala fiye da yadda ake tsammani. To da fatan za ci gaba da sauraron BSC2FM kan 94.6 kuma za a gyara wannan halayen da ake yi kuma da zarar za a ci gaba da bin doka, domin idan kowa ya bi doka to komai zai daidaita. Wadda bin hanya ɗaya wato in ce one way da ake kira cewa shi ma wannan yana iya haddasa hatsari, mummunan hatsari wadda yakan iya jawo rasa rayuka. Idan ka san wannan ba hannunka bane ko ba hanyar da ya kamata ka bi ba, ya kamata ka yi haƙuri ka zaga inda ya dace da ka bi domin kada ka ja ma kanka matsala, ka ja ma dan uwanka matsala. Domin lokacin kai da ka ja abun sai ga baka ci, wadda kuma ka ja mishin shi kuma mummunan jin hatsari in ta zo da karan kwana ma sai kaga an samu akasi. Da fatan zamu gyara.

kamar yadda Kumar ya faɗa tabbas haka ne ya kamata mu gyara kayan mu domin idan muka gyara fa ba mai gyara maka domin kai ka san halin jabunka kai kamata ka fara gyara domin wani ya taya ka gyara matigari idan ni zan gyara kai ka gyara su gyara to fa ita karan kanta hukuma ma sai ta zo ta ni gaba da shawarin da cewa ai kaza ai kaza sai ga cigaban mu ma yafi haka amma kusan yanzu kusun kullum muna dawa baya ne wanda sai an gyara wancan sai a sake bulo da wani abu kuma daban amma matukar zamu bi doka muna gyara abunda abubuwan da suka dace to insha Allah za ka kuma ci gaban mu da tattalin arzikin mu zai habaka a cikin al'umma don matukar kana fama da abunda zaka kana fama da rayuwanka kaje kai hali ko kaji ci ko kare ko wani abu ya faru da za a kashe kudi a galla kusan nawa to wannan abun da za a kashe ina da ka kiyaye kuma sai a taimake ka to ni bangare kuma to da fatan masu sauraro da kuma waɗanda basu ji ma mu da muka saurara muka ji muka tabbatar da wannan illa ne ya kamata mu gaya musu idan suka ji mu hada su da hukuma domin ya cancanci da mutu ya ji ka hada shi da hukuma domin ya kiyaye lafiyar shi taimakon shi kai ba wai ka zalunce shi bane ba Allah ya sa mu gyara da fatan za mu ci gaba da sauraron biyar su tuye fim kan ta 94 da digo shida uwa ba da mama wanda yanzu kuma lokaci ne ya kusa yana ta hararan mu yana alfamun daga mana hannu domin za mu tattara namu ya namu domin mu ba da wuri don mu ci gaba da sanya muku shirye-shiryen mu da suke kasa wanda daga yanzu har zuwa karfe 12 daidai daga wannan lokaci ne wazan tattara na wayanawa domin nima in ji gida in huta domin an ce dare ma hutan bawa kamar yadda nima in ji dan huta kafin washe gari da fatan mu sauraro za ku ci gaba da sauraron BSC 2FM kamar shi sai da huta digo shi da ni Muhammad Emiya nake cewa za mu ci gaba da kasancewa da ku daga yanzu har zuwa karfe 12 da rabi daidai to ga wani bisara bari mu dauki numban karshe assalamu alaikum to shi ma mun rasa shi to yanzu kan dai zan cewa mun rufe sai kuma idan me kuma ya kai mu wata sati za mu ci gaba da tattauna akan wasu mawdu'i daban-daban wanda suka shafi al'umma a cikin wanda suka shafi al'umma baki daya domin ita ta rayuwa lallabinta ake matukar kaiwa sai da shi to fa gaskiya za ta wahalar da mutum idan ko mutum bai mutu ba to fa yanzu ciwo ai ya samu matsala domin ita rayuwa dama ba za ka mutu ba sai lokacin kai amma ka kiyaye saboda kai wani abu ya faru da kai ka ci gaba mutum ya ci gaba da jinya kafin lokacin tafiya to da fatan za mu kiyaye kuma Allah ya kara kare mu ya kare mana kasan mu baki daya ya sa Allah ya sanya mana zuciyar bin doka ka ji a ranka fa ka bi doka domin yau ina tafi wannan akwai abun da ya faru a gabana wanda kuma ya so sami rai ya taba ni wanda kamar yadda muke tattauna a yanzu wani ya dauko iyalin shi tare da yaro karami yaro ma ko shekara bai cika ba yana na gaban mashin din shi katsau sai Allah ya kawo tsautsayi da ya dan keke napep wanda sanadiyan haka yaron da yanzu haka dai ni da tafi ban san a wani condition ne cikin wani hali yake ba yaro ma lokacin da ka daga shi ma tani ma ko yaro su iyayen kuma su ma sun jika da su ma dai ba san wani hali suke ci ba to kaga wannan gaskiya shi ma zaka yi ta kanka ne baka da yanka ne ko zaka yi da abin da ya kasance to da fatan ubangiji Allah ya da kare mu kuma Allah ya sa mu kiyaye mu bi doka a cikin sauraron biyar su tafi kawai da hudu da digo shi

Jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku ta cikin shirin kunnan ka nawa a daidai wannan lokaci. Idan mai sauraro na bibiyar mu, muna nan a cikin littafin mu mai suna Bagidajiya littafi na biyu. Hadiza Adamu Shitu ta wallafa littafin. Dairu mai fata zai ba mu littafin. A jiya mun tsaya ne a inda ba wai maganar sanyin rai irin nawa ba. Wannan na Ubangiji ne bin iyaye su ne mutane da suka zama silar zuwanka duniya. Bayan wannan suka raine ka, suka baka tarbiyya, suka kula da rayuwarka. Ai baka da abin da zaka musu, karama musu illa biyayya, ka zama mai faranta musu, ba mai saba wa umurnin su ba. Matukar dai abin ba zai saba wa shari'ar Allah ba. Anan muka tsaya yanzu kuma da mu dora. Kalil ya sauke ajiyar zuciya, kalaman samur sun nusar da zuciyarsa. Sai dai har lokacin bai yadda zai iya amincewa ransa ba da karbar Karima ba a matsayin matar aure. Ya fuskanci Samir sosai. Yace na gane dan uwana, na fahimta. Sai dai ni ina son ka fahimci zabin da Abba ya min, bana jin zan iya karban sa a matsayin abin da zai kwantar min da hankali. Kowace ce Abba ya zaba din zai iya karba. Amma banda local din yarinyan nan da na tsana ko kallanta ba na sanyi tun fil azal. Na tsani yarinyan nan kuma ba ni kadai ba ma, mama ba ta santa. Kaga ita ma tana da haƙƙi a cikin abin nan. Amma Abba ya rufe ido sosai har cewa yake yi. Idan ta yi wata magana sai ya dauki mataki akan mu gaba daya. Ni al'amarin yarinyan nan ya ishe ni. Abba na matukar santa. Abba bai kiya bata da kowa ba. Haka kirjin Samir ne ya dinga bugawa dip dip. Lokaci daya zuciyarsa ta dinga zargin wani abu. Ya so ya tambaye Kalil wace yarinya ce. Sai dai maganganun Kalil sun kara sa zuciyarsa ta buga da matsananciyar fargaba. Don haka ya ja bakin sa ya shiru. Baya son maganganu da yake yi. Ganin haka sai Kalil yake ganin tamkar Samir. Ya so mu fahimtar sa ne. Duk da bai tambaye Kalil din ba a cikin mitarsa. Ya ja tsaki yace na tsani yarinyan nan. Na tsani Karima ba class ina bane. What? Samir dake lafe jikin kujera. Ya dago cikin dimauta. Of course, Kalil ya fada yana jinjinawa. Karima yarinyan gidan nan, Kalil yana fada. Yana zaton Samir din shi ma ya hango rashin dacewar haka din ne. Samir ya dafa kansa da hannuwansa biyu. Shi kadan ya san yadda yake ji a cikin ransa. Hajiya Yabi dake fitowa daga kitchen ta jiyo motsi a ƙasa. Alamar akwai mutum a bangaren. Shi ko Kalil yana cikin ɗakin. Abinda ta zarga kenan a cikin zuciyarta ta hango Abdul. Ya fito ta ce, Abdul, mu baka ga ɗakin dan uwanka idan yana ciki. Ka ce ya zo yanzu, ina son ganin sa. Gaba ɗaya Samir ya gama kidimewa, ya di mauce. Karima yarinyan da yake so, yarinyan da yake kewarta ta abdabe shi, ya baro Abuja dan ganinta. Ita ce ake nemar wa Kalil aurenta, har yake cewa ya tsane ta kamar mutuwa. Abdul ne ya katse Kalil daga aibata Karima da yake yi. Ya gaya masa sakon Hajiya. Bai wani bata lokaci ba ya miƙe dubi Samir. Da ya lura shi ma lamarin ya gama daure masa kai har ya rasa ta cewa. Ya ce ina zuwa. Bai saurari amsa daga Samir din ba ya fice. To me zai hana ka gaya wa Kalil abin da ke zuciyarka game da yarinyar. In ya so kawai da Abba ya dawo ku tunkare shi sai a mayar da neman auren Karima kanka. Shikenan matsala ta wuce, kowa ya huta. Tunda wasu ba sa kaunanta, kai ka san darajarta kuma kai kake kaunarta. Ka rike amana, ka zame mata garkuwa a dukkan matsalolinta. Wannan shawara zuciyarsa ta yanke masa lokaci kalilan, farin ciki ya mamaye shi. Yana ji tamkar rabon samun Karima ne, dama ya dawo da shi. Zuciyarsa ta ci gaba da wasufo masa irin abin da ya dace da yayi da shirin mallakar Karima a matsayin matarsa ta sunna. A falo Kalil ya sallama Hajiya Yabi tana zaune ita daya. Jin sallamar Kalil ne ya sa ta dauko remote ta tuskuta. Kalil ya ce gani mama. Yanayinsa kawai ta duba ya sa ta gano tsananin tashin hankali da yake ciki. Ta sauke ajiyar zuciya ta ce, me ya Kalil dalilinka da ya sa ka kashe wayarka? Tun dazu nake neman ka. Kalil ya sake hada fuska. Mama, matsalar gidan nan a gabanki fa Abba yake magana zai je nema min auren yarinyan. Just ni na riga na yanke shawara ni zan bar gidan nan. Ni gaskiya ba zan iya hada rayuwata da ta wannan yarinyan ba. Zan bar kasar kawai. Hajiya Yabi ta dafa kirji tace, sam abinda ba zai yi bane. Ya zama dole ka amince auren nan.
ko dan yadda abban ku ya dauki lamarin nan. Khalil ya sake fusata ya dago ransa bace yace haba mama kamar ni I'm educated fa kuma a ce za a cusa min yarinya irin wannan please mama ki wani abu akai ya marere ce mata Khalil na fi ka tsanar wannan hadin domin yarinya nan tun da ta shigo cikin gidan nan Alhaji mai da kulawar sa kace kon akanta sai dai na san mataki da Alhaji zai dauka ba zai mana dadi ba har ko idan nake amincewa bukatar sa abinda nake so da kai shine ka yarda da hadin da Alhaji yayi ko kadan ba na son ka nuna cewa baka son ta idan kawai hakan shine zai bani damun aiwatar da shiri da zan yi akan ta ba tare da wani yayi zargin wani abu ba Khalil yayi saurin dagowa mama Khalil yayi saurin dagowa mama wani irin shiri ne wannan tace ka kwantar da hankalinka zaka ji komai amma sai naga yadda ka karbi abin kamar yadda na faɗa maka ba na so ka nuna wa kowa baka son Karima ka dauki auren nan kamar kai ka nema ba neman maka akai ba a cikin sauki komai zai wuce kamar ba a yi wata Karima ba Khalil kansa yayi matukar daurewa ya kasa fahimtar abin da mama take nufi musamman kalamanta na ƙarshe komai zai wuce kamar ba a yi wata Karima ba shi dai baya tunanin mahaifiyarsa da wani mungun hali to me kalamanta suke nufi na ƙarshe ka kwantar da hankalinka Khalil in har ka bi umarni na zaka ji komai kuma na san zaka gamsu da irin shiri na fata na kawai ka nuna wa duniya tamkar kana son wannan aure ka bar komai a ƙarƙashin zuciyarka kamar yadda zan yi Khalil ya sauke nan nauyar ajiyar zuciya amma ina fatan shirin naki ba zai sa na zauna da Karima a matsayin matar aure ba Hajiya ya bi taimurmushin karfin hali sannan ta gyara zama yaro ne amma ilminka ya isa ka gano na fi ka tsanar lamarin nan abinda nake so ka sani shine koda kai ka nemi auren Karima sai inda karfi na ya kare domin tsanar da nayi wa yarinyan nan bare kuma ba kai kake son ta ba abinda baka sani ba ma shine Samin ne yake son yarinyan nan kuma ka san akwai maganar sa da Sumayya da zarar ka ce baka yi na san zai iya nuna wa Alhaji shi yana yi shikenan maganar su da Sumayya ta sha ruwa Sabir ke son Karima Khalil ta sake nanatawa haba ta ce kwarai kuwa ai yarinyan nan ba karamar shiga ta samu a gidan nan ba shi yasa ne shiri na musamman akan ta da ni take zancen za ta gano bakin rijiya ba wurin wasan makaho bane amma fa sai ka bani hadin kai Khalil ya shiru yana tunanin yadda Samir din ya nuna dan jin ya ambaci Karima wanda ya yi zaton ko yana taya shi jin zafin zabo masa Karima da aka yi tabbas abin a sai ba haka yake ba tunda har Samir din kasa magana ya yi tsawon lokaci yana dafe da kansa yanayin sa na nufin shiga ruɗu da tashin hankali fiye da ta jimami duk da bai san shirin da Hajiya ya bita ba sai ya ji har cikin ransa yana son ba ta goyon baya ko dan Sumayya ta samu soyayyar Samir wanda shi kansa ya dade yana sha'awar hakan domin sanin nagartar halayya irin ta Samir duk wanda ta aure shi ta dace yafi wa Sumayya sha'awar hakan fiye da wata can take zuciyarsa ta yi sanyi zan kuma baki mamaki komai ya shige mama zan yi kamar yadda kika ce din Hajiya ya bita murmushi tace yauwa Khalil Allah ya maka albarka zan gaya maka shiri na idan har naga irin takunka na san ba zan samu matsala ba tunda ba san ta kake yi ba yafi zaton akwai hikima da ta shirya wannan ya sanya zuciyar Samir sanyi nan da nan ya samu sanyi a ransa idan ruwa mai yana murmushi yace zan yi duk yadda kika ce mama na amince da shirin ki I trust you my mommy kina sa ni farin ciki gaba ɗaya suka yi dariya mama na tsokanar sa daga yau fa nake son ka zama angon ƙarya yace yes mama I will try ya fada tare da miƙewa tsaye mama bari na sauka wajen Samir yace au yana gidan nan ne inji mama shi ma ya dawo da ni daga shirin balaguro da ne shirye yi ai ya kyauta inji Hajiya har ya fita ta sake kwala masa kira ya dawo idan ka sauka wajen Samir din ka nuna masa ka amince kawai ka yarda ba na son ka nuna wa kowa haka su ciki har yan uwanka mata ma domin bakin su ɗaya da abban su na gane mama ya fada tare da sauka cikin sauri yana gudun bata lokaci sosai ya bar Samir shi kadai tun bayan fitar Khalil Samir na kwance dukkan jikinsa yayi sanyi haka zuciyarsa ta dinga zoge
Karima yarinya da yake burin ta zama matarsa, Karima yarinya da ciwon santa ya zame masa wani ciwo wanda yake jin sa har cikin ransa, Karima yarinya da kewarta ke neman zauta tunaninsa, Karima ita ce wanda yake tausayin rayuwarta, Karima ita ce wanda yake son kyautatawa rayuwarta, Karima ita ce wanda ya dau lokaci yana neman soyayyarta, Karima ita ce wacce dukkan yaran gidan ba sa kaunarta, Karima ita ce wanda yake ganin yafi kowa son ta, ita ce ake neman wa Khalil aurenta, ita ce Khalil ke cewa ya tsana gaba daya a rayuwarsa, maganganun da suke ta yawo a cikin kwakwalwarsa ya mike sosai ya zauna. To ya matsayin wannan hadin yake a wurin Karima? Ba ta so shine amsan da ya ji ya watso a cikin zuciyarsa. Tabbas Karima ba za ta so hadin ba, kamar yadda ya sani suna kyamar Karima, ya sani ita ma tana gudun su, kuma tana kyamar halayya da suke nuna mata. Dan zama da yayi da Karima ya sani shi kansa ta ki karba soyayyarsa saboda su, to me zai sa ta so Khalil? Lalle idan aka yaka an zalunci Karima, to me zai hana ka auren Karima? Da ka gaya wa Khalil kana son Karima, in ya so a mai neman da auren akan ka, tunda duk ɗaya ne kai da Khalil din auren Abba. Wannan shawara ce ta yi tasiri a zuciyar Samir, don haka ya samu kansa cikin jin daɗi. Sai dai yana ganin ba zai yanke shawara haka ba sai ya nemi jin ra'ayin Karima game da shi, tunda har lokacin Karima bata taba amincewa da soyayyarsa ba, tafi mai da ta a matsayin yan wantaka. Duk da kokarinsa na bayyana ra'ayinsa a kanta, ya miƙe a hankali zuciyarsa ta yi haske sosai. A lokacin kankare kewarta ta karu, ya zama na Karim kawai yake son gani. Iska mai daɗi ce ta dinga kadawa tana bugun kirjinsa da fuskansa, ya kunshi ido yana jin daɗi a wurin, ya tura hannayensa a cikin aljihun wandansa yana tafiya a hankali, idansa na hangen wurin da ta saba zama har sai da ya karasa wurin, sannan ya gaskata abinda idansa ya hango, wato babu Karima a wurin. Idansa na kan furanni da ke wurin, iska na kada su a hankali, ya zauna a wurin da ya saba zama. Idan suna tare da Karima haka cikin zuciyarsa, Karimar kawai yake ta tunawa, ba duk lokaci ba, ya san wannan lokaci shine lokacin da ta saba zama a wurin. Sumayya na zauna a gaban kwamfuta ta yi nisa cikin karanta sakonni da ta samu daga kawayenta na taya ta murnar kammala jarabawarta tare da mata fatan alheri. Wata iska mai daɗi ta dinga shigo mata tare da jin wani irin kamshi wanda ya ja hankalinta, dan tuno ma'abocin irin wannan kamshin, ta miƙe a hankali ta tsaya a jikin window. Iska ta ci gaba da kadawa, kamshin na dada bazuwa, tana shaka ta lumshe ido. Tabbas ba gizo hancinta yake mata ba, a yanzu ta tabbata iska ce yake kwaso mata kamshin abin kaunarta. Ta matsa sosai jikin window can harabar filin kwallo, bata hango fuskarsa ba, sai dai ta hango kafafuwansa waɗanda ya tankwashe su, ya zagaye su da hannayensa ta yi wani dan tsalle mai hada da siririyar ƙara murna, my heart my heart design, ta yi furucin tare da limshe ido, ta fito da sauri Hajiya Yabina zaune. Mai sauraro, bari mu tsaya a nan saboda hukuncin lokaci, a biyo mu gobe dan dorawa. Aliyu Adamu rafin makaranta yake kula da shirin, Alhaji Usman ke muku sallama, Allah shi ba mu alherinsa.

0: Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin zauren masu sauraro. Shiri da kuma gudanarwar gidan rediyon Bauchi BRC ta ware don ungiyar masu sauraron ta da kuma tattaunawa kan al'amuran yau da kullum domin neman mafita da bada shawarwari a cikin al'umma. A yau shirin namu zai tattauna ne kan muhimmancin tsafta a cikin al'umma. A shirin namu na yau muna tare da Hajiya Maimuna Aliyu Jaja, ma'ajin ƙungiyar masu sauraron gidan rediyon Bauchi BRC. Hajiya, muna miki maraba da zuwa. Akwai Buhari Gauda, general member a ƙungiyar masu sauraron gidan rediyon BRC Bauchi. Buhari, muna miki maraba da zuwa.
1: Assalamu alaikum.
0: Akwai Munkaila Muhammad, Munkaila Tulaba, kin kasuwan santar dakataren kuɗi na ƙungiyar masu sauraron BRC. Munkaila, muna miki maraba da zuwa.
2: Assalamu alaikum.
0: Sai ne zan jagoranci shirin sha'awa Adamiya Hajj, Buhari Gauda general. Shi maudu'in mu ne da muka yi magana akan tsafta. Nan ce tsafta abu ne da yake da fadin ma'ana, kuma ta koto wani bangare zaka iya daukan wannan bangare na tsafta. Amma yanzu da wannan lokacin yake cike da damuna da ruwa ya sauka, bari mu dubi wani bangare da yake daidai kan wannan gaba. Ruwa ya sauka kuma an samu sabbin tsirran ciyayi da wasu tsururruka na ganyayyaki wanda da aka ga kofar gidajenmu da cikin gida ciyawoyin sun fito, ko rashin gyara shi kan jawo sauro su baza koma su hayayyafa su kinkishi koyayensu daga bisani kuma suka haifar da cututtuka na malaria. To kai tsayewa kusan wannan aiki na maza ne, don fara da kai ta wani bangare za ka yi kira maluma wajen lura da wannan matsala.
1: Lallai lallai wannan magana haka yake, kuma zan kira wa daidai kuma da yadda mun zuwa kan kungiya. Wannan kofar gidaje ne, lallai wannan haka na faruwa. Dan ni ko da kai zan fara kofar gidan shiga mahaifiyata, akwai ciyayi da suke fitowa duk da yana. Amma daga zaran damuna ya fara na kai kokari na ga an zo an nome, akwai dan gwana kan mana nome ne mai kan zai nome, akan nome saboda gudun sauro inda suke. Gaskiya magana mutane da kuma mutane ya gabata, lallai dan farka mu yi kokarin nome wannan ciyayin da gyara magudanar. Akwai jikin garuru ne ma aka samu yadda ruwa ke bi sai ga ciyawa ya fito a cikin gida. Ga wani akwai wajen da ga shi ma ciyawa ya fito, amma mutane sun fita sha'aninsa kuma sun ce sun kuna mace ga yi kuna 20 ma wanke ga bai maganin mai wannan sautin da cewa akwai wajen koma su da zama duk ya yi zaga sauri ya fito. Gaskiya magana mutane ya kata su yi kokari su ga sun kiyaye wannan don su nome su gyara dan su samu abu fata nama lafiya.
0: Dan kala wannan aiki ka saukan in an kalle shi kusan za a ce aiki ne na maza, amma da yawa za ka ga kusan mazaje sukan kauda kai akan wannan abun. Wanda kuma in an samu matsalan bullan cutan malaria ko kuma cutan da sauro yake haifarwa, yakan zama a maimakon su dan gyara wancan na dan kankanin kuɗi ko wani abu makamancin haka, yakan dawo matsalar gare su ne. To wani irin kira za ka yi ma 'yan uwanka magidanta musamman kula da irin wannan matsala?
2: Wannan maganin ka gaskiya ne. Matsalar da muke samu gaskiya mu magidanta muna da matsala, ni especially ga gani na wajen gari ne. Kuma da ka kawo wannan maganan sai ya tuna mun da abin da ya faru jiya a unguwanmu. Akwai wani gida da almajirinsu ne yake da iwa musu ruwa. Kofar gidan da akwai wannan ciyayi-ciyayin har sun nan fara tsayi. Bayan ya iya musu ruwa suna ciki suna ma abinci suke bashi ta dan kuɗi, ya zo ya zauna a irin wannan kofar gida mai ciyayin kofar gidansu kenan. Wallahi maciji ya zo sare shi, wallahi talla aka je aka ce kuma almajiri ne. Wani ne ya zo ya ce mana wai a daure masa gurin ne so sai a tafi da shi asibiti. To wallahi haka aka daure masa gurin da aka tafi da shi asibiti. Ni dai na fita gaskiya tunda ni saboki na biyu ban san ya yake ciki ba. To duk wannan barin ciyayin da wayewaye shi ne har macijin ya zo gurin ma shi bai kai macijin ba ma. Kuma idan wannan da yake muna wajen gari ne mu wannan ya fi faru. Dan akwai lokacin da na shiga cikin gidana ma ni gidana na dawo da dare da mashin na tura na haska sai na ga macijin a jikin irin fulawa ne na jikin gawuwa ka saboda da damuna ne. Ciyayi sun yi wannan kallon suna rage shi kadansa, kuma ga mata da yawa da yara a cikin gidan suna zaune. To amma ni ban gaya musu komai ba saboda na faɗa musu da su razana kura su waye-waye. Bayan na ajiye mashin ɗin na fito sai na zo na kama sun gan da toci da ma wasu fahimci mene ba ne, amma san da dai na kashe macijin. To amma to irin waɗannan ciyayin da muke bari shi yake ba da dama har a samu mafaka ba ma maciji ba akwai kunamai da yawa su ma duka idan wayennan abun yake ba su da mafaka dan yanzu ga dan fito sanar su akai feshin ciyawa kin gidana da sauran saboda ya kare mu da sauro da kuma shi macizai hadda kunamai to in dai ya ne haka to da mu ce miki kanmu yanzu ko da an hakan ya faru in aka ce kaje kai alluran maciji ko alluran waye rairan wannan abun in kaji kudin sai ka kan baki to amma yanzu dan naira 1100 ku na so nayi feshin ciyawa nan ai kaga wannan har yau mun sauki da ce ko kwalara ko wani abu ya zo same ni to ina kira ga majidanta da sauransu wannan abu da ake fadakarwa a kafafen yada labarai wannan abu da zai taimake mu ne yana da kyau a ce kowane gida da sauransu da suke fama da irin wannan abubuwan su kiyaye dan zikiya

0: tsawa da gurbataccen ruwa na kwata da kuma ruwan da aka turo ma gidaje. To wani shawari zaki bayarwa iyaye mata irin wajen gudanar da abinci, musamman irin abincin da shi ba sai an kai shi wuta ba, irin su kunun zaki ko kuma zobo ko wani abu makamancin haka, wajen tsaftace ruwa kafin a yi amfani da shi?
1: To gaskiya shawaran da zan ba mu iyaye mata, idan haka ya kasance, ya kamata a sa ruwan shi a wuta a dafa shi. Idan aka dafa shi, kowane ƙwayoyin cutan da yake ciki ya mutu. Idan aka ajiye shi dai miki sanyi ma tamkar, ba a dora shi a kan wuta ba. In yayi sanyi sai ki dauka ki gudanar da kowane mu'amalan ki, ki hatta sha ma din zaki da ki iya masa wannan, ki sa shi ki dafa shi ki zo ki ajiye shi ya huce, ko a fridge ma zaki iya sa kayan ki ki sha, kin ga duk wani ƙwayoyin cutan da yake ciki kin kashe shi, kin yi maganin kwalara da duk wani ƙwayoyin cutan da ake daukan su na ruwan da baka ganin su.
0: Buhari, dangane da ma maganar da mun kai le kawo na wannan ƙwarurruka na kunami da macizai, wanda abu ne da suke da hatsari kusan ta wani wajen marakace sun fi na sauro, wani irin kira za ka yi musamman musu al'umman da ba su damu da tunanin gyara irin wannan abubuwan ba?
2: Abu ne gaskiya da mutane suke da sakaci a kai, gaskiyar magana. Mutane za ka samu a gida akwai mutane guda uku a gida, kowa wajensa daban, amma ciyawa ya fito a kofar nan can, kowa sai ya wuce ba dan da shafe shi ba, aka zama gashin lafiya duka ya shafe. Gaskiyar magana mutane su farka. Maganan abu misali zan kawo, akwai abu ne kalila wanda zaka iya samun mata fiye aljanna a kansa. Akwai isan da wani wurin rashin lokacin zamanin manzo Allah, bishiya ne kai kare, rashin bishiya ne kare, sai kowa idan zai yi rabi sai ya wuce sai tafi abu, kowa da rabi sai wuce abu, sai ma Allah ya zo sai ya daga yi wannan rashin bishiya sai ya shi gefe. Sai Allah ta so yace mun ga wannan ba Allah da mun ga idan aljanna, to me dai hana yanzu misali in faya ya fashe ko kuma ciyawa ya fito bare ne ra 200 wal almaji kace ga dan 200 nan ga dan abinci nan ka dan nome, bayan kai ta yi kati mace kanku ko ka sa balada. Amma mafi akasarin muna raina aikin alkhairi, misali da ina faɗa shi ne kamar magana fayar ma idan ya fashe, da ka samu gani kan mutum ne ke bi ya wuce, amma fayar ɗin ya fashe wallahi tallahi kowa sai ya rinza shi, wallahi zan taɗa kyan wa wata bau ba ta wata ga ɗan 1000 nan ga ɗan wannan neman ka ɗan sha ka tuni ka
0: jira. Yake hakkin su ne ma su, ko baka biya su ba an ka sanar musu ma za su zo su yi
2: wannan. Misali idan kamar a mafarar da su ɗin in an yi magaggawa ne, a zo bugar ruwa bugar wasa ba ne, su ga lafiya ne. Misali wallahi akwai langan da ke ibar ruwa da ke sa shi a ɗaki, wallahi duka yau plastic ɗaya ne, amma idan zo ƙarshen ruwa nake kai to gaskiya akwai aiki. Wanda kai da ciwo ne in kai da ka shawo da fil akwai matsala, to gaskiya za ka tashi mu gyara.
0: Ajami muna kun mun kai ya bada wani misali na irin kuna mai da macizai, wasu iyaye mata kuma suna da koyon kula akan yayansu, suna kallon yara masu rarrafe ko dai kananu suna shiga cikin irin wannan ba tare da sun kula ba, irin kira zaki wa iyaye mata a dalilin wannan lokaci da aka samu fitowar ciyawa wajen mai da hankali akan yayansu?
1: Iyaye mata ya kamata su dinga kulawa da yayansu, kuma idan ciyawi sun fito a cikin gida, idan mai gida bai sa aka nome ba, ke a matsayin ki ke ne mai iyali, shi wannan mai gidan fa kama hanya dai ya fita ya tafi damuwansa. Kullum ke kike zaune a gidan nan, sunan dai gida na shi ne, amma ke kike zaune a gida, idan aka zo aka ga irin wannan abun na kazanta ko na wani abun da zai kawo cututtuka, ba za a fa kafin fa a zagi mai gidan, ke da a zaga saboda ke kike gidan yau da gobe. Za ki yi ta gaya masa wani ya kamata a yi abu kaza, ya kamata a yi abu kaza, kai irin waɗannan abubuwan sare ciyawa ne ne, ai mata suna iyawa, in kin ga ba zai iya ba ke da kanki za ki nemi abu ki zo ki girbe saboda lafiyar yaronki. Zai iya kamuwa da malaria, kuma kamar yadda wannan ya faɗa macizai suna iya ɓuya da wasu irin dabbobi ma wanda ba mu sani ba, za su iya fakewa a cikin ciyawan nan ya zo ya cutar da kai. Wani abu ma da ya yi a ce asibiti, an tafi asibiti mai yiwuwa ya yi. Don haka iyaye mata mu tsaya, ba wai gyara na maza ba ne kawai, mu ma muna da ruwan da za mu taka, kuma muna da guduma wanda za mu bayar, ke ma za ki iya gyara, in ba za ki iya ba ki nemo almajiri ɗan kuɗi ƙalilan, idan kika ba shi ko abinci kika ɗan dafa kika ba shi, ma almajiri kika dafa abinci kika ɗiba kika ba shi, dai miki aikin ki ya kwashe miki komai. To don Allah ina kira ga iyaye mata, irin wannan aikace-aikace na cikin gida kar mu ta kankance, wai mu ce wai sai maza sun yi, mu ma muna da rawar da za mu taka, kuma mu dinga kulawa da ƴaƴanmu ƙananu masu shan nono da zuwa irin wurare haka, saboda yaro zai iya tafa wurin ya je ya sa a bakinsa ga cutan kwalara, ga cutan malaria. Don haka mata mu kula da ƴaƴanmu kuma mu

0: yanzu kan tafiyar ta dau miƙati al'umma sun ankara kuma sun farga da dabarun wayan da ake koran kare daga gindin dinya haske ya bayyana komai ya fito tarwal a gaban masu yanke hukunci wadanda su ne masu kada ƙuri'a Hausawa sun ce lokaci alkali shi zai yanke hukunci idan Allah ya kai mu ranar zabe to sai dai kafin mu kai wancan lokaci jihar Bauchi ta dauka a yanzu ko ina ka shiga lungu da sako kamar wutar daji maganar abu daya ake yi APM mai alamar rogo wannan ita ce jam'iyyar ko da jin sunan rogo kai ka san dan itace ne mai baza jijiyoyi a karkashin kasa dan ya zuba ƴaƴa kuma ƴaƴa masu amfani wajen kawar da matsalar yunwa ba sai mun yi dogon sharhi akan wannan tsaftatacciyar jam'iyya ta APM mai alamar rogo ba Allah dai ya kai mu ranar zabe bari mu tsunduma cikin hidimar fayyacewa al'umma matsayi da kamannin halayen PhD Yakubu Adamu domin jama'a su san Hajar da Bauchi Consolidation Forum ke tallata musu ya cika mai nagarta abin san kowa wasu daga cikin kyawawan halayen PhD su ne rukon amana cika alƙawari uwa uba kuma shine ruko da addini don haka wannan shine ya kamata ya zama jagoran al'umma inji Muhammad Abubakar magajin garin Dandango kamar yadda ya ce Yakubu Adamu shine yafi cancanta al'ummar jihar Bauchi su zaba.
1: Dr. Yakubu Adamu nan da kake ji yayi biyayya an ba shi amana na al'ummar jihar Bauchi ya rike an samu sauki wajen aiwatar da komai ba wani abun da za a zo a ce a kasancewarsa na commissioner a kudi babu wani abun da aka ce yau an samu wata matsala ko kuma wadanda suke domin waje ne wanda ya shafi wurare dukkan wani ayyukan da ake a jihar Bauchi yana da akwai hannu a wannan waje domin akwai kuɗaɗe a wajen Dr. Yakubu nan abun da mai girma gwamna yake so ya mishi shi yasa ma kaga dan ba ma dan maganan takarar nan ba yasa ya aje aikinsa da ba zai aje ba commissioner nawa aka canza ba tabbata Dr. Yakubu Adamu ba saboda haka ai jama'iyyar APM da kake ganinta mutane suna magana wai sabuwa ce ku sani fa tsohuwar jama'iyya ne amma da yake bata da gwamnati a jiha shi yasa ba san ta ba saboda haka tana daga cikin layin jama'iyyun adawa baya saboda haka yanzu fa ku sani tana da gwamnati a jihar Bauchi ita ce jama'iyyar APM mai alamar rogo wanda take da mai girma gwamnati jihar Bauchi saboda haka maganan ko a ce sabuwa ce ko wani abu ne ba sabuwa bace mai girma gwamnati ya riga ya gama tallanta gaba daya saboda haka kawai ai kowani ina ne binni da sako an ga aikin mai girma gwamnati wanda su baya su ba su tabuka aikin komai ba a jihar Bauchi saboda haka jama'iyyar nan ta APM jama'iyya ce wanda take a fitacciya kuma wanda take da saukin talla domin ta zo da nau'in abinci
2: wanda kuke tallata shi kuke gwada shi baka ganin cewa wannan jami'ar har yanzu bata karbu daidai yanda kuke wannan
1: to a matsayin ka na nan jarida ne abin mamaki ne ma idan kace bata karbu ba mai girma gwamnati ya karba jihar Bauchi kuma shi yazo da ita sannan yan jari hujja su da suke gadaran suke buge-bugen su ai suna can dama mun fada musu muka ce musu jami'ar APC ba wajen zuwa bane wadanda suke can ma ba su samu zaman lafiya ba da sauran yan uwansu to yanzu gashi nan ficewa suke ta yi saboda me saboda an musu abinda su suke ganin da sun ce da musu adalci ko ita mai adalci mun ga musu ba za ta yi ba domin tunda take bata taba yin zabe bata kwatanta zabe ba sai dai kawai a ce kuna nan anan a ce muku ayito daga Abuja an fadi kaza saboda haka wadanda aka tura dukkan jihohi ma lokacin zaben fudda gwani ai kaga an gaya musu ne cewa kar wani ya yadda ya fada maganan kidaya kar wani ya fada to kaga kenan ka je ka tsaya layi ma baka san me kai ba saboda haka manufarsu dama shine su sun riga sun saba abinda suke yi shine sukan yi abu ne na gadara ai yanzu muna jin su suna cewa a'a ai kawai yanzu da a rubuta su ne to maganan rubutu baya ma an yi a 2019 mai girma gwamna ya zo yana takarar gwamna a jihar Bauchi Bala Muhammad Abdulkadir Kawaran Bauchi yana takarar gwamna a 2019 sun ce in an zo zabe za a je a rubuta wannan tsohon gwamnan ne da ya tafi sake dawowa an ce da a rubuta shi ne kawai ba maganan kidan kuri'a haba ai yanzu aya ba a maganan kuri'a Bauchi ta wuce mai da suke zamani domin jihar Bauchi jiha ce wanda take da wayayyun mutane jiha ce wanda take daga cikin tarihin yan siyasa domin gari ne na Sa'adu Zungur sannan gari ne na Sa'abaka Tuma Balewa Allah ya ji kansu Allah sun huta gari ne wanda ake koyi da demokradiya a jihar Bauchi
2: idan muka duba akwai ƴan takarkari a jami'u daban-daban wanda suka fito wanda su ma al'umma suna ganin akwai nagarta ko cancanta da suke da shi baka ganin kaman wannan dai iya zama muku kalubale
1: ai ko a filin dambe ka san idan aka zo aka ce su shago sun zo su wanene su duna dan tuna su duk wadannan da ka sani sannan akwai wasu din su ƴan takara akwai ƴan takara akwai kuma ƴan takakara amma su suna yi ne saboda me saboda su sun riga sun san ga matsayin su amma ai ba a cewa Dr. Yakubu yana gari kuma yana jami'iyar mu ta AFM sannan Dr. Yakubu nan ya aiwatar da aikin alheri sannan Dr. Yakubu nan matashi ne sannan mataimakin sa Mahmud Bawama ji wanda aka aje mataimakin sa matsayin mataimakin gwamna shi ma matashi ne sannan shugaban jami'a ta AFM mai alama rogo shine wanda ake kira awwal isa mai takalmin roba shi ma matashi ne kai wannan kana mai girma gwamna ya zo matasa ne ya zo yayayen mu don me zamu ga takun su dama mun gani shi yasa baya a komisanonin da yi mai girma gwamna matasa ne ainihin yan majalisun jiha matasa ne kuma mun ga abun an ci gaba saboda haka muna ganin in Allah ya yarda namu gwanin shine gwani domin ai idan ka duba ma ka zagari kwana nawa ne jami'ar AFM din aka zo mai girma gwamna ya koma cikin ta amma sai ka dauka cewa ta shekara 9 ko shekara 8 saboda haka saboda kasancewan mutanen da suke zuwa wanda suke kasancewa a jami'a wanda suke shigowa jami'a saboda mai girma gwamna ya riga ya gama tallanta dama a demokradiya mai kake so shine a maka aiki a yi maka hanya a yi maka ruwan sha a yi maka asibiti a yi maka fannin noma saboda haka mai girma gwamna ya yi wadannan saboda haka ya ƙara masarautu ko da wasu mun ci suna magana cewa masarautun nan ba su da amfani amma fa su ne wadancan din wanda dama aka yi aqida su kenan saboda haka suna kanta saboda haka al'umman jihar Bauchi hattara amma muna tabbatar muku Allah ya yarda Dr. Yakubu Adamu zai zama gwamna jihar Bauchi kuma zai dora akan abinda mai girma gwamna yayi na ayyukan da yana alkhairi
0: Muhammad Abubakar magajin garin Dandango kowa ya ittifaki kan cewa matasa su ne kashin bayan tafiyar al'umma in ko haka ne kalubalen ku matasan jihar Bauchi domin a halin yanzu ga wakilinku wanda zai tsaya a madadinku kun shaji dai ana cewa yara manyan gobe to ga goben tazo ita ce yau lokacin da za ku mara wa dan uwanku matashi baya domin shi ne zai tafi daidai da tunaninku kuma daidai da zamaninku lokaci yayi da dattijan da suka dade suna hana matasa rawar gaban hantsi a dandalin siyasa za su koma gefe su zama masu sanya idanu da ba da shawara idan hakan ta taso inji wani jigo a cikin siyasar gidan PhD Yakubu Adamu dan takarar gwamna a inuwar jam'iyyar APM wato Kabiru Nuru Lemi
3: bai babu mamaki ba ganin cewa tun shekara 2 zuwa 3 da ƴan uwanmu abokai da iyayenmu da matasa wayanda muka san su maza da mata dole mu san su ba har da yanzu wayanda ba ƴan jam'iyyar mu ba sun fito suna ta gwagwarmayan cewa lalle a zabi mutum da yake da asali yake da nasibi yake da amana yake da alƙawari yake kuma da tausayi mutum wanda ya tsaya da addini na gaskiya ba kawai dan yayi dan biyan bukata ya burge mutane ko ya zo dare su ba mutum wanda yake da tarbiya wanda in ya ga na gaba da shi ko da shekara 5 da yakan ba shi girman sa balantana mahaifi ko abokin uban shi mutum wanda idan ya ganka a gidanka ko makwabcinku ya san ka ko ya san wani naka wanda ko yau ya zama gwamna in ya ganka zai tsuguna to abinda muke fata kenan mu samu shugaba wanda yake cewa akwai na gaba da shi ba kawai wanda shine uban kowa ba wanda zai tsaya ce maka shine gwamna kowa ma shi uban sa ne a da cewa akwai uban san akwai kuma abokan uban sa so kaga ya san akwai na gaba da shi kenan ko a abokai wallahi wallahi da Mahmud Bawamaji da Yakubu dukkan su muka tsaya ne a matsayin abokai sannan kuma in mun zo magana ba ma shakkan gaya musu akan abin da ya dace haka kuma ba sa shakku idan mun gaya musu kurakuran su kaga wannan ai mu kenan fa akwai na sama da mu akwai iyayen mu akwai kakanni duk suna raye ina da an ci gwamna yau da aka ga kakanni da iyayen mu da suke ta gwagwarmaya a gidan gwamnati su ci gidan radio su fadin nan su nema ya da su ga gwamna su masa abin da yake ba daidai bane ko ai kaza daidai ne to yau ga muna waya kawai da su mallan ko mun je gaishe su kullun su ce mana kazan ne muna kiran su a waya da dauka ko muka je ba ma sai sun zo ba sai dai mu mu biyo su gida to kaga abin da muke fata shine ko wani jam'iyyo na jihar Bauchi ko a kasar nan a dinga samun ƴan shekara 50 yayi kasa dalilin mu shine na farko mun jima muna faɗa akwai kuruciya zamanin nan yanzu ya canja ana digital era ne wani zamani ne wanda idan ba da matashi ba ba mai jini a jiki ba ba mai ilimin zamani ba ba wanda damuwa bai masa yawa ba wannan kullun alherin ne kawai take haska shi ba to wallahi da aikin banza amma abin da muke faɗa shine idan mu baya rufewa akan alherin da wasu ƴan siyasa irin mu suke dalili shine ya zama mana wajibi mu fahimci cewa ashe alherin da muke na ashe akwai wasu masu kwaikwayo to ya lami mu ƙara to kaga ƙaran da muke shine suke ta rige-rige su kamo Dr. Yakuba don ba dan gwamnati saboda sun yadda cewa in ba sun yi hakan ba su ma ba za a yadda su ba to amma gunda aka ja layi ko kuma aka samu sabani shine shi tun tashi sai yake don Allah ba dan siyasa ba saboda haka mu ne muka sa shi a siyasan dole yayi to kaga mutum aka sa shi dole kuwa bai da wani tsari sai tsarin da siyasan ta tsara masa na farko tukunna shi mai girma gwamnati Sanata Bola Muhammad mutum ne wanda yake da agenda da tsari ba zai gwamna ba sannan ya manifesto sa da tsarin sa A to Z na shekara 8 in Allah bai bashi ba yayi taimawa dai wani ma ya hawo ya kala sa to yanzu ya gama na ATS har ya saki mana wanda ATS duk wani gwamna da yazo ko ba mu ba yo Allah ya ikon sa a ce yau ba mu rai wallahi in dila da kima da mutunci da ilimi da san zuciya a zuciyarsa dai ya kamata ya dora kan wannan tsarin saboda ita ce mafita abu na biyu sai Allah ya taimake mu muna rayuwar da ranmu da lafiyar mu sai Allah ya ba mu iko mu ga abin da muke tabbawutuwa wa al'ummar jihar Bauchi dan ƴan uwa da jikoki su gada gashi ya bayyana mana din an gani sai gashi yau Dr. Yakuba Lamu shi ya samu primary shi aka tsayar gwamna duk manyan jihar Bauchi nan da yawun su da yaddan su kauran nan sallah kai wata biyu ana ta consultin mutane yana ta neman shawarwari sarakuna altajirai ƴan kasuwa yaya zai yi ga jami'ar PDP an sa mata virus an sa mata ciuta an samu an raba su duk da tsayuwar shekarun da ta yi tana bada gudunmawa jihar Bauchi kasa baki daya amma yau sune shugabanni amma at the end ana ce ya rude ya yi wai kaga amfanin shugaba mai nazari mai shawari kenan amma da ya tsum a wata biyu an samu fitan da ko a shekara biyu na PDP ko APC ba su da wannan nutsuwar kaga alhamdulillah an samu ƴan takarkaru har yau babu kotu ba wanda ya ce bai yadda ba kowa ya yadda da abinda Allah ya hukunci kuma an sa a gaba saboda haka idan kaga sauran jam'iyyun APC da sauran faction na PDP da PRP duk haka ake ta buga su ma suna ta rikicin su ne daban-daban wannan an kai su kotu wannan an kawo musu dauki dorawa na baki suke bukata ba su kuma wancan ba su ma san me suke ciki ba sannan ga wasu tsofaffin mutanen da na NBB wannan su ba su ma siyasan sai shekara hudu ta yi suke zuwa su bada kolon su don su yaudar mutane to al'umma yanzu yau sun waye port a Bauchi baka isa a yi zaɓe ran zaɓe zuwa 24 hours wanda suke custom vote kashi 80 ƴan shekara 50 ne kasa to kaga yau da Dr. Yakuba Adamu yana kusan shekara 50 kashi 45 na ƴan jihar Bauchi matasa a cikin kashi 70 duka suna ta Dr. Yakuba Adamu to kaga wannan abu ne da za mu yi godiya wa Allah sannan duk jam'iyyar nan da ka sani sun tsaya ƴan takara muna da one third namu ne a cikin wannan wurin ba sai lalle mun kwashe duka mun ci zabe ba abin ne in kai lissafi kawai sai kaga ya ake a ci zabe kuma ƴan takara sama da 6 na gwamnati a Bauchi amma yau aka samu wannan kashi 45 din kawai kamar karfe 12 kafin dare in Allah da raka janga nasu Dr. Yakuba Adamu shine gwamnan jihar Bauchi saboda haka muna ƙara jaddawar matasan jihar Bauchi da al'umma da iyayenmu da suka bauta aka kirkiro wannan ƙasa jiha aka bata mu a shekara 40 da wani abu zuwa 50 an ga kamun ludin kowane gwamna saboda haka in Allah ya yarda wannan dale na kwarai dane dan cikin ku dane wanda ya share dai share mana hawaye kuma na mu tabbatar maka cewa insha Allah ba da aina dama ba da aiko ba da aina daban zaben sa a wannan wuri ba kuma bai bada kunya ba da izin laita
4: Kabiru Nuru ne jigo cikin siyasar gidan Yakuba Adamu PhD a fage na siyasa idan ana maganar matasa to dole ne a sanyo mata a sahun gaba domin duk wata gudunmuwa ta kaiwa ga samun nasara daga hannun mata yake fitowa matsalolin iyali kaso 60 cikin 100 mata a mafi yawan gidaje su suke daukar dawainiyanta don haka su suka san wanda yake shiga cikin lamuran su dan ya jajanta musu ko kuma ya rage musu zugi da radadin da suke ciki shugabar mata ta jam'iyyar APM a karamar hukumar Bauchi Fatima Sha'aibu wacce aka fi sani da Fati Bata tace duk cikin jerin ƴan takarar gwamna a jihar Bauchi babu wanda ya kai PhD Yakuba Adamu nagarta da dacewa dan ya jagoranci jihar nan bisa hujjojin da ta zayyano cikin su kuwa har da irin halin sa na shiga cikin lamurin jama'a ayi tare da shi
5: ai dan takarar mu dan abu kadan ya rage masa tallan sakan tuntuni Yakuba Adamu PhD ya riga ya shiga birni ya shiga kauyuka ya shiga ko ina da ina dan abu kadan ya rage mana da yaddan Allah kuma ba za mu yi da wasa ba kuma za mu ci gaba da yi a wannan jam'iyyar tamu da mutane suke kallanta kaman jaririya ina mai tabbatar maka dan jarida a cikin ta za mu kawo Dr. Yakubu Adamu PhD a matsayin sabon angon jihar Bauchi kuma matashi danyen matashi ne jini a jiki za mu kafa tarihin da ba a taba yi ba a jihar Bauchi
2: al'umma da yawa da su ji me nagartan shi ko kuma me yi mu al'umma har kuke kwadaita ma su jama'a don su zabe shi a wani madafin iko
5: dan takara na yana da qualities a siyasa kala kala daban-daban wanda ban san wani fanni guda ɗaya zan taba maka ba saboda lokaci ba zai bar ni in warware maka ainihin qualities din su ba da shi da abokin gwagwarmayarsa dipitinsa Mahmud Baba Maji suna da qualities wanda bazan iya kirga maka su ba amma dan gutsara maka kadan daga ciki wanda abu ne wanda ake son mutun da shi ake nema da shi shine shiga lamarin mutane shiga damuwan al'umma wani abu ne ya damu mutane ya gagari mutane su kuma su shigo su taimake shi to inda me adalci ma PhD akan wannan kaifin yake tun yana commissioner kudi shi mutun ne wanda shede in complaint din ka bije kunnan sa ba idan kaga har kana da problem bai maka ba to PhD fa bije bane shi ma kuma Mahmud Baba Maji idan har kaga hidimar ka bai yi ba to kawai bije bane ko kuma sha'anin ajizanci na dan adam saboda shugabanci yana da nauyi yana da wahala saboda girman mutanen da kake shugabanta kuma su ba Allah bane ba su isa su iyar makowa ba iya wanda za su yi iya bakin kokarin su sauran su bari ma Allah amma ina mai tabbatar maka PhD shine wanda idan ka ganshi shi fa guduman dukan talauci ne shi fa yana da kishin mutanen Bauchi shi yasa a tsarin tallansa da muke yi ba wani dan wani gari da ya taso ya zo ya mana tallansa saboda mu mun san ya wadata ba sai wani dan Kano wani dan Kaduna wani dan ina ne ya zo ya tallata shi ba kuma da bukatan haka iya ɗan Bauchi su suke tallansa kuma su suka tallata shi kuma su suka neme shi da lallai ya cancanta ya tsaya musu takarar kujeran gwamna a ƙarshe ya duba ya gaba dan shi ba dan al'umma zai yi kuma ya amsa kira kuma ita siyasa da zabe karan kanta kafin a buga ta tana nuna kanta dan Bahaushe ya ce wai juma'an da ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta so al'umman jihar Bauchi sun dauki miƙati na zaben wannan jam'iyya mai rogo saboda sun ce za su saka wa mai girma gwamna da abin da ba a taba yi ba a jihar Bauchi a tarihin jihar Bauchi wannan abin yana min dadi idan naji ɗan jihar Bauchi suna alfahari da cewa gwamnansu gwamnana ya shimfiɗa mana ayyuka kala-kala na majika ture wanda ƴaƴan mu dama za su taso su amfana to dan haka sun yi alƙawarin za su saka masa da kujeransa na sanata da kujeransa na gwamna da duk wanda mai girma gwamna ya ɗaga hannunsa so ni shi yasa gaba ɗaya bana kallon ma kaman da akwai wasu ƴan takarkaru a gabanmu ni ban gansu ba ma bana ganinsu ban ma san ma suna nema ba ni kawai wanda na sani shine dai na san PhD zai zama gwamna insha Allah kuma shine dan takarar gwamna a jihar Bauchi kuma na san mai girma gwamna shine dan takarar sanatan Bauchi ta kudu kuma insha Allah zai ci tare da shi da sauran makarabansa na wannan jam'iyya
2: duba da cewa mata an san ku da haɗin kai musamman lokacin zabe wajen fitar da ƙuri'a a dunkule a matsayin ki na ƴa mace wanda kuma kina jagorantar mata musamman a wannan jam'iyya ta kuta APM alamar rogo wani kira daki musamman mata don su ƙara ba kwadon kai
5: mata mu ne kashin bayan al'umma mata mu ke haihuwa mu ke da ƴaƴa mace ɗaya zaka same ta tana da ƴaƴa akalla 10 zuwa sama mai karamin kare ita ce mai ƴaƴa 5 zuwa 6 to kaga mu ne ƙura'a mu ne masu zai ina kira ga ƴan uwana mata don Allah don annabi mu kula mu ankara da masu taliyan nan da naira 2200 nan da su zo fa da su dawo fa da fa su zo fa su raba wannan taliyan da damu ci din nan da naira 2200 nan taliya kwaya biyun nan da naira 2000 na da fa mu ƙara shekaru fa muna kuka da idanunmu idan an baki taliya karba in kin fito zabe dangwalawa ne rogo saboda ke kin san limamin jam'iyyar ne rogo kin san me yayi kin san bai bar ku da yunwa ba a jahar Bauchi
4: Fatima Shaibu wacce aka fi sani da Fati Bata shugabar mata na jam'iyyar APM a karamar hukumar Bauchi yanzu kan yar manuniya ta nuna Yakubu Adamu shine ya kwanta a zukatan al'ummar jahar Bauchi lura da duk inda ka zaga kwararo lungu lungu zaka taras gungu gungu na jama'a suna fashin baki kan nagarta da kyawawan halayensa sun ce ba shi da halin yaudara irin na wasu ƴan siyasa bai da girman kai ga girman mai yaro da babba san taimakon jama'a suka ce wannan ya zamo al'adarsa lura da waɗannan zantuka da ke fitowa daga bakunan jama'a ya sanya Alhaji Kabiru Onana ya garzo ya zuwa gare mu yana cewa Dr. Yakubu Adamu PhD ya sha zaman sa ya huta ya jira ranar shan rantsuwa
6: bai ci kayan kowa ba ba a bashi rike ba bai hana ba shine Yakubu PhD da muka zo muka sashi a skeli muka auna muka gani sai muka ga Yakubu ya cancanta Yakubu ya dace Yakubu shine magajin kaura da aka fito da shi ka san dama dole idan siyasa aka ce ga wanda ake nema ana lura ne da inda babba yake da kuma inda za a samu weak point dinka domin a ringa challenging dinka da shi sai ya zamanto baya da shi shi yasa da mai girma gwamna ya fito mana da Yakubu akwai wani programs da nayi wanda nake cewa inda naka kaso na kwarai to shine wannan Yakubu Yakubu shine na kwarai din ai shi yasa muna godiya wa mai girma gwamna da Allah Ubangiji yasa ya fito mana da Yakubu a mazaunin sa na gwamnan jahar Bauchi insha Allah domin dalili Yakubu naman kifi ne musulmi na so krista na so kuma ruwan zafi ne bai da gefe kaman gote ne mai zafi dole kowa zai dan dinga sha kadan kadan ne to haka Yakubu yake kaji dalilin da yasa muke goyon bayan Yakubu 100% ba ma 100% ba 100% akwai abin da Hausawa suke fada babba na gotalo ka san babba na gotalo idan aka ce maka babba na gotalo kai kanka ba za ka iya daukan kanka ba ma ballanta naka dauki wani akwai kuma yaro da tijo shi yasa ko a cikin yara akwai dattawa a cikin tsofi akwai yaro duk wanda ya raina gajere wallahi bai taka kunama bane kuma ina tabbatar maka idan Yakubu ya karbi jahar Bauchi ina tabbatar maka ayyukan da mai girma gwamna yayi wallahi zai kara baicin ya kara shi zai rubanya baicin ya rubanya shi Bauchi sai ta dawo kasan kaman kasan America
2: daga karshe daidai wannan gabar duba da cewa lokacin wannan siyasa ta kara to wani fata kake da shi al'umman jahar Bauchi dangane da shi wannan Yakubu Adamu
6: So alhamdulillah jama'ar jahar Bauchi kun cito na fulawa kun sha kunu na fulawa yanzu kun marke kar ku cito fauda domin gero na yin tsada wake na yin tsada dawa na yin tsada ku yi hankali da hankalin wani ku yi hankali da hankalin ku ku yi hankali da doki kare kade ku wayannan abubuwa guda uku ga naku ga danku ga Yakubu mai sunan Yakubun jahar Bauchi saboda haka kiran da zan muku shine ku yi karatun tani su kar garin kallon ruwa kwado ya muku kafa idan kuka yi haka da ku zo ku yi dandana sani domin yanzu kaman Malam Bala Muhammad Kauran Bauchi a jahar Bauchi in an ce zai yi campaign na neman sanata ai ba wani wahala babu local government din da mai girma gwamna bai yi aiki ba muna tabbatar maka in Allah ya so in Allah ya yarda kaman yanda Allah ya baka dama wancan lokacin shi zai baka dama a yanzu ma ka tafi sanata kuma Yakubu Adamu mu abinda muke jira kawai muna jiran Allah Ubangiji ya kai mu ranan da za a yi zabe idan aka zo aka yi zabe lafiya mu ji an ce Yakubu Adamu shine gwamnan jihar Bauchi
4: Alhaji Kabiru Onana mai tafiyar siyasar gidan PhD Yakubu Adamu kai ko ba a faɗa ba ka san cewa wannan dan taliki Yakubu Adamu ya samu tarbiyyar iyaye da kwarewa a fagen jagoranci na siyasa wajen ubangidansa madubin dubawansa kauran daular Usmaniya kai ka san da mai kama ake kota
7: Yakubu Adamu
8: dare mai daga hankalin maza
7: san ni da kokari da yin mazabin mu kai
9: mun tashi da yana da baiwa ne wanda ko mu ma muna mun yi karatu da shi to wallahi mu ma dama dai can dama muna da gagebe ne akwai abu dai ma da nake so in ga maka kaga shi gwamna yana da wadansu halayya da na gani a jikin gwamna wanda ina ganin sa ma a cikin sa shi kaman hada kan Bauchi kaga tunda dai muka samu gwamna Kaura ba a sake samu wani tashi hankali a Bauchi ba to shi Adamu Yakubu PhD wato shi saboda iya bi da mutane da shiga al'amurin mutane ko ma wani iri ne to ya iya hada kan mutane
10: sunana Aisha Suleiman wanda aka fi sani da Lantana yar gwagwar maya a gaskiya Yakubu ya cancanta duk yanda capacity da mutuntawa da karrama jama'a Yakubu yana da shi ga taimakon al'umma ina gaya maka dan jarida Yakubu bai san ni ba bai taba gani na ba ta waya na masa magana kuma ya taimake ni to dan haka Yakubu ya kai Yakubu ya cancanta Yakubu ne zabin mu Yakubu da mu kai gwamnatin jihar Bauchi ne

0: ni di me mota ite saboda Ahmad mai yar boti shi ma dan mota ne direba
1: to ni ma ina kaunan ku sauraron biyar su tafin kamita 94 da digo 6 kada shafa na sauraron biyar su tafin kamita 94 daga nan take watsa muku wadannan wake waken daga nan gidan radio biyar su tafin kamita 94 da digo 9 wa ba da mama mun sauraro a cigaba da sauraron biyar su tafin
0: Allah ji duniya mai yemu mai indo ka abuta haɗe jama'a
2: ni da mun ce kana ba ko dubu

0: fada ma Amerika da Rasha duka su bari da gidajen nan da yawa ka su ta su da ba wata fitina
1: ya
0: rabbi sarki majima ka makan mu ranar jima Allah sarki ya ba su sa'a kuma shi ya ba su sani da

0: ma badan man daje
1: bai magana ciwo mun da kada dan dami da hamba ka kuma mun ba ya ba ka gida ya ba ka mata
0: na kungo na kungo godiya ai na gode da du Amadu Kabiya,